0: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal Playbook dito sa Sports Radio 918.
1: Magandang araw po sa ating lahat at ito ang ating Legal Playbook dito lamang sa Sports Radio 918. Napapanahon na naman na topic ang aming ibibigay sa inyo. Kasama po natin ang ating Sports Law Professor, ang ating Master Athlete, ang ating NSA Leader. Magandang umaga, Attorney Al Agra.
2: Magandang umaga, Judith. Nagbabalik tayo, maraming ganap sa sports. At sa mga nakikinig, sumusubaybay sa Sports Radio, mabubusog tayo sa usapin ng diskusyon sa ukol sa sports law. So muli, magandang umaga, magandang araw sa ating lahat, Judith.
1: Napapanahon ang ating topic sa araw na ito. Alam po natin, bunga bandera ang balita patungkol sa ating National Sports Association. Yan po yung volleyball, PNVF, Philippine National Volleyball Federation. Kamakailan lamang, nagpataw po ng desisyon ang ating world body, FIVB, Attorney Al. Yan yung World Governing Body in Volleyball. Ang kanilang suspension dito sa ating National Sports Association, PNVF. Dahilan nga daw po sa seryoso na governance concerns at ganun din sa allegation violations of FIVB code. So yan po yung bumalaga na balita last weekend at alam ko na nagsumunod na rin ang mga desisyon ng mga kinaukulang sports organizations from the Philippine Olympic Committee and meron na rin po tayong nadinig na kumbaga ay sunod na action din ng ating national sports agency which is the Philippine Sports Commission. So dyan po iikot yung ating talakayan lalo na PSC, our national sports government, ika nga, for sports and itong mga national sports associations. Ano nga ba yung authority ng ating PSC? Diba parati nating nadidinig na may government intervention at bawal yan when it comes to international sports. Yes, Attorney, the floor is yours.
2: Oo, again, nagulat tayo no, nitong mga nangyari at palagi ko kung alam natin ang batas, hindi rin tayo magugulat kasi siguro yung gulat dahil baka hindi natin naunawaan kung saan halimbawa ang nanggagaling ang Philippine Sports Commission at syempre ang private sector sa Philippine Olympic Committee at syempre apektado rito ang NSA, National Sports Association and unfortunately may epekto nito sa mga atleta kasi atleta ang pinakabuod o pinakadahilan ng ating mga NSA. No? Siguro magbigay lang ako ng malawak na overview, Judith. No? Alam nyo, lahat naman tayo we deal with agencies of government, whether we like it or not, whether we know it or not. No? Halimbawa, pag tayo'y nahuli sa traffic, halimbawa, tayo ay nagbabayad ng amilyar or nakikinig sa isang radio program ng gobyerno, no? Yan ay government agencies at kailangan natin makilala sila. Paano natin, alam naman natin, bawat ahensya, pati LGU, iba't iba ang pangalan. Kaya iba ang pangalan ng Philippine Sports Commission, sa Games and Amusement Board, sa Department of Education, sa Commission on Higher Education. At yung mga nabanggit kong ahensyang yan ay involved sa sports. At bawat ahensyang yan ay iba't iba ang mandato. iba't iba ang jurisdiction at napakahalaga, iba't iba ang kanilang kapangyarihan. Kaya ang tanong, pwede bang gawin ito ng PSC? Pwede ba itong hindi gawin ng PSC? Ang tanong dyan, ang sagot dyan ay kung ano ang nakasaad sa batas na gumawa ng PSC. Ito yung Republic Act 6847. At tuwing nagtuturo tayo tungkol sa national athlete, siyempre kailangan din natin pag-usapan yung Republic Act 10699 kasi dyan nakasaad kung ano ang benepisyo at insentibo ng ating mga national athletes and coaches. No? Alam natin na napakarami ng NSAs ngayon. No? I think there are 80. No? There are 3 levels of NSAs. Merong recognized voting member, may associate, tsaka may regular member. No, recognized, associate, then regular voting members. At bago ka maging NSA, kinikilala ka dapat ng iyong international federation. Kaya itong nangyayari sa usapin ng volleyball, naglabas ng desisyon ang kanilang IF. At syempre, nagkakaroon ng domino effect sa ating Philippine Olympic Committee. Although wala pang final decision kasi isasalang pa siya sa General Assembly ng POC. At ang Philippine Sports Commission, ang ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa amateur sports, nagpahayag na rin na magkakaroon ng quote-unquote sanction or parusa. At ngayon, pag-uusapan natin ano ba, kilalanin natin ang PSC. Siguro ano ba ang pinakabuod? Ano ba ang pinakalayunin ng PSC? No, lagi nating binabalik-balikan na Judith ang noble purpose of sports, no? Nakalagay sa mismong batas, yung RA 6847 ang batas na gumawa sa PSC, ang nagsilang sa PSC, no? Mahalaga dito ang self-discipline, teamwork and excellence for a healthy and alert citizenry. Yan naman ang pinakabuod ng mga ahensya ng gobyerno na involve sa sports. So, linawin din natin, ang Philippine Olympic Committee ay private, ang Philippine Sports Commission ay government. Kasi minsan yung iba nalilito, ang POC government din daw. Hindi po. Although may dalawang batas na kinikilala ang PSC, pero ito ay isang private entity na registered sa Securities and Exchange Commission as a non-stock corporation. While ang Philippine Sports Commission, nabanggit mo nga kanina Judith, isa siyang ahensya ng gobyerno. No? Siya ay isang regulatory national agency. Mahalaga yung katagang regulatory. No? Kasi siya ay nagre-regulate. Siya ay nag-i-enforce ng batas. At alam natin, pag isang aspeto ng regulation, yung pagbigay ng permit. No? At implied sa pagbigay ng permit, ang pagbawi ng permit. So halimbawa, Quezon City man yan, or Makati, or Manila, di ba, minsan nagbibigay sila ng mayor's permit, pero pag ikaw ay lumabag sa mga ordinansya ng LGU, pwedeng bawiin ang iyong permit. So yun yung kailangan natin maunawaan. No? Nagbibigay ang PSC, pero pwede rin nga niyang bawiin kung ano ang binibigay niya kung ikaw ay lumabag sa mga polisiya, rules and regulations ng Philippine Sports Commission. So, compared to GAB, ang Games and Amusement Board, ang kanyang jurisdiction ay professional athletes. Ang Philippine Sports Commission, ang kanyang jurisdiction ay sa national athletes na bahagi ng National Sports Association. Mahalaga kasi yung binanggit nating pagbigay ng parusa or pag-sanction. Pwede kang mag-sanction kung lumabag ka sa mga panuntunan o rules ng ahensya. Kaya maliwanag din, kailangan natin maunawaan na ang Philippine Sports Commission ay pwedeng gumawa ng kanyang rules. Makahalaga yun. Kasi paglabag ng rules, pwede kang ma-sanction. Kaya kailangan, lalo na sa mga NSAs, mga nakikinig, national athletes, kailangan sumunod tayo sa rules. At itong sanction at parusa, no, Judith, hindi lang pagparusa or pag-sanction ng NSA. Maliwanag din sa batas na gumawa ng Philippine Sports Commission, pwede rin mag-sanction at parusa ng mga athletes and coaches. Hindi lang NSA. Pero siyempre, bakit ka paparusahan? Dahil may ginawa kang mali. Ano yung mali na yon? Ito yung pag hindi pagsunod sa panuntunan ng ahensya. And we're talking about Philippine Sports Commission. Kaya konektado yon. Kailangan alam natin ang rules. And siyempre, pag lumabag sa rules, pwedeng maparusahan ng NSA, ito ngang sa isyo ng volleyball at mga atleta at mga coaches. Pero siguro, ibigay ko lang, although hindi ito malinaw sa batas, yung tinatawag na due process. No? Hindi ka naman pwedeng nabalitaan mo lang sa social media, parusa na. No? Kailangan mabigyan ng pagkakataon, in this case, the NSA sa volleyball, mabigyan naman ng pagkakataon magpaliwanag. Yun naman, hindi naman pwedeng may nagreklamo lang, parusa kagad. No? Merong step in between. At palagay ko, sa aking pagkakaalam, nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag ang ating volleyball association. So ano ba ang authority ng PSC over the NSA? Mahalaga to, no? Kasi dito nagmumula. Dito ang pinanggagalingan ng PSC, no? Number one, alam naman natin, bago ka mabigyan ng support, bago ka mabigyan ng support ng PSC, bago mabigyan ng support ang atleta, ang coaches, ang NSA, kailangan ikaw ay kinikilala ng PSC, no? Pero bago ka kilalanin ng PSC, kailangan muna kilalanin ka ng IF mo, no? Tapos kikilalanin ka ng Philippine Olympic Committee, tapos kikilalanin ka ng PSC. Ganun ang proseso. So hindi pwedeng tatalon ka agad sa PSC, no? Although may kapangyarihan din naman ng PSC, no, to support other organizations which are not really NSAs, no? So number two, no, pwedeng bigyan ng suporta at assistance ang ating mga NSAs, pero maliwanag din sa batas, Judith, na kailangan ang mga NSAs na ito ay in good standing. So kung ikaw ay pasaway, kung ikaw ay hindi sumusunod, parang sa school, no, kung ikaw ay na-suspend dahil meron kang ginawang pandaraya or hindi pagsunod sa panuntunan, hindi ka in good standing. So yun, pwede kang, kaya kung hindi ka in good standing, ang logic doon, pwede i-withhold ang suporta or assistance na binibigay sa iyo. Kanina binanggit natin ang PSC ay isang regulatory agency. At bahagi ng regulatory agency, at maliwanag ito sa batas ng PSC, ang kapangyarihan niya mag-supervise ng NSAs. No? At number two, pwede siyang ang tinatawag nating visitorial powers. Anong visitorial powers? Mag-require ng reports. No? Bumisita at tignan ang venue. No? Kasama yan sa visitorial powers. Siyempre, mahalaga yung pagbisita, mahalaga yung pagbusisi para malaman mo sumusunod ba ang NSA sa panuntunan. No? Sumusunod kasi alam naman natin, public funds ang involved dito, Judith. No? Pera natin. Kaya kailangan pangalagaan ng ating POC, ang ating PSC, ang kung paano ginagamit ng NSA ang pondo na galing sa taong bayan. So ang mangyayari dito, ang NSAs ay accountable. Hindi lang puro give, hindi lang puro tanggap. Even ito, even for our national athletes, hindi lang kung gusto natin mag-training, no? Meron tayong accountability because gamit na we represent the flag, we are accountable to the flag. And number two, we receive public funds and therefore accountable naman tayo sa taong bayan. So napakahalaga 'yon. Regulatory agency pala ang PSC, no? Pwede palang mag-recognize affiliate ng mga NSAs. Pag hindi in good standing, pwede palang bawiin ang suporta. At meron palang kapangyarihan mag-supervise at bumisita ang PSC. No? So, dito tayo sa medyo masakit, lalo na pag ikaw ang naparusahan, maliwanag, no? Wala tong ifs and buts. Napakaliwanag sa charter, sa batas na gumawa ng PSC na pwedeng mag-impose ng sanction ang PSC sa mga NSA athletes and coaches na

0: ng ating mga sports stakeholders ang batas. So, pwede mag-impose ng sanction, pwede mag-withhold ng assistance pag hindi ka na in good standing. Kailangan tayo, mga NSAs at athletes, mag-comply. At syempre, kailangan natin alamin kung ano ang ating kailangan sundin. No? At mahalaga nga, binanggit natin kanina, Judith, yung tinatawag nating due process. No? Kung mag-withhold naman ng suporta, kung ako ay paparusahan, then kailangan naman mabigyan ako ng pagkakataon magpaliwanag to explain myself. No? At ang tanong nga, anong uri ng sanction ang pwedeng ibigay, no? So walang maliwanag na panuntunan. So ang aking mungkahi sa Philippine Sports Commission, maglabas ng isang advisory or ng rules. Ano ba ang mga sanction? Ang karaniwang kasi pag nagbibigay ka ng parusa, ano yung offense? Ano yung sanction, no? 'Di ba? Tardiness, ito ang parusa. Kung disorderly behavior, ito ang parusa. Pag ikaw ay nagdispalko ng pondo, ito ang parusa. Syempre may mga offenses na light offense, may mga offenses na grave offense. Hindi naman pwedeng light offense, grave ang penalty. No, meron kasi tayong rule na kailangan commensurate, no? Proportionate naman kung ano ang offense sa parusa. So yun ang mungkahi ko sa PSC. Maglatag ng maliwanag na listahan ng offenses, tapos katapat ng bawat offense would be the corresponding penalty, no? At muli, babalikan natin supervisor natin, mga NSA supervisor natin, whether we like it or not, supervisor natin ang Philippine Sports Commission. Isa na lang, no? Linawin ko lang, iba kasi ang ibig sabihin ng supervision sa control, no? Ang control, tama or mali ang ginawa ng NSA, pwedeng baguhin ng nagko-control, halimbawa PSC, kung anong ginawa at desisyon ng NSA. Wala pong control ang PSC, wala pong control ang POC sa ating mga NSAs. Pero ang PSC ay may supervision. Anong ibig sabihin ng supervision? To oversee, to ensure ng ating mga NSA ay sumusunod sa mga panuntunan. Pag sumusunod, walang pwedeng gawin. Siyempre, sumusunod ka sa mga panuntunan, sumusunod ka sa batas, and therefore, bakit ka paparusahan kung ikaw ay sumusunod? Pero pag ikaw ay lumabag sa mga panuntunan, kung ikaw ay naging unethical, kung ikaw ay nagkaroon ng pandarambong, then merong, dahil ikaw ay merong ginawang offense, merong karampatang parusa. So muli, no, sa ating mga nanunood, sumusubaybay sa ating legal playbook, kaya naman tayo nag-uusap tungkol sa batas, kasi bahagi ng sports law ay maunawaan kung ano ba ang mga kapangyarihan ng ating mga government agencies, in particular our agencies involved in sports. Kaya siguro sa susunod na programa, pag-usapan naman natin ang Games and Amusement Board. By the way, Judith, nasa GAB ako kahapon kasi ngayon meron ng dalawang professional league sa pickleball, no? So, kaya't nag-meeting with GAB yesterday para pag-usapan kung mga standards and rules regarding professional pickleball players and leagues. Again, ibang usapin naman yun. Maybe yan ang ating next topic, ano ba ang panuntunan, kilalani naman natin ng Games and Amusement Board. So ngayon, pinag-usapan natin, siguro mas kilala na natin ang Philippine Sports Commission ngayon, and hopefully makilala pa natin ng ibang ahensya of government na involved sa sports. So yun lamang, Judith, sana nabusog tayong lahat sa usapin ng sports law, Judith.
1: Napakaganda nitong mga nadetalye mo na ito, Attorney Al, kasi mahabang panahon na po na parating ang alam lang natin sa PSC, tagabigay ng pondo para sa mga National Sports Association at sa mga atleta. At noon pa, parating napapagbintangan na nakikialam. At yung government intervention parating ibinabato sa PSC kapag medyo nagpuna ang PSC about

0: an NSAR about our Team Philippines. So talaga palang nasa saad sa batas, Republic Act number 86847, itong ganitong pangil, ganitong otoridad, ganitong karapatan ng ating National Sports Agency Attorney. So hindi na pwede nating sabihin, ay, PSC, hindi naman kayo pwedeng makialam sa amin, hindi po ba? Kasi dati yan ang parating napapagtalunan sa panig ng POC, NSA at ng PSC.
1: Linawin ko lang din, siguro hindi naman absoluto or walang hangganan ang kapangyarihan ng PSC. No? Hindi pwedeng sabihin ng PSC halimbawa, ayaw namin si Athlete X, gusto namin si Athlete Y. Ayaw namin kayo magpadala sa Southeast Asian Games. Wala yan sa jurisdiction ng PSC, no? Kaya may kapang so kailangan nga bahagi yan ng pagkilala sa isang ahensya. Ano ang pwede niyang gawin, anong hindi niya pwedeng gawin. So clearly sa usapin ng benefits, clearly sa usapin ng incentives, clearly sa usapin ng support for NSAs, diyan malaki ang role ng ating PSC. Kaya pag hindi ka sumunod, then ano ang sanction ay hindi muna namin kayo bibigyan ng allowance. Hindi muna namin kayo bibigyan, hindi muna namin kayo susuportahan for your international events hanggat maging maayos kayo, no? Or in this case sa volleyball, hanggat ma-lift siguro yung suspension ng International Federation nila, no? Kaya sa usapin naman ng Philippine Olympic Committee, medyo tali din ng kamay ng POC kasi kailangan in good standing din ang mga NSAs sa kanilang International Federation. So yun ang kailangan nating maunawaan, Judith.
0: Ito na lang, pwede ba immediate action kaagad ang gawin ng PSC sa ganitong sitwasyon o kailangan pa ba nilang hintayin ang desisyon ng kanilang partner na Philippine Olympic Committee which will be conducting the General Assembly later this month?
1: Oo. Palagi ko pwede na may gawing action ang Philippine Sports Commission. Hindi kailangan, independent din naman siya from each other. So at hindi ko alam kung may official communication to PSC about what happened sa volleyball. Wala naman nagdi-deny. Hindi naman dinideny din ng Volleyball Federation here na sila ay suspended, no? Ng kanilang international federation. And again, ang maliwanag ko ano ang panuntunan ng PSC, kailangan nating sundin. Pag hindi natin sinunod, then pwedeng merong karampatang parusa. And right now, everything is temporary, no? Hindi pa naman permanent. Hindi pa permanent ang ginawa ng International Federation. And hindi rin magiging permanent ang ginawa ng ang gagawin or ginagawa ng Philippine Sports Commission, Judith.
0: Maganda yung sinabi mo kanina na ikaw ay may suhestyon, alam ko, sa ibang mga proyekto ng PSC. Talagang lagi ka namang kinukonsulta ng ating board headed by Chairman Pato Gregorio. Parang andating yung template kung anong klaseng parusa, sanksyon ang ibibigay sa NSA. At hindi lang naman nga NSA yan, higit sa lahat mga atleta. Paano magiging balanse, ika nga, yung magiging sanksyon na tayo nga ay nandito para sa kapakanan ng mga atleta, para maaalagaan pa rin ang kapakanan ng ating mga atleta.
1: Tama yon, no? Kasi kailangan maging malinaw. Bakit mo ako paparusahan kung hindi naman maliwanag kung ano pala ang akin nilalabag? Bakit mo ako paparusahan kung hindi naman pala maliwanag at hindi ko alam kung ano pala ang pwedeng karampatang penalty, no? So kailangan dumaan sa ganyan. Maliwanag dapat kung ano ang offense, maliwanag ang penalty, at uulitin ko lang, mahalaga ang due process. At pag pinag-usapan natin ng due process, dalawang bahagi noon, Judith. Una, yung substantive, meaning yung dahilan. At huwag natin kakalimutan, may pangalawang bahagi ang due process, yung proseso. No? Kaya kailangan may basis, no? May merong ginawa kang infraction or offense. And on the other hand, kahit may basis, kahit meron kang ginawang offense, hindi ka naman nabigyan ng pagkakataon magpaliwanag, then may invalidate yung ginawa mo dahil kailangan lagi magkasabay yon, ang dahilan at ang proseso.
0: At hindi naman tayo dapat na mag-alala because this is World Body IF, di ba, ng FIVB. Tayo din ay may POC at syempre pa PSC na lahat nga ay itinayo para sa kapakanan ng mga atleta. Meron pong ad hoc committee na, na di ba sinabi din ang FIVB na mangangalaga ika nga doon sa volleyball in the Philippines, especially sa athletes. Nahuli ding nating balita, aba, for the very first time, dalawang indoor volleyball teams papadala natin at pasado na lumahok sa Asian Games, di ba? Napakataas na level nito. May ranking tayo sa Asia o sa buong mundo. The women and the men, yung ating alas Pilipinas men and women, lalahok dyan sa Asian Games, even our beach volleyball women. Di ba, attorney? Eh, maiksing panahon na lang yan eh. Halos Asian Games na in a couple of months.
1: Oo. At again, hindi puro kabig, no? Pardon the term, hindi puro rights. While we all exist, NSA exists for our athletes, no? Lagi kong pinapaliwanag sa aming mga atleta na yes, we recognize you. Thank you very much for representing the flag, pero you are also accountable. The NSAs are accountable, the athletes are accountable, the coaches are accountable, no? So hindi one way. Relationships are never one way. Kaya't always two way, of course. Kaya't mahalaga marama natin ng ating karapatan, definitely, no? At the same time, kailangan malaman din natin kung anong ating pananagutan. Hindi puro karapatan. Hindi naman puro pananagutan. Kaya't mahalagang maunawaan ito, Judith.
0: Yes, okay. Para lang sa specific na topic na ito, ano ulit yung iyong summary na gustong ipaalam? Mapa NSA yan, mga atleta at atin ding organisasyon, PSC, POC at tayo pong mga nakamasid sa ating Philippine sports.
1: Know the law. Yun naman ang trabaho na, yun naman ang ating mission sa legal playbook. Para maunawaan ng lahat ano ang batas, ano ang mga kapangyarihan ng ating ahensya, ano ang mga kapangyarihan na outside the jurisdiction ng ating ahensya. Rights always coupled with responsibilities, no? Lalo na pag public funds ang involved, dahil we have to be accountable to the source of these funds, meaning taong bayan sa mga nagbabayad po ng buwis. Kaya paalala po natin sa mga NSAs, paalala po natin sa mga national athletes, paalala din po sa ating mga coaches and officials, no, na know the law, understand the law, follow the law, because if you don't follow the law and regulations, meron po yung epekto, meron po yung consequence, Judith.
0: Yes, sabi mo nga, halina, mag-aral tayo ng batas. Alamin ang batas para hindi tayo maagrabyado.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Sports is for all. Ang sports po ay para sa lahat.
4: In work and sport, our guest of honor today is a champion. He is a respected lawyer, sports advocate, and community leader. Master, let us all welcome Attorney Alberto Agra. Let's give him a round of applause.
3: I only have one message. Sports is for all. Sports ay para sa lahat at ito ay karapatan nating lahat. Huwag po nating kakalimutan na ang sports has a noble purpose under our Philippine Constitution. And what is that noble purpose? For a healthy and alert citizenry. For total human liberation and development. Sports is much more than competition. It is about community. It is about change, and it is about character. Ko si Attorney Al Agra, sabay-sabay tayo mag-aral ng batas, alamin ang batas para hindi tayo maagrabyado. Follow me and subscribe to Unbox, my free newsletter featuring my weekly legal playbook
1: where I write about sports and society.
0: Thank you very much. Ganda ng video na yon. Mula po yan sa Philippine Masters, di ba? Athletics Championships. So, Legal Playbook, attorney, hindi lang sa radyo, may regular ka na pala weekly, di ba? Ano ba yan, write-up?
1: Newsletter, every Thursday. So, lahat ng mga concerns, na lahat ng mga tinuturo kong subjects, like sports, like local government, like elections, like public-private partnership, lumalabas siya sa ating Unbox newsletter every Thursday. Kaya paanyaya po sa lahat, mag-subscribe. Libre naman po ito at makakatulong to sa pagpapalalim ng ating kaalaman sa usapin ng batas, Judith.
0: Yes, okay. Para mas marami pa tayong matutunan. Congratulations! Di ba, medalist ka dun sa nakaraan na Philippine Masters Athletics Championships sa throwing, throws pentathlon.
1: Pentathlon, yes. Oo. Although dalawa lang kami, ako ang silver medalist, proud pa rin ako, of course. Yes. Kaya ngayon, tuloy-tuloy ang aking training.
0: Mm-hmm.
1: Kasi hopefully this coming October, magkaroon ng International Masters Games. So tumutulong ako isaayos ito para tuloy-tuloy ang competition naming mga masters at seniors, and hopefully sa National Masters Athletics, National Masters Seniors Athletics Association of the Philippines, NAMSAP,
0: mm-hmm.
1: Itutuloy yata nila sana ang throws pentathlon. Kaya't isang masters and senior sasali sa 5 events. So,
0: yes.
1: Para lang kaalaman ng iba, so hammer, weight throw, discus, shot put, and javelin.
0: Yes.
1: So, kaya medyo masakit sa tuhod at masakit sa likod. So, that was one morning, that was Sunday morning a month ago. So, yun po. At maraming nag-enjoy.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Sana nila, sabi, most likely sa next event, madadami pa. At dagdag ko na lang, Judith, sa June 27, magkakaroon kami ng clinic muli sa weight throw. Kasi maraming mga sa kabataan. Kasi yung ginawa namin clinic noon ay for masters and seniors to prepare them for the NAMSAP event. Ngayon, gagawa kami for youth, for mga teenagers and elite athletes. Kasi sabi nila, paano naman kami? Nauna siyempre kasi yung mga masters and seniors. So magkakaroon din tayo ng throws pentathlon for the open, elite, and under 20 category. Kaya tuloy-tuloy din ang pag-aaral sa throwing, Judith.
0: Saan po itong June 27 na clinic ninyo for throws pentathlon?
1: Oh, actually weight throw lang siya, yung hindi ganun ka-popular here. Gagawin sa UP, track oval. Si Coach Carl Francisco, our national coach, ang magtuturo. So, ongoing ang sign-up. Ito po ay for free. So, pasasalamat sa ating College of Human Kinetics kay Dean Molly, at binigyan tayo ng pahintulot magamit ang UP Track Oval for this clinic.
0: Yes, abangan natin yan. Congratulations din sa isa nating thrower. At ito po ay kinilala ng 5 throws for all, di ba? Siya si Ana, tama? Ana Bianca Espinilla. Yes.
1: Oo. Sumali siya sa under 20 sa Asian category sa javelin. Naka 52 meters if I'm not mistaken. So kami sa 5 throws for all, we recognize achievements. At kahit hindi ka naman nag-podium, tuloy-tuloy ang suporta natin. Ito medyo, siguro ngayon lang natin mapag-usapan, I'm helping the UP throwing team, no? The UP varsity team. So, yun, tulong muna sa supplements, tulong sa maybe implements. So, pakonti-konti lamang. At kasi, yun, kinikilala natin na lalo na sa kabataan. In fact, konting kwento lang, ni-require, gusto ko nga sila mas makilala, kaya tinanong ko kung ano ang kanilang mga kurso sa college, tinanong ko rin kung anong kanilang general weighted average, kasi gusto natin balansyado, no? Hindi lang sports, pero pati academics. Kaya yung huling billing ko sa kanila, when I was with them the other day, sabi ko, binabantayan ko rin ang inyong grades. At mahalaga yon, hindi lang puro sports, no?
0: Tama. At si Anna, na makakapanayam din natin dito sa Sports Radio, ay bound for World Under 20, di ba?
1: Correct. Kaya tuloy-tuloy ang suporta natin sa kanya, and we gave her dalawang javelin, no?
0: Wow, okay.
1: Siguro mga 2-3 months ago para hopefully mas malayo ang bato dahil mas maganda ang implement.
0: Yes, 52.20 meters, new record para sa under 20 ng Pilipinas sa javelin throw for women, si Anna Bianca Spinelia. And then, congratulations to Attorney Jess Agra. Bob, tuloy-tuloy talaga yung kanyang improvement at patuloy ang paghakot ng mga trophy dito naman sa larangan na ng pickleball.
1: Oo. So, yun. The way, kung paano ko naman minomold ang sarili ko at ang aking mga anak ay progression, no? Progression, not perfection. So, tuloy-tuloy ang kanyang pagprogreso. So, ito nga, kakapanalo lang niya last weekend sa Macau sa PPA tournament. So, sa 35 above category, kasama niya ang kanyang kababata sa tennis, si Bien Soleta. So, napakasaya niya. Of course, yun ang pinaka-importante. At syempre, masaya din ang pamilya. At nagre-ready na naman siya for sa ang next event niya international would be Ho Chi Minh at I think two weekends from now. So tuloy-tuloy lang ang pagsuporta namin ni Mrs. Agra, ni Miss Jean Agra sa kung ano man ang tinatahak sa buhay ng aming mga anak at kanila mga partners.
0: Yes, yun ang pinakamahalaga, yung support, di ba? Sa atleta, no, yung family, loved ones, dyan talaga sasandig ang ating mga atleta.
1: And by the way, yes? Happy Pride Month, no?
0: Yes.
1: Kaya tayo ay we promote and support inclusivity and diversity, not just in sports but in life. Kaya so paggalang, pagsuporta sa members ng LGBTQIA community.
0: Happy Pride Month po. Okay.
1: Correct.
0: Yes, respeto natin sa lahat. And Attorney Al, meron ding mahalagang activity o programa ba ang climbing, yung iyong NSA?
1: Oo, magkakaroon tayo ng national championships. So I think last 2 days para magparehistro. Mahalaga to dahil ito ay isa sa mga batayan namin for the national team for the next round. Kasi what we do for obstacle sports and sports climbing, kailangan regular ang kompetisyon para regular nahahasa sila, hindi sila nagre-relax at nagiging complacent, at kailangan pinaghahandaan nito. So tuloy-tuloy ang aming paghahanda sa sports climbing, Pilipinas climbing, Judith.
0: Pero hindi na ito para sa Asian Games. Surely, hindi meron na kayong team for the Asian Games.
1: Meron na, at ito for next year. Magkakaroon pa kaming ibang mga competitions. So, tuloy-tuloy naman ang competition. Sumasali kami sa mga club competitions, at itong parating na competition ay organized mismo ng NSA.
0: Nako, maraming salamat muli sa ating Wednesday talk dito po sa ating Legal Playbook announcement sa mga NSAs under you and organizations na ikaw po yung tumatayo na leader, ika nga. Muli, baka may dagdag pa at may paalala pa tayo sa mga regular po natin na taga-subaybay. Ang ating pong programa ay ating pong nire-replay, hindi lang dito sa ating slot, kundi dun din po sa mga iba pang slot dito sa ating mga programa sa Sports Radio. Go ahead.
1: Oo, kilalanin ang ating mga ahensya ng gobyerno. Palagay ko mahalaga yan. Dahil, lalo na sa ating mga amateur athletes, sa mga national sports associations, national athletes, national coaches. Kilalanin natin ang ating kapartner. Of course, bahagi tayo ng Philippine Olympic Committee, at sa gobyerno, bahagi tayo ng Philippine Sports Commission. Kaya't isa sa ating responsibility ay mag-aral. Alamin ang batas. Kasi dito natin malalaman kung ano ba ang mga polisiya ng Philippine Sports Commission At pinag-usapan nga natin kanina, hindi lang puro ayuda or pabuya or benepisyo ang binibigay ng ating Philippine Sports Commission. Kasama dito ang accountability, ang ating obligasyon, ang ating responsibility na to follow the rules and regulations na ilalabas at nalabas ng ating Philippine Sports Commission. Kung sakaling hindi tayo sangayon sa mga rules na ito, bukas naman ang kanilang tanggapan para tanggapin ang ating mga suggestion, dahil maliwanag naman we belong to one community. At muli, babalikan natin ang noble purpose of sports, a healthy and alert citizenry. Muli, maraming salamat to Sports Radio. Maraming salamat, Judith, sa ngalan ni Al Agra, sa Legal Playbook. Magandang araw, magandang umaga sa ating lahat.
0: Yes, okay. Maraming salamat. Until next time, dito pa rin po sa Legal Playbook.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook. Sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Dito kaya? Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
13: Ay, aircon ba ako?
12: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalita pala itong rep natin.
13: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
12: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.

0: Hindi lahat ng istasyon sa radyo ay merong programa sa sports. Hindi rin lahat ng programa sa radyo ay merong segment sa sports law. Having both sends a clear message to the public. Sports is for all and sports law is for all. I am privileged to be part of Sports Radio. Together with Ms. Judith Caringal, we will bring you Legal Playbook. Happy 40th anniversary, Sports Radio.
1: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. #panatag ang may alap.

0: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Kumanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng profesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918, the institution in Philippine sports broadcast.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Headlines. Ngayon. Philippine Standard Time, it's 8:59 AM. Good morning, and here is the news. The House of Representatives has approved House Bill 0397 or Right to Information Act, with more than 280 lawmakers voted favorably. The bill aims to establish a framework for citizens to address records, documents, includes contracts, data, and other information from all three government branches, including state firms and state colleges and universities. The bill has also covered constitutional commissions, local government units, and other government offices. Enactment of the bill will mean the creation of online portal through which Filipinos can file and monitor their requests for information. In other local news, a low-pressure area may enter the Philippine area of responsibility by tomorrow or Friday. Pagasa says the LPA was spotted some 495 kilometers northwest of Pag-asa Island, Palawan. If the LPA enters PAR and develops into tropical cyclone, it will be given a local name Esther. Meanwhile, the southwest monsoon or Habagat will continue to affect many parts of Luzon in the next 4 days. In news overseas, the United Nations warns the new phase of the natural El Niño weather pattern could begin in a matter of weeks. The World Meteorological Organization said this El Niño is likely to strengthen over the rest of 2026, driving more extreme weather around much of the globe. Several forecasts from national weather agencies suggest it could be up as one of the strongest ever recorded, a possible so-called Super El Niño. The effects of strong El Niño can include flooding in some areas, while drought, heat waves, and wildfires plagues other regions.
3: Philippine Standard Time, it's 9:01 in the morning. Manatili na Totoo Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa larangan sports. Mula po sa Team Metapales, aris ang magandang maga sa inyong lahat.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit
8: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
11: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagkalat sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
11: We say no.
15: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
11: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
11: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
18: This is a public service announcement.
19: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
20: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
27: Mga newsmakers sa mundo ng sports.
28: Interview
27: sa mga trending na atleta.
28: Info
27: sa mga larong bumibida.
28: Inaabang ang resulta,
27: bagong storya
28: at marami pang iba.
27: Sa Headline Sports, mauuna.
28: Headline Sports.
27: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Para sa mga sariwang detalye, tutok na sa Headline Sports.
28: Headline Sports.
27: Dito sa Sports Radio 918.
6: Good morning! Magandang umaga! Ito po ang ating Headline Sports dito lamang sa Sports Radio 918. Kami po ay nasa Facebook page ng ating DCSR, Sports Radio, at ganun din po. Siyempre, don't forget to follow, to like, to share us. At nandun din tayo sa PBS receiver. Pwede nyong i-click yan at magkakakwentuhan tayo, Sports Radio, anytime, anywhere. And of course, sa Terrestrial Radio. Good morning, Malolos Transmitter! Judith Karingal, kasama ko si Team Tapales, Engineer Gemart, Nida Soriano, at syempre kayong lahat na nakatutok sa amin. Don't forget, mag-comment naman kayo sa aming page para maknowledge namin tayo, kayo, at syempre marami tayong nagkukwentuhan, nagbabalitaan patungkol pa rin sa Team Philippines. Okay, umpisa natin ang mga bumabanderang balita on a Wednesday morning. Rainy Wednesday morning. Today is June 3, 2026. Top seed, Alex Iyala. Wagi at tunay naman na napakalaking dominasyon ang kanyang pinakita, ang kanyang ibinigay doon sa kalaban na si Priscilla Hon ng Australia, 6-love, 6-2 sa unang round ng WTA 125 Birmingham Open. Samantala, sa basketball, host Philippines, ang Gilas Pilipinas Women, kanilang pinayukod ang Vietnam sa unang araw ng FIBA Under-18 Women's Asia Cup Siaba Qualifier sa Bacolod City. Samantala, balitang Philippine Sports Commission, ang ating pong National Sports Agency ay kumbaga nag-reaffirm kanilang pinagtibay ang kanilang suporta para nga sa clean sport dahil sa sila ay dumalo sa isang Asia Oceania WADA Intergovernmental Meeting. Yes, at yan po ay ginanap sa China, Chairman Pato Gregorio and Finado Head na si Dr. Alex Pineda ang nakipag-usap dyan, Asia Oceania Intergovernmental Ministerial Meeting patungkol sa World Anti-Doping Agency Movement. Samantala, sa French Open, eto, Jakub Mencik, okay, converted 7th match point, yung kanyang ikapitong match point, para talunin si Joao Fonseca para sa kaunanahan niyang major semifinal. Di mo talaga masabi kung sino ang mananalo, no? Pero medyo parehong bata ito. At si Mencik ang pumasok sa semifinals, talo si Joao Fonseca. Samantalang sa iba pang laban sa men's division, Alexander Zverev living up to his billing as now the favorite, title favorite. Ang kanya namang pinatalsik, etong Espanyol. Sabi nila, the next Rafa Nadal or the next Carlos Alcaraz is si Jordan. Kaya siya rin pasok na sa semifinals. Samantalang sa women's side, nako, si Marta Kocsiuk ang nanaig laban kay Elina Svitolina na mas paborito kaysa kanya, no, para makarating din sa kanyang kaunanahang Grand Slam semifinal. Samantalang sa isa pang laban dito nga sa women's singles ng French Open, Mira Andreeva also lived up to her billing and to her seeding na dumina niya si Sorana Cirstea para sa kanyang ikalawang sunod na Roland Garros o French Open semifinal stint. Okay, ang lahat ng yan, iba pa pong mga samot-saring balita, ibabahagi namin sa inyo. Meron pala akong naalala, no? Filipino-American chess grandmaster na si Wesley So, nasa liderato ng Norway Chess Open. Nung isang araw, tinalo niya world number one si Magnus Larsen. Carlsen, kung ano yung pangalan na sasabi, Magnus Carlsen. Tapos the other day, si Pragnana, okay, yung mahusay na malalaro ng India naman ang kanyang dinaig para siya ay manguna dito. I don't know, I think going into the last how many rounds na lang ng competition. So namamayagpag si Wesley So. Okay, so today is June 3, 2026. Uy, happy World Bicycle Day. Yes, today is World Bicycle Day, June 3. So alam niyo naman, ang bicycle talaga namang napakalaki ng nagagawa niyan sa atin, ano? Kaya naman nakikiisa tayo sa celebration nito bukod sa napakaganda na sport, 'di ba? Ang daming na ibibigay na oportunidad for cyclists, di ba, for athletes in cycling. Ito din po ay symbol ng health, di ba? Health Okay, para maging malusog, 'di ba? Isang klase na magandang exercise ang pagbibisikleta, isa ring klase ng tulong sa ekonomiya ang paggamit ng bike bilang means of transportation, 'di ba? Isa din tong bahagi na yung well, community, the feeling of inclusion, 'di ba? And of course, sa iba, this is a symbol of freedom. Whenever you spin around, yung freedom nararamdaman mo, di ba? So, all over the world, we are celebrating this Bicycle Day. Okay, World Bicycle Day. So, ang aming pagbati at sana mas lalo pa nating ma-promote itong sport na ito. Kung sa iba, ito isang leisure activity. Sa iba naman talagang regular sport, pare-pareho lang yan. We enjoy this activity of cycling, di ba? So happy World Bicycle Day sa ating lahat. At maya-maya lamang, we'll be having a guest, okay, isa pong member ng ating national team sa cycling. Hindi natin namalayan, during the Tour of Luzon, meron siyang malaking podium finish na naitala dyan sa Indonesia. I'm talking about Angela Bermejo, isang Ilongga, okay, cyclist. At ngayon ay unti-unting nakikilala na, hindi lang sa road cycling, kundi pati sa track cycling. Okay, so yan po ang aming ibabagi sa inyo in a while dito lamang sa Headline Sports.
27: Sa usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918. PSC Hour. Ipapatigim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
6: And we're back. Dito pa rin po sa Headline Sports. Let's all welcome and we're happy to have her today. Live na live. At sa araw pa ng World Bicycle, diba, celebration natin. Si Angela Joy Bermejo, isang Ilongga rider at isa pong podium finisher dito sa katatapos ng Indonesia Track Cup. Welcome to our program, Sports Radio. Hello, Angela.
1: Hello po, ma'am. Good morning po.
6: Yes, happy World Bicycle Day! Yay!
1: Happy World Bicycle Day po, ma'am.
6: Es, kumusta ba, Angela? Nasa training ba today?
1: Okay naman po. As usual po, back on training naman po kami. Tapos, we just started velo training last month po until now.
6: Uy, tuloy-tuloy lang pala yan. Pero ito, big congratulations sa iyo at syempre sa mga kasamahan mo pa dyan sa ating national track team, sabihin natin na sumusuporta sa iyo. Kasi nakakuha ka pala ng, ano, ng bronze medal dun sa Indonesia Track Cup early last month, di ba? Wow! What a medal para sa iyo, considering bago pa lang tayo, ha, muli sa track cycling. Kumusta ang feeling na nakapag-uwi ng medalya?
1: So actually po, I wasn't expecting any medal yet for that competition kasi we just did velo training days before po. Even after ACC, we weren't able to go back sa velodrome. Pero nung nalaman po namin na nakapodium po ako, happy naman po yung parents and coaches ko po sa results.
6: Oh, anong event ulit yon doon sa Indonesia Track Cup? Anong particular event?
1: Points race po.
6: A points race. Okay, so sa points race ka. Yun ba yung ano, yung kada ikot ay may kukuha ng points? Tama? Okay.
1: Yes po, every 5 laps po may kutusan.
6: Oo, so every 5 laps, nag-sprint kayo to the line, di ba, for the needed points. How many points nakuha mo?
1: 13 po.
6: 13, so anong ibig sabihin nun? Ilang, ano, ilang placing na maganda ang iyong naitala doon?
1: Hindi ko po maalala yung first po kasi nun Malaysia, tapos second Indonesia, pero one point lang at lamang po sa akin ng, I mean, one point lang lamang ko po sa Thailand kasi 14 points po siya. Tapos ako po yung third.
6: Oh, so tinalo mo yung Thailand?
1: Oh, po. Wow. Seven, bali seven po kami nun. Four na Indonesians, one Malaysia, tapos one Thailand po.
6: So, sino yung first two?
1: Malaysia po and Indonesian.
6: Wow, galing naman, Thailand pa yung tinalo mo. Eh, syempre, di ba ang Thailand, mas ahead sa atin when it comes to track cycling, knowing na meron silang magandang venue kaagad, di ba, na ng track. And syempre, the past years, talaga namang mas experienced sila kumpara sa'yo. So, how was it yung celebration nung mga kasama mo sa Indonesia Cup? Gaano kayo kasaya nun?
1: Unexpected po kasi hindi po talaga namin in-expect na makamedal. Parang learning experience lang po muna that time yung competition na yun. Fun naman po yung experience kasi madami po ako natutunan na techniques and strategies po that time.
6: So take us back to the competition, yung mindset mo,

0: sa'yo. Ano na ngayon ang pwedeng naiisip mo? Imagine, konti pa lang practice, Angela, may medal na kaagad. How much more if you'll be able to train more?
1: It's already a starting point for me po at sa team ko. It's not only a bronze medal po, pero it serves as my motivation and also appreciation sa progress ko po. At it shows na kaya din po pala makipagsabayan din sa kanila.
0: So which is which ba? Pagsasabayin mo ba track and road? Kasi kilala ka rin namin sa road cycling.
1: For the meantime din po, track po muna yung focus ko na career po.
0: Okay, so sa track muna si Angela. So what's next for you? Meron bang naka-line up na ng mga races para sa Philippine track cycling nga natin?
1: For now po, we're just focusing on training and gym. Pero may upcoming laro po kami sa ibang bansa, either po Thailand or India this August po.
0: Oh, at least sunod-sunod na yan. Ano? Kailangan syempre magamit kung ano yung training natin, di ba? So, sino bang nagko-coach sa'yo? Saan ka ba din nagtitraining? Yung bang Standard Insurance, I think Coach Adrian, di ba? Siya din ba yung personal na sumusubaybay sa'yo, Angela? Sino
1: yes,
0: nagko-coach?
1: Po. Yes. Coach po namin siya sa Standard Insurance. One lang po. Siya lang po yung coach namin.
0: Coach Adrian. Ano ang full name ni Coach Adrian?
1: Coach Adrian Bayot po.
0: Coach Adrian Bayot. Ano? Kasama mo din ba siya during the race doon with Coach Joey? Kayo magkakasama, tama?
1: Yes po. Kasama po namin si Coach Joey, Coach Adrian, and si Steven Tabliso po.
0: So, dalawa lang pala kayong representative doon. So, ano pa yung mga ibang natutunan in that Indonesia Track Cycling Cup, Angela? Anong observation mo dun sa mga nakalaban?
1: Importante din po yung gearing pa din po. And also yung sa techniques po, gagamitin yung mga banking po para hindi gaano mag-exert or effort.
0: At ginagawa niya yan ngayon. So, halos ano na kayo? 1 month training na kayo dyan sa Tagaytay City Velodrome? Ganun ba, Angela?
1: Yes po. Actually, kahapon po nag-training kami.
0: Dun. Talaga? Kayo nag-training. So, gaano ba kataas yung goal mo when it comes to track cycling? Especially na ito na nga, nakita mo na pwede palang makipagsabayan dito sa mas experienced riders like in Indonesians, Malaysians.
1: Matas naman po, konting training lang po talaga na or sige doon mag-training. Doon lang pala kasi nag-start yung discipline at motivation na patuloy-tuloy, be consistent sa training lang po.
0: Ano bang pwede nating ambisyonin? I mean yung malaki-laki na competition for the Philippines. Kasi this year, Asian Games, surely hindi pa naman tayo mag-Asian Games, ano? Probably by next year, no? Yung SEA Games, pwede na talaga tayong lumahok to the max. Yung ating track team. So, pwede bang doon na natin i-focus yung ating goal, Angela, to at least make it to the podium of SEA Games by next year?
1: Yes po, step by step lang po. Gradually, SEA Games, tapos kung ano po yung pwedeng i-set namin na goals na mas higher pa sa SEA Games po.
0: Malaki din ba ang naging tulong noong nakaraan na ACC? Kasi I think for most of you, yun yung kaunanahan yung international track cycling competition, or for some, yun yung kaunanahan track competition. Di ba, Angela? How was it?
1: Nung ACC po, mas harder po kasi siya kasi world po, madami kasi naglalaro na from worlds din po. So mas matulin siya compared din sa Indonesia. Tapos mas madami pong entries.
0: Katulong talaga yon, lalo na siguro building your confidence, di ba? Parang na-break in, ika nga eh, yung Philippine track cycling riders natin, no, in that ACC. So, sana matuloy ulit yung mga pinaplanong events. Sabi nga daw ni Phil Cycling, ha, gusto nilang magkaroon ng series

0: of ano, of track series diyan sa Tagaytay. Gusto mo ba 'yon para mas siguro mas maraming experience kayo na mga nagta-try nga dito sa track cycling, Angela?
1: Yes naman po. Makakatulong po 'yun sa exposure namin at sa experience po.
0: Bakit kayo nag-decide na parang sa kasalukuyan mas matimbang na sa iyo yung track cycling compared to road cycling, Angela?
1: Hindi ko po din po in-expect na mag-shift po ako sa track, pero I'm starting to love it naman po. Especially kasama ko po yung mga teammates ko po.
0: Mates mo sa Standard Insurance, di ba? Standard Insurance din kayo, no? And at the same time, syempre, itong binubuo na Philippine Track Cycling team natin. Anyway, Angela, medyo matagal-tagal ka na rin natin nakikita sa cycling, but for the record, ilang taon ka na ba? Let's say sa Standard Insurance, sa ating national team?
1: Almost mag 2 to 3 years, I think po.
0: 3 years na at nauna kang pumasok sa Standard, ano? Saan ka nga ulit nakita na mga Standard Insurance Philippines coaches natin? Sa Nationals ba yan o anong karera?
1: Yung unang team po kasi is from Iloilo, one team led by Coach Pido and Tita Tesay. And nung nag-Nationals po ako and naka-silver nung ITT, doon ako nakuha ng national team and Standard Insurance po.
0: Okay. So, nakailang international competition ka na rin sa road?
1: I think tatlo pa lang po or apat. Hindi po ako sure.
0: Ano-ano yun? Nag-ano ka ba? Nag-ACC ka na sa road, di ba?
1: Opo. Yung unang ACC ko po, Kazakhstan. Tapos, nung nag-tour of Biwasi din po ako in Vietnam and nag-ACC ulit po nung Thailand. SEA Games po ulit, Thailand and nung Indonesia po.
0: Yes, naka SEA Games ka na. So, ang galing, ano, imagine in your 3 years, di ba, with Standard Insurance and yun na nga, with the national team, dami mo na rin ng mga international competitions. Gaano kasaya ang pakiramdam representing the Philippines? Di na lang representing Iloilo, Angela, representing the Philippines in those races, Southeast Asia and Asian.
1: It's a very proud moment for me po, especially sa mga Ilonggos na palaging nagsusupport po sa Facebook ko and sa parents ko po, palagi po sila nakasupport at sumusuporta po sa akin.
0: Yes. What motivates you? Ano ba ang nagsisilbing inspirasyon ni Angela in doing this sport? Mahirap pa ang cycling, mapa-road o kaya mapa-truck.
1: Yung teammates and coaches ko po inspires me to do well in my training and also sa family ko po always supports me.
0: Angela, ilang taon ka na?
1: 22 po.
0: 22, still young. Okay, done na ba sa studies? Tapos na ba studies? Anong course?
1: Currently studying po pa lang.
0: So, you're still enrolled. So, binabalanse ang pag-aaral at saka training or sports. Ganun ba, Angela?
1: Opo.
0: Mahirap?
1: Opo.
0: Pero kahit mahirap.
1: For my exam, it's all about time management po.
0: So, college, anong course?
1: Business ad po.
0: Business ad? Saan ka nag-aaral?
1: Sa AMA University. Online po siya.
0: Online. Kaya pwede talaga mag-training. Angela, nice talking to you. Ano? Especially na we are celebrating World Bicycle Day, di ba? Ano na lang ang pwedeng maging mensahe ni Angela as we continue to follow your cycling career, your stint with our national team, and as you continue to, sabihin natin, to inspire other girls, di ba? Na nandiyan na kung gusto din nilang mag-ambisyon to be a national team member. So generally, anong gusto mong sabihin o sinong gusto mong pasalamatan after that bronze medal win in that Indonesia Cup? Meron ka ng UCI points, no? After that that podium, di ba? Yes, Angela, go ahead. Message mo.
1: Message ko lang po sa nagsistart mag-cycling po. Just be confident and tuloy-tuloy nyo lang po, be consistent and kahit small progress pa yan, at least it's a progress po. At gusto ko lang po magpasalamat kay God for the guidance and the blessings. At gusto ko din magpa-thank you sa family and friends ko po, sa coaches ko and teammates ko sa support, and sa boyfriend ko po, thank you sa support palagi.
0: Ba, ikaw yung na-meet ko sa ACC? Sino na nga si boyfriend?
1: Si Joseph Avinyar po.
0: Yun, tama, si Joseph Avinyar. Kaya pala hindi ka namin nakita sa ano, sa TOL, no? Nasa ano ka?
1: Nasa Indonesia that time po.
0: Indonesia, okay. So that's nice, ano? Maganda ba na definitely okay na, syempre, si boyfriend nasa cycling din kasi kayong dalawa nagkaka, I'm sure, you understand each other. Yung hard training, di ba? Siguro yung panahon, di ba? Siguro hindi na maghahanap pa ng panahon dahil pareho kayong athlete, pareho kayong cyclist. Alam yung hirap ng ano, ng inyong training, Angela. So talagang nagko-complement ika nga kayo porque kayo parehong cyclist, di ba?
1: Opo.
0: So, pareho din kayo nai-inspire, di ba? Yung showing ng isa, yung performance ng isa. So, paano kayo nagpapalakas ang loob, Angela?
1: Advice? Lagi lang po kami nag-support sa each other po at nagmamotivate every day and ganun po. Parang na-understand po namin yung mga time difference po namin na always po kami busy sa training and sa mga own priorities po namin sa buhay.
0: Yes, tama, ano. Nako, I would like to seeing you. Sana pareho kayong nasa national team. Lumalaw ako sa SEA Games o kaya Asian Games. Tapos who knows, pareho kayong makamedal, di ba, for Team Philippines. Di ba? Galing. Di ba? Okay, so God bless you and thank you so much. Congratulations and all the best pa sa mga susunod na mga karera ni Angela Bermejo and of course, our Philippine track team na kasalukuyan nga pong binubuo, ipinoporma. Thank you very much.
1: Thank you po, ma'am. Nice to see you po again. Thank you po.
0: Si Angela Bermejo, ang ating pong Ilongga rider, okay, bronze medalist in the recent Indonesia Track Cycling Cup, okay. So, unexpected, nanalo, nakapag-uwi ng bronze medal, nakaka-proud, no? Alam natin na tayo nagsisimula pa lang dito sa sport na ito ng track cycling, kagagawa pa lang ng Tagaytay City Velodrome, wala pang isang taon na nagsasanay dyan ang mga atleta natin. Pero look at Angela, no? Winner na kaagad sa isang malakihang competition, tinalo pa niya yung taga-Thailand na mas experienced, di ba? Mas, sabihin natin, mas ahead talaga when it comes to training and other competition or anumang aspeto ng sport ng track cycling. So, we're so proud of Angela Bermejo. And syempre, all the best din doon sa iba pa nating mga riders. Well, sa Cedric Honorica and the rest, sina Tabliso. Oo, nagsasanay din sila dahil yun na nga, ipinoporma na yung ating national team. And probably, and definitely by next SEA Games, sila na ay aktibong kasali sa mga events at alam ko, kukuha tayo ng mga medalya dahil magaling ang ating mga siklista, Pilipino siklista. Madali yan mag-adjust at matapang. Maano ang puso ng mga atleta natin, malaki yung puso, laban at kung laban, lalo na medyo delikado din itong sport na ito. Ang dami kong nakikita nagka-crash in track cycling. And then yung speed, grabe yung speed dyan. And yun nga, the banking, alam mo naman, ang ating track cycling, may mataas na bahagi, tas biglang bababa, walang preno yung kanilang bike dyan. Grabe ang husay nila, no? Anyway, thank you so much, Angela, and happy World Bicycle Day po sa lahat. It's 9:32. Marami pa kaming kwento. Siyempre, yung mga headlines natin, bibigyan namin ng detalye dito lamang po sa Sports Radio, sa programang Headline Sports, in a while.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
3: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Sports Radio 918 AM.
0: And we're back. Ito pa rin po ang ating headline sports. Alex Iala, namayani isa kalaban niyang Australian na si Priscilla Hahn at 6-love and 6-2 para makapasok sa round of 16 ng torneo WTA 125 Birmingham Open na kung saan siya po ay seeded number 1, the top seed, syempre expected. She just needed 30 minutes para makuha yung 6-love na panalo doon sa first set. Okay, and then pagdating ng second set, akala natin magiging love set ulit and eventually love match, ano? Pero after 5-0 o 5-love advantage ay nakaisa si Hahn. Okay, na break niya si Alex Iala dun sa 6th game para maka first game, and then pagdating naman nung sumunod na laro, 7th game ay na save niya. At siya ay naka 2 games, but pagbalik na noong nung serbisyo ni Alex, syempre hindi niya na pinalagpas yung pagkakataon. She regroup and of course eventually wrap up the match at 6-2. Okay, so with that, this is a very promising start. Okay, so ang ibig sabihin, 2 wins against 1 loss na si Alex Iala dito kay Priscilla Hahn. So sino ang next sa kanya? Yung Russian na si Alina Charayeva. Okay, ang sunod niyang makikita ang makakalaban. Okay, sabi niya kasi sa mga crowd doon sa Birmingham, magkita tayo bukas. Maraming salamat sa inyong suporta. That's Alex Iala. So, it's gonna be tomorrow, Charayeva. Okay, of Russia ang kanyang kalaban. It may be recalled, I think, early 2020s. O 2021 ba? O 2020 nga. Nung sila'y nagkaharap. Talo doon si Alex. Straight sets. But this time, iba na itong game na ito. Ika nga. Iba na. Ang taas na ng itinalo ni Alex sa standings, sa rankings, I mean. At syempre doon sa kanyang mindset, sa lahat, experience, sa kanyang confidence. Kaya naman, ibang laban na ito. She's expected to proceed kahit alam natin na bilog ang bola, di ba? At yung tennis, maraming upset. But we do expect for Alex, since this is a 1-2-5 to advance, eventually make it to the finals, and hoping na ang kanyang kapwa Southeast Asia, Southeast Asian, I mean, si Janice Tian ng Indonesia ang kanyang makalaban come the finals, because Tian is the second seed in this Birmingham Open. And then what else? Bukod dun sa naibalita natin about Alex na she's gonna be with Venus Williams come the Hamburg Open. Ang huli din, merong latest news that she will be in the main draw of the Queens. Okay, yung Queens competition. Okay, isa sa pinaka main build-up for the Wimbledon. So abangan natin yan at ikumpirma natin kung siya nga ba ay wala na sa qualifying draw, kundi nasa main draw na ng Queens competition. Kasi linggo-linggo ito, sunod-sunod lang ito, itong mga grass court competition. Meron nga siyang hindi sasalihan na kung saan she got points the other year. So, kailangan mabawi niya yon para yung kanyang ranking mananatili, o kaya patuloy niyang maitataas yung kanyang ranking instead of dropping in the WTA rankings. Ganun po kasi yung tennis. Kailangan kung ano yung sinalihan mo last year, kung saan ka nakakuha ng mga points, masalihan mo ulit, madepensa mo yung points mo, or else, bagsak, minus ka. Minus points yun sa rankings mo. So, kay Iyala, yung iba, di niya na nasasalihan. But, meron naman siya mga bagong tournament na sinasalihan to compensate, di ba, for the supposedly point or points losses, di ba? Point losses, ika nga. Okay, samantala, we go to basketball. Silipin lang natin yung mga scores, okay, ng basketball. Mamaya, yung ating basketball program abang bibigay sa inyo ng mga detalye. But as expected, lalo na tayo ay host nitong tournament, and I'm talking about the FIBA Asia, okay, na ginaganap dito sa Bacolod, okay, na kung saan nanalo tayo. Laban sa koponan ng Vietnam, syempre tinambakan natin yung Vietnam kagabi. Ilan ba yung naging lamang? More than 40 ba yan? Yung lamang na yan? Oo, in that competition natin, Philippines against Vietnam, sa Bacolod City, ang pag-umpisa ng kampanya para sa Pilipinas. Okay, so Philippines, Vietnam, and Singapore, Indonesia. Okay, Indonesia, Singapore, yung isa pa sa naging game. Ang final score, 93 para sa Pilipinas, 42 para sa Vietnam. Okay, so grabe, 51, tama? Okay, 51 point winning margin para sa Gilas, Pilipinas women in this FIBA Under-18 Women's Asia Cup Siaba Qualifiers, Bacolod 2026. Yung isang game naman dyan ay Indonesia over Singapore at 66-49. Okay, so yan yung mga action and expected naman natin yan, yung resulta na yan. So, abangan po ang pagpapatuloy mamaya. Okay, ilan bang teams to, and then syempre, in-expect natin na Pilipinas ang maghahari in this FIBA Asia Under-18. O, ang dami ng ano na nanood. Lalo na Bacolod yan eh. At saka, syempre, tayo nga ang host, and this is basketball. Eh, talagang susuportahan at susubaybayan ito ng ating mga kababayan. Okay? Meron ba tayong schedule dyan? Sorry, hindi ko kabisado yung schedule for this team. Ano? So, dinami-dami ng mga competition. Ang alam ko, ang wala ngayong schedule, yung ating 3x3 na nasa World Cup. Ah, hindi. Ngayon yung schedule kasi kagabi, wala. Oo. So, after two losses, so babalik naman sa araw nito yung for the remaining two more games, itong ano, itong ating 3x3. Diba? Yung 3x3 basketball natin, isa pa pala yan sa sinusubaybayan, second time for us. Okay, so we're gonna be facing sinong China and Italy. Okay, today, back-to-back yan. Ganun ang schedule ng 3x3. Siyempre, maiksi lang ito kaya sa isang araw, dalawang game. Katulad what happened the other day, yung Latvia tsaka yung Germany, very close yung laro natin sa Latvia, pero sa Germany tinambakan tayo 22-10. Sa Latvia, I think 11-14 yung naging score natin. Ayun, tama nga. 11-14, we lost to Latvia, and then 10-22, we lost to Germany. Okay, in the first day of this 3x3, FIBA 3x3 Women's World Cup. Okay, so it's 9:42. Pwede bang time out ulit tayo? And then when we return, pasadahan natin ng konti kung ano yung reaffirmation ng PSC sa syempre, sa support para sa clean sport. Tapos pupunta natin ng mga scores sa French Open in a while.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
9: Maging panatag, Pilipinas! Sports Radio 918 AM.
0: Okay, so balik po tayo dito lamang sa Headline Sports. Sa pagkakataon na ito ay pupuntahan po muna natin ang presidential coverage natin. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay dumalo dito sa meet and greet sa mga batang Maynila presidential scholars. Kaya papanoorin natin at papakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
11: Salamat. Magandang maga po sa inyong lahat. At babatiin ko lang ang ating butihing mayor, Mayor Risco, at ang ating vice mayor, ating congressman, lahat ng mga konsyal, lahat ng mga barangay chairman, at lalong-lalo na ang ating mga presidential scholar na nandito ngayon lahat. Eh, papaliwanag ko lang po, ang sadya ko lang naman po rito ay tiyakin na talaga namang ang programa namin, ang tawag namin ay bawat bayan ay makikinabang. Ito po ay tulong at para nakipag-ugnayan po tayo sa local government. Kaya ang mga pondo na nasa national government ay binabana po namin ang local government na po ang humahawak para mapabilis. Ganito pong nangyari dyan. Alam nyo po, meron kasing pondo dati pa na tinatawag na LGSF, Local Government Support Fund. Yun po ay para talaga sa local government yun. Ngunit sa nakarang ilang taon, ay hindi po masyadong nagagamit para sa local government. Kaya sabi ko, dapat panahon na talaga na magamit na natin para bigay natin sa local government para naman merong gagamitin na pondo ang local government. Diyan po nabuhay yung nabanggit po ni Mayor Risco. Yan po ang programa na nagbibigay ng bigas para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong at hindi nakakatiyak sa kanilang pagkakain. At kung minsan yung iba po sa atin, kawawa naman, isang beses lang kumain sa isang araw. Kung minsan, isang beses lamang sa dalawang araw. Kaya't sabi ko, ang maaari natin gawin para tiyakin na kahit papano, meron silang mailagay sa kanilang pagkainan, ay ibaba na lang natin ang pondong yan. At dahil alam nyo naman po, pagka national government ang gumagawa lahat ng programa, medyo natatagalan. Dahil bababa pa ang mga opisyal, pupunta pa sa isang lugar, magtatanong, magse-survey, sino ba rito ang dapat matulungan, napakatagal po nan. Ay alam nyo po, ako, sanay ako sa local government dahil nagubernador ako ng Ilocos Norte ng 9 years. Kaya't sabi ko, bakit pa natin pinapahirapan ang sarili natin? Andyan na ang local government. Nandyan na sila. Gamitin natin sila. Makipag-ugnayan tayo mabuti sa local government upang mapabilis. Kaya't ang ginawa po namin, binabana po namin yung pondo. Bahala na ang local government, mabilis ang pag-distribute, mabilis ang pagpaabot ng tulong sa ating mga nangangailangang kababayan. Yan po yung LGSF. Ito naman po ay kasama po dun sa programa, at iba namang pondong ginamit dito, tinatawag Socio Civic Development Program. Ito po ay ang aming ginawa ay may pondo po ang pamahalaan ang national government. Eka ko, alam ko naman na pagdating ng panahon ay pagdating ng panahon na nangangailangan sila ng pondo, kuminsan talagang napakakulang ang pondo. Kaya sabi ko, dapat tulungan natin ang ating mga barangay dahil kuminsan yung pondo hindi na bumababa sa kanila dahil saan nagagamit. Dahil siyempre maraming pangangailangan. Kaya ginawa po natin, bawat barangay po ay binigyan natin ng 200,000 piso. Every barangay sa buong Pilipinas. Ang hiniling lang namin sa ating mga barangay official ay yung sa 200,000 yun, yung 100,000 ay gamitin para sa scholarship. Ito po, ang nakita ninyo, namigay po tayo ng mga cheque na para sa mga scholar natin. Tawag ngayon sa kanila, mga presidential scholar ngayon kayo. Kaya kailangan pagbutihan ninyo ang pag-aaral ninyo para deserving naman kayo doon sa bago niyo yung titulo. At sabi namin, mamili kayo sa bawat barangay, mamili kayo ng 5 na estudyante na bibigyan natin ng tulong. Ang piliin ninyo yung mga magtatapos na. Pero baka hindi makapagtapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, kung ano man ang dahilan. At itong tulong na ito ay bibigay natin para naman matiyak na sila ay makapagtapos. Kaya yung 100,000 hinati sa 5 dahil mamimili ng tigli 5 scholar ang bawat barangay. Bawat scholar ay tumanggap ngayon ng 20,000, 20,000 bawat isa para sila ay may gagamitin para sa pag-aaral nila. Ang aking ang sinasabi sa ating mga presidential scholar ay sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan. Dahil po, alam naman po natin na pagka nakapagtapos, may hawak na na diploma, may hawak na na certificate, ang isang tao ay mas maganda ang kanyang kinabukasan. Mas maraming magagawa, mas madaling makahanap ng trabaho, mas maganda ang kinabukasan ng hindi lamang ng estudyante na nag-graduate, kung hindi pati na yung pamilya nila, pati na yung komunidad nila, yung barangay nila, yung lungsod nila, at yung buong Pilipinas. Ito po ay ginawa natin hindi lamang po dito sa Maynila. Ginawa po natin ito sa buong Pilipinas. Kaya ang mahalaga rito, sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay. So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar. Napakahalaga po nito dahil ang kagaya ng sinasabi ko sa ating mga scholar na dapat nilang alalahanin na ang pag-aaral at ang edukasyon ay isang biyaya yan na parang binigay sa inyo at dahil pinaghirapan ninyo, nag-aral kayong mabuti, nagkaroon kayo ng magandang edukasyon, meron kayong napag-aralan, marami na kayong nalaman, marami na kayong natutunan, ay magiging mas maganda po ang mga buhay. At yung yaman na yan, yung yaman na binigay sa inyo ng edukasyon, ay ito po ay yaman na hindi na maaring makuha sa inyo. Nasa sa inyo na yan habang buhay. Araw-araw mararamdaman ninyo kung bakit maganda na magkaroon ng magandang training, magandang edukasyon, dahil po ito ay tutulong nga sa inyong pagpaganda ng inyong buhay. At ito pong yaman na ito, hindi na maaring buwagin, hindi malulusaw yan, hindi na mawawala yan, hindi pwedeng nakawin, hindi pwedeng agawin sa inyo yan. Kaya ito ay napakahalaga para sa amin. Bakit magiging mahalaga para sa isang bansa ang maraming nagtapos na mga kabataan? Dahil po, ang katotohanan talaga ay kami naman, ay wala naman pong forever na nandito na lang kami habang buhay sa darating na panahon. Darating ang araw na kami, na mga liderato ngayon, matatapos na ang aming mga termino, matatanda na kami, magre-retire na kami, kayo naman ang titignan ng ating bansa na mamuno. Kayo naman ang magiging leader. Kayo na ang gagawa ng mga mabibigat na desisyon. Kaya kailangan ay handa kayo at alam na ninyo ang gagawin. At kayo ay subok na, marami na po kayong napag-aralan at sa ganung paraan, pagagandahin ninyo ang inyong sariling buhay, pagagandahin ninyo ang buhay ng inyong pamilya, pagagandahin ninyo ang inyong komunidad at sa ganung paraan. Kapag naparami po natin, itong ating mga scholar, mapapaganda rin ang buong Pilipinas. Kaya po, napakalaga po nito. Kaya gamitin nyo ng mabuti, mapakinabangan ninyo yung 20,000 piso at sa ganung paraan, ito po ay magbibigay sa inyo ng napakahalaga na yaman na magagamit ninyo sa buong buhay ninyo. Ito po ay ang tulong at alam nyo po, dahil nga sa pinanggalingan kong local government, ay sinasabi ko dapat mas magandang ugnayan ng national government at saka ng local government. Eh, sabi ko, nasasayang ang daming maraming mga magagaling sa local government. Dapat isama natin sa lahat ng programang ginagawa natin. Kaya po nabuhay yung pong LGSF na sinasabi ko na nagbigay ng bigas at itong mga scholarship. Sa mga barangay chairman naman, 200,000 ang binigay namin sa mga chairman, 100,000 ay para sa scholar, yung 100,000 na natira, nasa sa inyo na yun. Dahil alam ko naman na sa barabarangay, ang talagang nakakaalam sa mga pangangailangan sa barangay ay yung chairman. Kaya't pinagbigyan natin na yung mga magbigyan naman natin sila ng konting magamit na pondo para yung mga inisyatibo na nais nilang ilunsad ay mapakikita natin sila ang magde-decide, sila ang may kinalaman doon sa kanilang lugar. Kaya yung 100,000 gagamitin ng ating mga barangay official sa silang mamimili kung saan ilalagay. Yung ibang lugar, yung ibang barangay, bumili ng bigas para dagdagan yung binibigay ng national at saka local government. Yung iba, nagdagdag ng scholarship. Yung iba, nagkaroon ng proyekto. May barangay, bumili ng motorsiklo. Para yung mga barangay tanod, meron silang gagamitin para paikot-ikot. Yan po, ay kaya binigay na namin, sabi namin, may initiative naman ng mga barangay chairman. Pabayaan natin sila mag-decide kung ano yung dapat gawin sa kanilang barabarangay. At mabuti naman po sa kasalukuyan, ay dahil po nababahala kami, meron po tayo mga statistiko, nalalaman yung EDCOM, yung Commission on Education, yung pangalawa, noong 2025, halos 29% ng college student nag-drop out noong 2025. Napakasayang. Ito po yung mga malalapit na magtapos. Kaya't sa ngayon, sa halos 15,000 na po na barangay ang nabigyan ng suporta nitong programa na ito, dito naman sa Maynila, mahigit 4,000, 4,000 ang magiging presidential scholar dito. At ito ay makamalaking bagay upang makatulong sa inyong edukasyon. At yan po ang aming magiging programa at tinitiyak po natin na ito ay mabilis bumaba at diretso po sa tao, sa taong bayan. At hindi dumadaan-daan kung saan-saan pa at sa inyo tuloy-tuloy galing sa national government ang mag-distribute ang local government, mabilis ang pagtanggap ng ating mga mamamayan. Kaya yan po ang ating programang bawat bayan ay makikinabang. Idagdagan na rin natin ng bawat barangay ay makikinabang. Yan po ang ating programa. Nakakatiyak po ako. Nakakatiyak po ako na ang ating mga presidential scholar ay mag-aaral na mabuti. Pagsipagan ninyo ito at magkikita ulit tayo kapag may hawak na kayong mga diploma. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang umaga po.
0: Maraming salamat po,
9: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: There you have it, President Ferdinand Marcos Jr. in the meet and greet with presidential scholars. Sa Maynila po yan. Rizal Memorial Coliseum ang venue ng meet and greet with presidential or with Maynila presidential scholars. Nakita ko nga din doon si PSC Chairman Pato Gregorio, no, bilang host of the said event. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo dito lamang sa ating headline sports. Sige, mention na lang natin na yes, ang PSC sa pamagitan ni Chairman Gregorio and then Finado leader, Dr. Alejandro Pineda. Ganun din ang Chief of Staff si Lou J or si Lou J Sonido. Nagpunta sila ng Beijing, China para dito sa Asia Oceania Intergovernmental Meeting patungkol nga sa World Anti-Doping Agency ang pagsusulong para sa clean sport at ni-reaffirm. Okay, muling kinumpirma ng Pilipinas ang kanilang pakikiisa dito. Kasi alam niyo magpahanggang ngayon, ayon sa pagkakaalam ko ha, hindi pa kasi ipapatupad yung bang dapat maging batas, dapat isang separate entity ang Finado, hindi na under the PSC. Yun ang nilakad natin last time, di ba? Nung sa huling leadership ng PSC under under Richard Bachman. Diba? At mahaba-habang laka rin yun. Yun na nga, kailangan maipasa sa Kongreso, sa Senado, and so on and so forth. So, patuloy na nilalakad natin to. Kaya nga nakipagpulong sila. Mga nakausap nila ay mga WADA officials, Vitold Banca, ganun din si Oliver Nigley, okay, at si Dr. Mayumi Yaya Yamamoto dito sa nasabing pulong dyan nga po sa China. Okay. Samantala, mamaya sa ating sports news roundup, yung mga panalo ni na Mensik, ni na Zverev, ni na Andreeva, ganun din si Marta Kotsiuk laban doon sa kanyang kababayan na si Elina Svitolina. Yan po ang matutunghayan niya, ninyo sa ating sports news roundup. Wednesday po yan, 3 to 3:45 in the afternoon. Okay, so sa ngalan ni Jemart, Engineer Jemart, ganun din ni Nida, of course, ni Team Tapales and Malolos Transmitter. Thank you so much, Angela Bermejo, ang ating truck rider na naging guest earlier. Sa inyo pong lahat na tumutok, God bless everyone. Please do stand by for the news and the next program, Spiker's Net, on a Wednesday morning.
12: This is a public service announcement.
13: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
12: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
13: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
13: We say no.
3: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
13: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
13: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
15: Philippine Standard Time, it's 10:02 AM. Good morning and here is the news. President Ferdinand R. Marcos Jr. in this morning led the distribution of educational assistance to graduating college students from Manila's six congressional districts. The event was held at the Rizal Memorial Sports Complex in Malate, Manila. A total of 4,426 scholars received 20,000 pesos each, amounting to a total amount of 88.52 million pesos to help them complete their degrees. The Manila distribution is part of the broader nationwide Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program, targeting students who are at risk of dropping out due to financial difficulties. In news overseas, U.S. President Donald Trump has signed an executive order creating a voluntary framework under which AI developers will share advanced models with the government before public release. The central provision allows companies such as OpenAI, Google, or Anthropic to give the government access to their most powerful models for up to 30 days before planned release. The order was triggered by concerns over Anthropic's Mythos model, which the AI startup has refused to release publicly due to its ability to expose vulnerabilities in computer systems, including of those banks, governments, and hospitals. In sports news, Filipino tennis star Alex de la Cruz passed Priscilla Hahn in the round of 32 of the Birmingham Open, posting a commanding 6-love, 6-2 victory to advance the round of 16. The top-seeded Ayala will next face Russian Alina Chareva for a place in the quarterfinal. Philippine Standard Time, it's 10:04 in the morning. Matinig nato Talk Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Real Sports. Muli ako, Steve Tapales. Aras na magandang maga sa inyong lahat.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
17: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
16: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
18: Kasama po namin si Secretary Henry po.
19: Si Sec. Asan na si MS mo yata nagkakabit
20: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
16: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
21: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Ready position. Spiker's net.
1: mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito niyong volleyball teams.
2: Spikers Net!
1: Spikers Net! Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban, ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan, at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan!
2: Spikers Net!
1: Spikers Net! With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga, tossing the ball sa Spikers Net! Spikers Net!
15: Philippine Standard Time, it's 8 minutes after 10 in the morning at dito po tayo, Spikers at Sports Radio 918 AM. Siyempre, kasama natin ang ating partner na si Dennis Hilanga. Magandang umaga sa iyo, Dennis!
22: Yes, Timmy, magandang umaga sa iyo at sa ating mga tagapakinig dito po sa Spikers Net, no? Hindi kita kapiling personally. Namimiss kita. Anyway, mga kaibigan, it's June na po, ano, nasa kalahating parte na naman tayo ng taon. Napakabilis ng panahon, Timmy. Ano, at ito, ano na tayo, team, priming up na tayo sa mga panibagong action with regards to national team at sa ating, siyempre sa PBL. No? But before that, no, live po tayo napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo. At napapanood din po tayo sa ating official Facebook live streaming at DCSR Sports Radio. Kumusta po kayong lahat? Sana goods na goods po kayo. No? Medyo lumalamig na yung panahon, team, kahit pa paano. No? Dahil nagsimula na rin yung
15: pag-ulan.
22: Pero ito, one thing is for sure, nananatili ang init ng volleyball updates natin dito po sa ating programa. So,
15: tama.
22: What we have in the table for today, team, syempre, napakarami nating iahatid sa inyo mula po sa Alas Pilipinas sa kanilang nagiging paghanda for the AVC Women's Nations Cup. Also, Alas Pilipinas Men and Women teams natin, team, napakagandang balita nito, pasok tayo, no? We are qualified sa Asian Games this year. Yan po ay inanunsyo na ng Philippine Olympic Committee. At last Saturday po, si Timmy po umaten po sa PBL Awards Night kung saan binigyan po ng parangal. At best of the best PBL and Spikers Third Players sa nakalipas pong season. At mamaya may mga naging panayan si Timmy dyan, no? One exciting sa naging interview ni Timmy is yung kay PBL President Ricky Paluku, saan sinabi niya nga na may dalawang teams daw na interesadong lumahok for the next conferences ng PBL. Also, today, team, big day for Philippine Volleyball dahil mamaya po sa Novotel Manila, Araneta City, po yung pangalan ng hotel dyan po sa Cubao. Dyan po gagawin yung ikatlong edasyon ng PBL draft. So mamayang hapon po iyan. Also, other PBL updates, pinangalanan na ng Choco Mucho ang kanilang newest additions, no, si veteran libero Don Katindig at si Jewel Encarnacion. We had also an interview with her. Yung balikan din natin yung mga naging kaganapan sa palarong pambansa dahil ang NCR team, ang laging binabantayan every year ang tagupaan ng NCR at ng Negros Island Region, di ba? LUNS at Mangulod Taytong natapos na po with NCR reigning supreme for the second straight year. Ayan. So, pakinggan natin yung mga naging panayam din nila mamaya. Pero bago tayo tumungo sa ibang nating tatalakayin for this morning, Timmy, unahin na natin, siyempre, ang pinakamalaki sa lahat, ang Alas Pilipinas Women na ngayon. E, tatlong araw na lang bago sumalang dito po sa AVC Women's Nation Cup dyan nga sa Kandun, Ilocos team.
15: Oh, tama ka dun, Dennis. Alam mo, medyo naging hindi ganun kaganda yung mga nangyari nung nakarang araw sa local volleyball scene. Pero nung Lunes nga, nagbalik na sila, nakakarating na sila rather dito sa Kandun, Ilocos Sur para nga sa paghanda dito nga sa magaganap na AVC Women's Championships dito nga sa ating bansa na host ng Kandun City. At Dennis, alam mo, talagang binigyan sila ng magandang pag-welcome. Dito, siyempre, pinangunahan ni Mayor Eric Singson dito sa Kandun City.
22: Oo. May mga dumating ng team sa kagaya ng Kazakhstan, Kyrgyzstan, Iran, yung South Korea, Indonesia, Chinese Taipei, Hong Kong, Uzbekistan, Australia and Vietnam also check-in na. No? So yung Alas Women natin, nandiyan na rin po yan. At ayun natin yung sinasabi mo na medyo may bad news, no? Kasi nga po ang FIVB or the International Volleyball Federation suspended the Philippine National Volleyball Federation.
15: Yes.
22: So pero sabi ng Philippine Sports Commission ng POC, no, na life must go on, di ba? Parang the show must go on, then life goes. Diba, kahit na may ganyang pangyayari. Kasi there will be an ad hoc committee na magiging caretaker po ng PNDF habang sila po ay suspended. Ibig sabihin po, kapag may suspension kasi ang mga NSAs, galing po sa mga international federations, hindi sila pwedeng mag-function. Diba? Kumbaga, hindi sila pwedeng magpatakbo ng mga activities nila while they are suspended. So ngayon, status quo ang sinasabi dito ng POC. Ibig sabihin, pag status quo po, ibig sabihin na...
15: Same pa rin.
22: Ganun pa rin, di ba? Steady pa rin. Kung ano yung ongoing practices yun pa rin. Yun nga lang, hindi ang PNPF ang magpapatakbo. So, meron pong FIVB ad hoc committee na binuo para po yun ang mag-oversee ng volleyball affairs ng Pilipinas so far, no? Pero ina-expect natin ang POC with the partnership ng PSC, mag-a-appoint sila ng panibagong caretaker para po dun sa domestic affairs ng ating national federation. So, ibig sabihin po, walang mangyayari nga cancellation ng ABC Women's Nations Cup o wala rin nga rescheduling. Tuloy na tuloy po ito from June 6 hanggang 14 dyan sa Kandon, Ilocos. So, eto team, medyo nabigla talaga lahat eh. Halos pati the media also were surprised, no, dahil sa nangyaring ito. Mm-hmm. Pero naglabas na rin ng statement ang PNBF regarding this. But unahin natin, team, ano ba yung naging ugat? Bakit daw ba sinuspinde ang PNBF?
15: Alam mo, Jenice, ito ayon nga sa statement ng FIVB. Ang sabi nila dito, it is because of the violation ng code of FIVB code of ethics ng PNBF immediate effectively yung suspension nila dahil nga sa serious governance concerns and multiple purported violations of FIVB code of ethics na iniimbestigahan niya ng independent FIVB ethics panel.
22: Okay. So yan, so naglabas ang FIVB po ng kanilang statement, no, kung bakit nila sinususpend ang PNBF. So ngayon, syempre, para malaman din natin yung side ng PNBF, kailangan nating malaman ano ba yung naging laman ng statement naman ng PNBF bilang sagot dun sa suspension, team.
15: Ito yung official statement naman ng PNBF with regards dun sa kanilang naging suspension. Sabi nga ng PNBF, the Federation acknowledges receipt of the FIVB communication dated May 29, 2026 and is carefully reviewing its implications with the appropriate advisors and stakeholders. PNBF's immediate priority is to serve the Filipino athlete, preserve the country's participation in international volleyball, and ensure the continuity for the sport. The Federation respects the important roles of FIVB, PSC, POC, and all relevant institutions in the Philippines and international sport, and is prepared to engage constructively through the proper channels. Given the seriousness of the matter, PNBF will seek full understanding of issues raised in the process moving forward and the operational implications for Philippine volleyball. PNBF will provide further updates once appropriate. Ayan nyo ang inilabas na statement ng PNBF.
22: Mamaya, iparinig natin yung naging reaction dyan ni PVL President Ricky Palu kasi nung awards night he attended pero wala rin masyado pa siyang details on that, but ayun, better mapakinggan din natin yung ilan sa mga sinabi niya. So eto team, ibig sabihin nga status quo despite the suspension, tuloy-tuloy ho tayo, no? So ang Pilipinas, wala pa po tayong final lineup, team. Though may mga naglalabasan pero unofficial pa kasi yun eh, mahirap naman na i-disclose natin agad kasi magkamali tayo. So sabi kasi sa release, no, ng PNBF, eh hantayin natin hanggang Friday, that will be the day na ilalabas po ng coaching staff, no, led by Coach Chuck De Los Santos, yung final composition ng Alas Pilipinas Women, yung final 14 players natin na maglalaro po dito sa ABC Women's Nations Cups. Kasi this is crucial, team, kasi last year we settled for silver, that is historic na naging campaign ng Pilipinas. Yun na yung pinakamataas na naging achievement ng Alas Women sa lahat po ng Asian level tournaments na sinalihan ng ating bansa. So ngayon, malaki ang kanila pong ipaglalaban dito, no? And we are up against 5 teams sa Pool A: Chinese Taipei, South Korea, Kyrgyzstan, Australia, and Uzbekistan. Yan po yung mga makakaharap ng Pilipinas sa preliminary round. So for Alas Women to make it to the next stage or the semifinals, na kailangan ng top 2 finish dito, team. So 1 or 2 lang ang kailangan maging pwesto dito ng Alas Pilipinas women. So tama ngayon na meron tayong mas maraming players no na kasama dun sa pool kasi nga Alaysa Solomon team ito at din natin and si pangalan nito si Nina Itang, 'di ba? The four-time UAAP best middle blocker. Sila pong dalawa ano po 'yan? Dalawa sa top prospects mamaya sa draft. Pero since nga ang gusto nila is mag-focus to the national team, no? Yan po yung kay Itang, si Alaysa naman also to focus sa national team but exploring overseas offers, no? Sila ngayon ay nag-beg off, no, or nag-withdraw doon sa draft, no? So ngayon sila po yung

0: Tulad na sinabi mo yun din, agree ako sa'yo doon, Dennis, na yung mga spikers natin like Eliza Valdez, sila sila Royce Tubino, yan kailangan din natin yung mga firepower itong mga hitters natin dito in terms of the team natin dito moving forward dito sa competition.
1: Oh, ayan. So isa pa din na good news is yung Alas Pilipinas women and men's team natin in-announce na rin ng Philippine Olympic Committee na we are qualified sa Asian Games ngayong taon, no? So that will be on September 27 to October 3 sa Aichi, Nagoya. Yan po yung magiging host ng Asian Games. So bakit nga ba tayo nakapasok muli dito po sa Asian Games? Because of the rankings natin sa Asia, no? Based on the FIBB rankings po yan. Yung Alas Women, number 10. Ang Alas Men naman, number 15. So, nakuha nila yung cut, no? Kumbaga, pasok sila dun sa cut. Kaya po, ang Alas Men and Women will make it to the Asian Games, no? Ang Alas Women, magbabalik after 8 years. The last time ay noong 2018. Pang 8 pwesto po ang Pilipinas that time. Samantala, ang Alas Women, Alas Men naman, 2022 sa Hangzhou, China, ay naging pang 13. So, second straight for Alas Men, pero yung sa Alas Women naman, hindi kasi tayo nag-qualify noong 2022. So, the last one was noong 2018 sa Jakarta. So, ang mga posibleng makatapat ng Alas Men dito, team, ay Japan, Iran, Pakistan, South Korea, China, Indonesia, Thailand, Qatar, Bahrain, Chinese Taipei, India, Vietnam, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and Hong Kong. Pero, yan po yung mga teams pa lang. Ipupul pa yan. Mag-aaro pa po ng mga groupings yan. Sa women naman, nandyan din ang powerhouse Japan, Kazakhstan, Iran, China, Chinese Taipei, Thailand, Vietnam, Qatar, South Korea, Kyrgyzstan, India, Indonesia, Hong Kong, Mongolia, at North Korea. Team North Korea, kasali.
0: Oo. Ito, maganda ito. May tapat ng South Korea at North Korea dito sa women's.
1: Kasi parang kailan lang may nakita ako yung mga players ng North Korea, tumapak sila sa ano. Hindi ko lang football game ata yun, North versus South Korea na game yun. But anyway, team, yan yung gagawing events po ng Alas Pilipinas men and women. So 2026 will be a very busy year pa rin po for our national indoor team ng volleyball. Also, si V-League is in the fold, team, di ba?
0: Yes, exactly.
1: And then, napaglalaroan din nila. Yung AVC Nations Cup for men, kasali din po ang Alas Pilipinas men.
0: Pero alam ko sa India gaganapin yun, di ba?
1: Ta?
0: Alam ko sa India gaganapin yun, yung sa
1: kalakihan. Oh, yes, yun yung magiging location po ng men natin. So, yan. At very exciting para malaman kung sino nga ba yung 14 players natin for the AVC. But let's settle for that muna at sa ating pagbabalik, ating puntahan naman ang mga kaganapan sa ating Pro League, sa PBL. Magbabalik po ang Spikers Turf, Spikers Net, rather, makalipas ang ilang balas.
2: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan, at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Hi, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
5: Sports Radio 918 AM. Spikers Net.

0: Spikers Net.
1: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
0: Spikers Net.
1: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
0: Spikers Net.
2: And we're back dito lang mga Spikers Net. Siyempre kasama pa rin natin si Dennis Silanga, ang ating kasama dito, ang ating partner sa Spikers Net sa Sports Radio 918, kung saan nga kanina katapos natin i-discuss yung Alas Pilipinas men and women regarding nga dun sa maging participation nila sa Candon City sa Ilocos Sur. And then syempre yung magaganap na Asian Games, kung saan nga tayo nag-qualify dito sa men's and women's indoor volleyball, syempre sa beach volleyball, kasama yung ating 2025 Southeast Asian Games gold medalists na sila Cici Rondina at Bernadette Ponce. Sila po yung mga kabilang dito sa mga magpa-participate sa ating Asian Games na darating nga. And we're very happy naman na syempre dahil nga mayroon tayong representative sa volleyball. Anyway, gabalik na si Dennis dito sa ating programa kung saan nga pag-uusapan natin yung mga kaganapan sa PVL. Dahil nga later on magkakaroon ng PVL Draft Night. Ayan, ang kaabang-abang.
3: Yes. Mm-hmm. Tama ka dyan, T. Pero unahin natin yung nangyari dun sa PBL Awards 9. No? Kasi isa sa mga nabanggit nga dun ni Sir Ricky Palu, yung dalawang teams na interested to join. Yung kulo niya dun sa isa, power company daw eh. Sinong ba yung power company na mayroon? Mga teams na team, di ba? Pero natin natin yung kung matutuloy ba yan. Also, i-reacted sa PNVF suspension. At napakinggan din natin yung mga panayamu no, kay Erica Santos, one of the mythical team members, si Trisha Tuho na naging season MVP, as well as coach of the year, Raldrick Aport. So, ito pakinggan po natin ang mga panayam na yun. Unahin na natin si PBL President Ricky.
4: I only, so if you talk about the NBF, I only know what you guys need on social media. Because I just arrived today, as out of class. I don't even know what's going on there. I just read what's in social media, that's all.
5: Sir, pero given yung nangyari ng suspension, does this have an effect on PBL?
4: I don't think so. Wala naman siguro, di ba? But I don't know even if the suspension holds, di ba? Hindi ko alam. I don't know what's going on yet. I'll find out.
6: So were you shocked or surprised?
4: Kasi wala naman. No, inkling ako. So, sabi ko, tutuwa kaya ito, di ba? Kasi ang dami naman. Fake news of social media, di ba? Hindi, mamayang gawin, makikita kami ni Tony Boy, so I'll find out exactly what's going on.
7: Sir, ang immediate concern kasi yung sa ABC na i-obus natin, so ano kaya mangyayari?
4: I think the one in Candon, tuloy na yun, di ba? Kasi I think it's too late to cancel, but I don't know, I have no idea about the others. Wala pa kami, we went shopping with the PSC and all the other agencies concerned.
6: Going back to the PBL, may mga teams ba knocking on the league?
4: Meron, but they told me not to, I'm not at liberty to announce to Sino, pero meron, there are two of them actually.
6: And can you give us a clue, like what company?
4: Basta electric, alam ko, power company.
6: Power company?
4: Yeah, wala pa. Naman.
6: So this conference,
4: Diba, we're pinapag-aralan din nila. They're asking questions to you. They want to join. Anong mga requirements, gano'n. Magkano yung entry fee, gano'n. Sabi, we're still talking. Wala naman kami entry fee talaga.
6: Wala po mga new rules?
4: Sa ngayon, wala pa. Pero, siguro, magkakaroon na kami ng salary cap. Diba, yung mga gano'n.
7: Sir, can you talk about lang po na second staging na ng
4: PBL
7: Awards
4: Night
7: for this year?
4: Maganda nga, di ba? Sana every year ganito. Di ba? Kasi it's good for the wild geese, kasi siyempre natutuwa sila, di ba? So it's parang yung hard work nila, the training and all that, sulit naman, di ba? I-award sila. Good, very successful. Congratulations to the PBL Press Corps. Okay? Thank you, sir.
0: Sports Radio 918 AM.
8: We have here Erica Santos, our most improved player for the PBL Awards. Erica, gano'n na lang ka-importante sa itong award na
9: kanya? Good thing siya for me kasi makaka-help siya na madala ko yung momentum and yung confidence din sa mga future games and mga yun.
8: And you'll suit up for a new team na sa PBL. Ano lang yung asahan namin sa'yo?
9: For sure, gagawin ko yung best ko. Magtatrabaho pa ako and yun, tatrabahoin ko lahat ng kailangan ko pang gawin.
8: Maraming salamat, Erica.
9: Thank you.
0: Sports Radio 918 AM.
10: Naisip ko na you will receive eventually the season of the
11: No po, kahit sa bangungot or sa magandang managinip, never ko naisip na magkakaroon ako ng ganitong klaseng award.
10: Siguro na lang, how motivated are you after receiving this award? Of course, coming from a Final Four appearance, press conference, sa susunod, ano na ba yung i-expect natin from an MVP like you?
11: Yun po, una-una, sobrang thankful po ako. Then, sobrang grateful po, sa award na to. Yun nga, lagi ko sinasabi na napakadaming players dyan, magagaling. And isa ako sa mga nabigyan ng chance po na makuha itong award na to. Siguro, next na po is, yun, mas lalong nabigyan ako ng ito, another goal na, yun nga, na next conference, podium finish sana. And, yun po.
6: Hindi siya yun nga ang nagpanalo sa'yo dito, yung stats, tapos yung consistency mo every game. Siguro, paano mo pinapahalagan yung bawat laro?
11: Siguro po every game sa akin is yun yung lagi kong iniisip na yun yung last game. Kaya lahat every game kaya umpisa pa lang po or quarterfinals or what, lagi kong binibigay yung 101% ko palagi. And hindi ko po iniisip kahit anong award eh. Ang lagi ko po talagang gustong mangyari is makatulong sa inyo.
12: Sure, ganito ko na lang kami for the challenge kasi kasama nung panalo mo ng season, yung expectations mas tumaas.
11: Yun nga po, tulad ko na sabi ko na the more na mas nakakakopo ako ng award, the more na parang yung standard ko yung sarili ko tumataas. Kaya yun, challenge po siya sa akin every time na nakakatanggap ako ng award. Kailangan kong patunayan sa sarili ko at sa ibang tao na deserve ko itong award na to. And yun nga po, sa likod po yun, yung hard work talaga mas lalong tataas ko. And yun, ano nga, ayun.
0: Sports Radio 918 AM.
8: Good day. We have your coach, Raul Dricaport, ang ating coach of the year sa PBL Awards Night. Coach, gano'n na lang ka-importante sa itong award na nakuha mo ngayon dahil the past season, naging maganda yung mga performances ninyo.
13: Very appreciative kami na may ganitong event. I feel very honored and grateful na napili tayo for this award. So happy kami na, yun nga, napapansin din yung hard work natin, especially sa mga players natin. Both sa mga maganda and bad na mga nangyari before.
8: Coach, last conference, PRDT nag-bronze medal. First time yung nag-bronze medal sa All-Filipino yes. Conference. Ano na lang yung pwede naming asahan sa inyo in the future conferences?
13: Same goal naman kami every conference na i-boost lahat saka pagtrabuhan talaga regardless. So, yun pa rin yung ultimate goal, makuha yung championship. Pero yun nga, we'll take it day by day.
8: Thank you, Coach.
14: Happy 48th anniversary Sports Radio. Maraming salamat po sa pag-cover ng games and sana po mas lalo pa po itong magaling stage. God bless.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spikers Net. With Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Spikers Net.
2: And we're back dito lang mga Spikers at Sports Radio 918 AM. Siyempre kasama pa natin si Dennis Hilanga dito for our June 3 episode. Unang Wednesday ng Hunyo, Dennis. Talagang mainit na mainit ang ating episode. So, patuloy natin pag-usapan ng PVL. Kung saan, Dennis, may mga bagong players ang Choco Mucho. Oh,
3: PVL drop muna tayo.
2: Oh, si PVL drop. 38
3: na lang. 38 the 42. Na initially na nagpalista no, or nag-apply kasi nga yung apat po na nag-pull out eh mga nagpo-focus sa Alas Pilipinas yun nga sinasabi natin kanina si Alisa Solomon ni nakita tapos yung dalawang player ng Letran Lady Knights na nag-champion sa NCAA Season 101 si Lara May Silva at si Nat Estrellier. So 38 na lang team. So ang tanong ngayon since nag-back out na si Solomon at si Itang kasi silang dalawa yung ano eh yung napipisil talaga maging
2: 1-2 pick
3: top 1-2 pick eh di ba?
2: Oo.
3: Nung nag-pull out si Solomon si Itang sabi pwedeng mag number 1 na. Eh nag-pull out din si Itang. So ngayon sino ang natitira na lang na
2: possible
3: pangalan na no? Oo. So nandiyan team syempre yung naging top performer doon sa agility test noong draft combine si Barbie Hamili na Adamson. Also making her case dito ha si Kai Cepada ng US UE
2: doon,
3: nagpakitang gilas din noong draft combine no ilan po yan pero nandiyan po din yung mga standouts din from other schools so si Jonah Perdido and Sai Sagula ng USC team ito pwede rin to sa top 10 di ba first round pwede yan si Ara Boneta and Bonares ng UP, si Jean Assis, si Ann Assis ng FEU, no? Siyempre, ilan din sa mga, yes.
2: Siyempre, Dennis, yung ano, si Lams Lamina at si Bernadette Pepito.
3: Lams Lamina pa pala and Pepito, mga ano yan, yan yung mga projected first rounders, no? Pero very exciting ito kasi hindi natin malaman kung sino na yung pipili ilang gallery tower for their first pick dito kasi nga, una parang ano na eh, consensus na ano na yan eh, na Alisa Solomon. Pero ngayon, parang naghahanap ng spiker ang gallery tower. Sino kaya? Kasi may maayos na silang setter team. Eh. Nandiyan naman si Julia Coronel, di ba? Pero, who will be the top pick? Sino kaya? Pero ikaw din, sa tingin mo, kung ikaw ang pipili, who will be your number one pick?
2: Alam mo, medyo mahirap din kasi talagang ano, talagang magaling din halos pantay-pantay yung talent sila dito. Pwedeng Kai Cepada, pwede rin sila ano, sila Jonah Perdido. I think yung mga sila yung mga pwedeng mga ano, mga pwedeng maging
3: kung spiker, baka mag number 1 pa si Perdido dito ah.
2: Oo, possibly
3: siya pwede. Siya baka mag number 1 pa.
2: Possibly.
3: Pero kung mga non-scoring team, limbawa kung libero, siyempre kung magli-libero, dead na yan. Kung mag-setter naman, lumps yan. Pero one thing's for sure dito team, kung hindi magiging Lamina ang number one pick dito,
2: number two
3: magiging lock-in, number two yan, reunion ni Bella Belen at ni Lamps Lamina sa Capital One ang masasaksihan natin.
2: Tama ka dun, Dennis.
3: Yan yung mga posible, mga posibleng mangyari mamaya sa draft. But anyway, team, let's wait until this afternoon. Again, the draft will be the third edition na po yan. So 2024 po tayo nagsimula, no? 2025 and then 2026. So sino ba nag-number 1 ng 2024?
2: Si Teya Gagate, number 1 nun.
3: Teya Gagate, number 1. Tapos
2: last
3: si,
2: year, siyempre, Bella Belen.
3: Si Bella, number 1. So ngayon, sino kaya ang magiging, manggagaling pa rin ba sa NU or Lasal? May taga ibang school na mag number 1 dito. So yan po yung abangan natin for the PBL draft later on. But ito team, isa pa sa mga updates natin no sa PBL kasi we know yung naging leave of absence ng Signal Super Spikers, no. Mandaming magagaling na player ng Signal ang na-disperse na, no. Kumbaga naghahanap ng mga teams at very timely din dahil kailangan ng Choco Mucho Flying Titans ng mga suitable players for them no si Don Katindig team kinuha nila as libero kasi si Tang Ponce walang halos katulong doon na libero. Ang isa pa nila libero si Regine Arocha. Pero with the arrival niya itong si Don Tabindig, mas lalakas yung floor defense ng
2: Joao Mucho. Tama, Dennis.
3: At as, si Joel Encarnacion naman, na isang spiker, ngayon na hindi maglalaro si Cici Rondina kasi siya po ay nakafocus sa Alas Pilipinas Beach Volleyball natin for the Asian Games. Mm. And nagkukulang ngayon ng isang spiker ang Joao Mucho. And very timely na napunta si Joel Encarnacion. At ito, sa naging interview natin sa kanya, no, ay naging emotional pa nga si Joel because hindi niya in-expect na biglang magbawatak itong Signal Super Spikers because of their leave of absence, no? Pero she is very excited for a new beginning sa Joao Mucho. Pakinggan po natin ang panayam natin with Joel Encarnacion.
16: Vegas mo lang, kamusta yung huling buwan, sir? Like, overwhelming na siguro nangyari yung from Signal leaving to finding a new team. Vegas mo yung naging proseso.
17: During the All Filipino Conference, we weren't really thinking about whether or not Signal will take the leave of absence or not. Pero, syempre, when that issue surfaced, makapaisip ka din na where did this come from, where did this idea come from. I think there's a valid reason why tumilitaw yung ganyan. So, baka may possibility na it's gonna be true. So, syempre, of course, since our target was the podium, our target was the championship, we weren't really... Grabe, nag-emotional ako. Sorry. Okay. So we weren't really focusing on whether or not Signal will take the leave of absence. It's just when the conference finished, when we realized that we're not receiving any news yet from the management, denying or confirming. So I think it was a week long ano ba yan? Kasi isang linggo kaming walang naririnig and we're bracing ourselves and wishing na, hoping na there's gonna be a team that's gonna get the whole Signal family if ever na mag-take ng leave of absence talaga yung Signal. Kasi we really believe that the chemistry we had, the chemistry we built, is really something that we should really hold on. Kasi yun lang eh, kumapit lang kami sa isa't isa and really gave her all and we saw what we can achieve with that. So it was really hard for us to accept that Signal will be taking the leave of absence. And we were waiting for a new team. Actually, we're all waiting for a new team to get us. Kasi we want to stay intact. And I think it went for 2 weeks. Waiting kung may lilitaw bang announcement about a new team coming in. Pero there's none. So, syempre, as athletes, as professional players, we're also employees. It's also our job. And it's really making us feel anxious knowing that at the moment we were jobless. And we're down to 9 teams from 12. So looking at that, we know na every position, every volleyball position is already filled. It's gonna be hard to join a team knowing that the bench is deep. There's a lot of players already in the team. And, ayun. So, we really had to decide whether or not to explore new PBL teams or wait for a new team to, you know, lumitaw. And so, ayun. I decided after 2 weeks na, I think I should start exploring for myself. And yeah, that's how I landed here in Joao Mucho. My new family. And ayun lang, I'm really happy then because right now it's my 4th day with the team and I've already felt the support, the love, and the care of their Bisco family. And I'm just really, really excited to be with them, to train with them, to grow with them, and also to achieve more victories with them.
18: So, what do you think can you contribute to the Choco Mucho, given your experience?
17: What I've learned from Signal is you really need to have the discipline. You really need to have that grit. You really need to have that mindset of a champion if you want to be a champion. And of course, mahalaga pa rin ang chemistry. So coming into Choco Mucho, I really want to spend more time with them, to build chemistry with them, to learn their system, to adapt to their system. And I'm just going to try my best to continue with my work ethic. I think what I can contribute to the team is the perseverance to win, the grit, and what's that word? The will to win.
18: Just a little background. How young are you now?
17: 25 years old.
18: Tapos, nating school.
17: University of the Philippines.
19: So far, kamusta naman yung pag-blend mo dun sa sistema ni Coach Dante sa
17: Choco? Well, right now, we're still training mga individual skills, so passing, defense, service. So wala pa kami masyadong, ano ba tawag dito, system plays. So, yun pa lang, wala pa talaga ako masasabi.
18: Pero so far, yung under Coach Dante, kamusta yung ano mo, yung performing with the team, tapos yung coaching system na, adapted to his coaching system, philosophy.
17: Right now, si Coach Dante has been really, ano ba to, welcoming. Hinahayaan niya akong gawin kung ano yung gusto ko na gawin right now. Hinahayaan niya akong makapag-adapt sa system. So, sa ngayon yun pa lang.
19: Jubel, clarification lang, paano ka nga napunta ulit sa Choco? Ikaw ba yung nag-approach ang LR or Choco Mucho nag-offer sa your position dito sa team?
17: When I decided, when I told my manager na let's start exploring teams, he told me the next day na Choco Mucho reached out and wanted to get you. And so I said, yes, why not? I didn't look for any other teams. I accepted Choco Mucho.
18: So, do you think this is, I mean, your new team, your new faces, parang blessing na rin sa'yo? Parang blessing na rin sa'yo kung nakakuha ka kagad in less than 2 years.
17: Yes, of course, we're always
19: taking
17: it as a blessing.
19: Thank you, Joel.
1: Simulan ng mag-cheer. Your favorite volleyball teams are here. Spikers Net.
2: And we're back dito na mga Spikers Net Sports Radio 918 AM. We're down in the final stretch ng ating programa. Siyempre kasama pa rin natin si Dennis Hilanga dito sa Spikers Net. Dennis, ayan, napanggihan natin si Jewel Encarnacion sa kanyang thoughts about her being part of the Choco Mucho Flying Titans. Ayan.
3: Yes. Oo, tama ka dyan, team. So, eto ngayon, punta naman tayo sa palarong pambansa. No? Kasi natapos po the 66th edition po sa Prosperidad Agusan del Sur. Eto, muli sa ikalawang sunod na taon, binigo po ng National Capital Region led by the players from the National University Nazareth School ang NIR or the Negros Island Region ng Taytong Bacolod Taytong High School. So dati Western Visayas po yan, but because of the bagong install na region, no, yung NIR na hiniwalay na sa Western Visayas, ngayon yung Taytong is representing that region. So ngayon, natalo muli ang NIR with NCR scoring 22-25, 25-14, 25-19, and 25-18. So back-to-back championships for NCR. At farewell na for Brianna Ang, kasi he is set to join the college ranks na. Matunog, nalilipatan daw ni Brianna, though hindi niya sinabi directly pa na kung saan siya pupunta. Pero ang usap-usapan na is Ateneo. De Manila na siya maglalaro dito po sa UAE. You know? Mm-hmm. Also, nakakalungkot din yung nangyari, diba? Doon kay Rose Almendralejo na na-injury.
2: Oo.
3: Diba? Pero buti na lang, hindi naging ganun kalala yung naging
2: injury niya.
3: Injury niya at naka... Pero yun, hindi na kasi siya nakapaglaro, tini. Sayang kasi that would be a pivotal part sana kung nandun si Almendralejo na may laban-laban pa sana yung NCR. But still, pinamalas ka dito ng NCR yung kanilang husay with Diza Marie Berayo leading the game with 17 points on 13 attacks, 3 aces and a block. At si Mary Nicole Pilaez with 16 points. Samantala, si Rain Alonso nagdagdag ng 14 points. So ito, Jess Laid had interviews with Rain Alonso for NCR at si Brianna ang pahulod ay through NIR. So pakinggan po natin ang mga panayam na ito.
20: Final 4-10, halos ikaw lahat ng kills, no, medyo gumabagal na yung game. Para sa'yo, ano tumatakot sa isipan
21: mo? Ang tumatakot lang sa isip ko na gawin ko lang po yung best ko and magtiwala po sa technical, lahat po ng teammates and makinig lang po sa coaches and kada point po, i-celebrate lang po talaga kami para umangat po yung mga points po namin and huwag magkampante po, yun na po, magtiwala kayo.
20: What are the expectations sa NCR? Kayo ng mga teammates nyo, pagkita dito, may confidence ba o
21: siyempre po, may part na kinakabahan kami kasi siyempre hindi depend po namin yung crowd. Pero ayun nga po, na naitawid po namin with confidence and sama-sama po kami.
20: Anong grade mo na?
21: I'm grade 11 lang po.
22: Sports Radio 918 AM.
20: Ouch! And lastly, Brianna, anong school ang nag-recruit na sa'yo for next year since graduate ka na, di ba? So anong school yung nag-recruit sa'yo?
23: The only thing I can say po is I've mentioned it already before and right now, I'll just be focusing on the bonding with my teammates before we leave.
24: Brianna, medyo mga buglay. Nakita naman kung gano'ng kabuglay. Iningin yung manihampang, most especially it was really sad for all of you nga nadulaan kamo sa Ecuador, but you still fought for this game. Gaano ka importante or gaano ba kabuglay ang nanginampan niyo sa support?
23: We had a hard time not only with our competition but also with the people inside the court and our side, since again we're a very new team, not really new team but we're very young, so there's still more experience that we lack and it's honestly a sad feeling, but that's part of the game.
24: Is this the last time nga makampa ka sa Dari sa Malarpa Bansa?
23: Yes.
20: Brianna, being a team captain, how was it for you, your whole Malarpan Bansa run?
23: My whole Malarpan Bansa run was honestly a mix of exciting, of sad feeling, happy feeling. All the feelings were involved. And it really molded me to the person I am right now.
20: You're getting more attention than usual here in Palaro. Have you ever gotten used to it, or
23: is it
20: surprising for you?
23: The only thing I felt po is gratitude, because I'm really grateful that despite anything happening, we were given the support and they didn't fail to show us.
24: Lastly, Brianna, nung na-injured yung kasama mo, ano po yung nasa mind mo? Kasi nakita ko you still fought for this.
23: We felt sad at first, of course, because we didn't wish for it to happen. But I think it happened for a reason. And we just had to fight it out also for her and also for the rest of the team.
24: Your message for your team, your message for your coach, and also ang pamilya po ninyo are supporting, nasuporta sa inyo. Ano po yung message ko sa inyo?
23: First to my team, thank you so much. Thank you for being with us through all the ups and downs. To also our coaches, and thank you also for molding me and my fellow graduates, to the people who we are right now. And I'd like to thank everyone for their support po, and to my family po for their never-ending prayers and support.
24: Brianna, what's next for you?
23: We don't know yet.
22: Mula center line, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spiker's Net.
2: At yan, napakinggan natin si Rain Alonzo ng NCR at si Brianna Ang ng NIR. Dito nga sa kanilang naging championship battle sa 2026 Palarong Pambansa Secondary Girls Volleyball Tournament kung saan nga nagugi ang NCR in 4 sets. Dennis, yan, tapos na tayo dito ngayon sa ating programa at nabalita na natin sa kanilang lahat ng ating ang lahat ng mga kaganapan so far sa mundo ng volleyball later throughout the past days and later syempre mamaya magaganap na ang PVL Draft 2026.
3: Yes, tama ka dyan, team. So very exciting yan at syempre even as yung ABC Women's Nations Cup kung saan ang alas Pilipinas women ay kailangan po ng suporta ng sambayan ng Pilipinas. So sana despite the issues, no, the dilemmas na inaharap ng PNB ngayon, mag-fulfill po ang kanilang promise na ipagpatuloy, no, yung magandang nasimulan lang sa Philippine Volleyball. At syempre, for the players na mga pag-pull off ng magandang laro dito po sa continental event po na ito. So that would be the Spiker Set episode for the day. Maraming salamat po sa ating mga kasama dyan sa Master Control. At syempre sa ating malolos transmitter as well. Timmy, thank you so much.
2: Maraming salamat, Dennis. At syempre, magkita-kita muli tayo next week sa panibago na namang episode ng Spikers at isang maligayang Miyerkules sa inyong lahat.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
25: Maging panatag Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
27: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
6: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
6: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
6: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
6: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: ...ng Pangulo, Island School, sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
29: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
30: Ito ang Presidential Broadcast Service.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
30: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
31: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
2: 1103.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Bongbong Marcos nagpaabot ng tulong pinansyal sa Presidential Scholars sa Maynila. Department of Education, kumpiyansa sa positibong resulta ng three-term school calendar sa school year 2026-2027.
3: Headlines.
2: Dagdag pensyon ng Social Security System o SSS, pakikinabangan ng higit 4 na milyong pensioners mula ngayong Hunyo.
3: Headlines.
2: Mayorya ng mga Pinoy na isunahin ng administrasyon ang paggiit ng karapatan sa West Philippine Sea ayon sa Okta Research Survey.
3: Headlines.
2: Malaking personalidad kakasuhan ng ombudsman kaugnay ng maanomalyang flood control projects.
3: Headlines.
2: Mga nasawi sa Angeles building collapse, umakyat na sa 23. Department of Social Welfare and Development o DSWD, pinalawak pa ang relief operations para matulungan ang mga biktima.
3: Headlines.
2: Panibagong low pressure area na mataan ng pag-asa. Pagpasok ng tag-ulan, patuloy na pinaghahandaan ng mga ahensya ng pamahalaan.
3: Headlines.
2: Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa Senado na magbalik trabaho na. Mga posibleng opsyon at legal remedy sa issue titingnan ayon sa punong ehekutibo.
3: Headlines.
2: At Representative Kiko Barzaga pinatalsik na bilang kongresista matapos ang dalawang suspensyon.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide na napapakinggan sa 738 kHz AM at sa mga kapatid na himpilan na The Capital 104.3, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Nagpaabot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 88.52 million pesos na tulong pinansyal sa Presidential Scholars sa Maynila. Nakinabang dito ang 4,426 graduating college students mula sa 6 na congressional districts ng lungsod. Tig 20,000 pesos ang ibinigay ng Pangulo sa mga estudyante sa ilalim ng Scholarship Assistance Program. Umaasa si Pangulong Marcos na mas pag-uusayin pa ng mga estudyante ang kanilang pag-aaral para sa magandang kinabukasan.
5: Sana mapakinabangan ninyo ng mabuti itong pondong ito, itong 20,000 na ito, at pagbutihan ninyo yung pag-aaral ninyo. At napakahalaga para sa administrasyong ito ang magandang edukasyon para sa ating mga kabataan.
2: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni Education Secretary Sunny Angara na napakalaking tulong ng isinasagawa ngayong whole of government approach para sa ginagawang Brigada Eskwela. Alinsunod na rin sa utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Angara, malaking ginhawa para sa lahat ng nakikiisa sa Brigada Eskwela ang mga serbisyong bit-bit mismo ng pamahalaan upang maalalaya ng mga estudyante, guro at volunteers para sa taunang Brigada Eskwela. Kabilang sa mga katuwang ng ahensya, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, Department of Health o DOH, at Department of Labor and Employment o DOLE.
17: Ang kagandahan ng Brigada Eskwela this year is that inutos ni Pangulong Bongbong na DSWD tutulong sa Tarabasa. So may added incentive para sa mga tutulong sa literacy programs natin. Yung Tarabasa is also a big help. Tapos yung DOLE, may tupad volunteers, so may incentive din sila. Tapos yung DICT sa connectivity po ng ano, tapos yung PhilHealth sa yakap program naman ho sa kalusugan po ng ating mga pamilya, yung mga magulang, teachers at saka estudyante. Hindi na sila pupunta sa ospital, minsan napupuntahan na sila ng mga health providers.
2: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Anggara.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Epektibo at naging malaking tulong para sa mga mag-aaral ang pagpapatupad ng Tara Basa Tutoring Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, naging maganda ang epekto ng Tara Basa program sa mga estudyante dahil tumaas ang reading proficiency at comprehension ng mga ito. Naging malaking tulong din ito para naman sa mga estudyante na nagsilbing tutors na nabigyan ng tulong sa pamamagitan ng Cash for Work program bilang Youth Development Workers.
7: Atay kung sa mga naging mag-aaral, ang Tara Basa Tutoring Program sa pag-address na 5th grade, especially among college students enrolled in overseas universities, and nakatulong sa mga mag-aaral na magpabuti yung kanilang skills, lalo-lalo na nga.
2: Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tiwala si Department of Education o DepEd Secretary Sunny Anggara na magiging positibo ang resulta ng pag-arangkada ng 3-term academic calendar ngayong school year 2026-2027. Gitni Anggara na magiging daan nito upang maging balanse ang pagkatuto at pahinga ng mga mag-aaral, gayon din ng mga guro. May iwasan na rin ang paghahabol hindi lang ng mga guro sa kanilang mga itinuturong asignatura, kundi maging sa mga mag-aaral na hinahabol din ang kanilang mga dapat mapag-aralan.
9: I hope na mas maganda yung learning outcomes dahil may oras siya maghanda, may oras siya mag-train, tapos mas konti yung exams na ibibigay niya. Tapos yung from dun sa punto de vista naman po ng mag-aaral, mas may oras siya for tinatawag na deep learning o talagang mag-concentrate sa pag-aaral niya dahil dun sa lumang sistema, parang habol ng habol yung teacher tsaka yung mag-aaral.
2: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sunny Anggara.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Libo-libong pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para sa Balik Eskwela 2026. Sa panayam ng programang Bangon Bayang Mahal, kay Police Major Hazel Asilo, Chief PIO ng National Capital Region Police Office, 4,402 ang kabuang pulis na deployed sa June 8 o sa unang araw ng pasukan. Karamihan naman dito magbabantay sa labas ng mga paaralan, maglalagay ng police assistant desk at tutulong din sa daloy ng trapiko. 1,202 na paaralan ang babantayan ng mga pulis pero karamihan ay deployed sa Northern Police District o Caloocan, Malabon at Navota City dahil nasa 291 na paaralan ang kinakailangan nila na bantayan doon. Pagtiyak ng NCRPO, papanatilihin nilang ligtas at mapayapa ang unang araw ng klase at kung may aberya o anumang emergency, ay handa sila na agarang tumugon.
10: Tinitiyak po namin na ang bawat paaralan ay mananatiling ligtas na lugar para sa pag-aaral. Ang aming pong nasa 4,402 personnel sa buong Metro Manila ay patunay ng aming pangako na walang estudyante, magulang o guro ang dapat mag-alala sa kanilang kaligtasan.
2: Tinig ni Police Major Hazel Asilo, Chief PIO ng NCRPO.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, makasaysayang Right to Information Bill aprobado na sa Kamara. Ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Inaprobahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang isang makasaysayang panukalang batas na magbibigay sa mga Pilipino na mas malawak na access sa mga records, kontrata, gastusin at proseso ng pagdidesisyon ng pamahalaan. Sa botong 284 na pabor, walang tumututol at abstain, ipinasa ng Kamara ang House Bill Number 9397 o ang Panukalang Right to Information Act of 2026. Isa sa mga prioridad na panukala sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council. Pangunahing may akda ng panukala sina House Speaker Faustino Bojidi at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon kay Speaker D, mahalagang hakbang ang pagpasa ng panukala upang maisulong ang mas bukas, transparent at responsableng pamahalaan. Binigyan din niya na ang impormasyon ay pag-aari ng mamamayan at hindi ng gobyerno. Kapag nais sa batas, magtatatag ang RTI Act ng isang komprehensibong sistema kung saan maaaring humiling ang publiko ng mga opisyal na record. Saklaw ng panukala ang executive, legislative at judiciary na sangay ng pamahalaan, mga constitutional commission, government-owned and controlled corporation, universities and colleges, local government units at iba pang sangay ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Liquefied Petroleum Gas Marketers Association o LPGMA na malaking tulong sa pagpapataas ng reserba ng LPG ng bansa ang dumating na 21,000 metric tons na LPG order ng Philippine National Oil Company o PNOC. Sa panayam ng programang Boses kay LPGMA founder at Regasco President Arnel T., tumasa ngayon sa 45 days ang buffer stock ng LPG ng bansa. Naging maayos din ang naging kolaborasyon ng pamahalaan at pribadong sektor para sa pag-iimbak ng nabiling LPG ng pamahalaan na ayon sa LPGMA ay isang napakagandang hakbang ng pamahalaan upang masala ang anumang pagtaas sa presyo ng LPG.
0: Kung sakasakaling dumating ang panahon na may kailangan pa pong mga additional product na kailangan iparating ng gobyerno, regularly it can be accommodated. And magandang bagay din po itong pagpaparating ng gobyerno dahil pwede namin itong ikumpara dahil this is the first time in the history na para ito yung bigas ng NFA, pang-cushion ng presyo. Pagdating po sa petrolyo, sa LPG, produkto ng gobyerno ng LPG ay malaking bagay na pang-cushion na hindi magkaroon ng overpricing sa ating bansa.
2: Si LPGMA founder at Regasco President Arnel T.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Na-recover ng mga rescuer ang isa pang bangkay mula sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Dahil dito, sinabi ng Bureau of Fire Protection o BFP na umakyat na sa 23 ang kabuang bilang ng mga patay sa nasabing trahedya. Ayon sa kagawaran, tuloy-tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa gumuhong gusali. Na-recover ang pang-22 at pang-23 bangkay kaninang umaga. Hindi pa inihahayag ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga huling biktima habang isinasagawa ang proseso ng beripikasyon. Patuloy din ang investigasyon sa dahilan ng pagguho ng itinatayong gusali.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pinalawak pa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang relief operations nito para matugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa DSWD, umabot na sa kabuuang 1,145,773 pesos ang halaga ng naipagkaloob na tulong pinansyal at iba pang assistance sa mga apektado. Kabilang dito ang tig 10,000 pesos na financial assistance para sa 54 na individual, transportation assistance para sa 10 individual, at pamamahagi ng 53 family food packs, 53 hygiene kits at 21 sleeping kits. Nagpaabot din ng DSWD ng burial assistance sa 8 naulilang pamilya habang napapatuloy ang pagproseso ng tulong para sa iba pang naapektuhan ng insidente. Bukod dito, patuloy din ang pagbibigay ng psychosocial first aid sa mga biktima at apektado para matugunan sila na harapin ang trauma na dulot ng trahedya.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nais ng mayorya ng mga Pilipino na unahin ng Administrasyong Marcos ang pag-iit ng karapatan at presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa pinakauling survey ng Okta Research, inilatag ang ilang hakbang na dapat gawin ng gobyerno para epektibong matugunan ang tensyon sa karagatan at nakasentro ito sa territorial assertion, diplomacy at defense modernization. Inilista ng respondent sa mga hakbang na sa tingin nila ay mahalaga sa pagresolba ng sigalot kabilang ang mga sumusunod. 69% ng respondents ang pabor sa pagpapalakas ng presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa pagpapalawak ng naval patrols at presensya ng tropa. 66% ang pabor na isulong ang territorial rights ng bansa gamit ang diplomasya at iba pang mapayapang paraan. 64% ang pabor sa modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng militar. 37% ang pabor na palawakin ang diplomatic efforts sa loob at labas ng rehiyon. 29% ang pabor na magsagawa ng joint maritime patrol at exercises kasama ang mga kaalyadong bansa. 23% ang pabor sa pag-asantabi ng sigalot para sa joint economic development, habang 9% ang hindi sigurado o tumangging sumagot.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa lagay naman ng panahon, magpapatuloy ang mga pag-ulan ngayong araw dahil sa hanging habagat. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga uulanin, ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Kaparehong panahon din ang iiral sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, mga nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, namataan ng PAGASA ang isang low pressure area o LPA sa labas ng bansa na posibleng pumasok sa Huwebes o Biyernes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy na nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa tag-ulan. Mula sa pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon, sinabi ni Palas Press Officer Attorney Claire Castro na ipinapatupad pa rin ng ahensya ang flood mitigation

0: Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma na ng World Meteorological Organization o WMO ang pag-iral ng El Niño phenomenon na posibleng magdala ng mga extreme weather condition sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon kay WMO Secretary General Celeste Saulo, nagsimula na ang onset ng El Niño sa Tropical Pacific na siyang magiging dahilan ng matitinding heatwave o malalakas na bagyo. Pinayuhan na rin ng WMO ang iba't ibang mga bansa at nasyon na mag-invest sa mga early warning systems upang mapaghandaan ang matinding epekto ng El Niño phenomenon.
2: This update matters because El Niño is a major driver of global weather and climate patterns. The warmer ocean adds heat and moisture to the climate system, which can serve to worsen climate extremes, including heat waves and heavy rainfall. We understand El Niño. We can prepare much better for El Niño thanks to science and to the investment of many countries to be well prepared. But on top of El Niño, you have extreme events. And those extreme events are requiring more and more.
0: Ni World Meteorological Organization Secretary General Celeste Saulo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kasalukuyan pa rin sinusuri ng Food and Drug Administration o FDA ang panukalang New Generation Anti-Dengue Vaccine, ang Qdenga Vaccine o mas kilala na TAC-003 na gawa ng kumpanyang Takeda. Mula sa pahayag ng Department of Health, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na lumabas sa mga pag-aaral na ang bakuna ay mas mababa ang bisa sa mga batang 4 hanggang 5 taong gulang kumpara sa 6 na taong gulang pataas. Hindi rin anya maikakaila ang posibleng mas malubang dengue infection ng dengue serotype 3 sa mga nabakunahan ng Qdenga na hindi pa nagka-dengue noon.
3: Sa ating bansa, dengue serotype 3 ang madalas na kumakalat. So abangan na lang po muna natin ang magiging tugon ng aplikante.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 11:22 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sinabihan na ang Senado na magbalik sa trabaho. Mga posibleng opsyon at legal remedy titingnan sa gitna ng gulo sa Senado ayon sa punong ehekutibo. Ang balitang yan ibibigay sa atin ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
9: Balik na kayo sa trabaho. Itong mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mataas na kapulungan kasunod ng dalawang sunod na pagkansela sa sesyon ng mga senador. Sa ambos interview ng Pangulo, sinabi nito ang daming trabahong dapat na gawin lalo na't kailangan ng tao ng tulong sa gitna ng krisis. Tanong ng Pangulo, paanong humantong sa ganitong sitwasyon na ganito kagulo ang Senado at huminto sa kanilang mandatong gawin ang kanilang trabaho kung ilalarawan na niya ang upper chamber sa kasalukuyan? Sadyang magulo ito at nawala ang kredibilidad ng liderato ng Senado sa may pahayag na hindi nila maunawaan kung bakit nahinto ang mahalagang gawain ng nasa legislatura. Hindi naman marahil dagdag ng Pangulo na ang paghahatid sa isang senador para pumunta kung saan siya pupunta ay sapat na dahilan para magkansela ng isang sesyon. Sa harap nito ay sinabi ng Chief Executive na sisilipin nila ang ilang opsyon at legal remedy sa gitna ng gulo sa upper chamber. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
10: Get back to work because it's important. Dami natin kailangan gawin. All these events that we have been witnessing has thrown the Senate and its leadership, the whole Senate, into disarray. It has discredited the leadership. It has stopped the business, essential business of legislation in government.
9: Mula sa palasyo ng Malacañang para sa bagong

0: Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinigpitan pa ng pambansang pulisya ang seguridad sa Senado at kalapit na government facilities dahil sa mga kilos protesta, bunsod ng tensyon sa politika. Inatasan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Artates Jr. ang National Capital Region Police Office o NCRPO at kaukulang local police units na ipatupad ang precautionary measures sa palibot ng Senate Complex. Layon itong tiyakin ang kaligtasan ng publiko at tuloy-tuloy ang operasyon ng gobyerno. Bukod sa malakas na presensya ng pulisya, ay nagdagdag din ang checkpoint sa palibot ng Senado.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Posibleng makaapekto sa pagpasa ng priority bills at ekonomiya ng bansa ang kasalukuyang kaguluhan sa Senado. Ginawa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro ang pahayag makaraang maantala ang sesyon ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggo Estrada kaugnay sa flood control anomaly. Ayon kay Castro, bagamat handang makipagtulungan ang executive branch sa Senado, anuman ang liderato nito, ay dapat pa rin anyang ipagpatuloy ng mga mambabatas ang kanilang tungkulin. Itinanggi rin ng executive branch na nangingialam ito sa Senado kaugnay sa pag-aresto sa senador.
3: Sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nanawagan ang buong Senate Minority Bloc o ang Solid Bloc 11 na magbitiw na sa pwesto si Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang joint statement, binanggit ni Senador Erwin Tulfo na ipinapakita ni Cayetano na hindi niya kayang gampanan ang kanyang tungkulin bilang pinuno ng mataas na kapulungan. Binigyan diin ng minority bloc na ang nangyari nitong Martes na ikalawang sunod na araw na walang sesyon dahil sa hindi pagsipot ng majority ay malinaw na pag-abandona sa tungkulin, pagpapabaya sa responsibilidad at tahasang pag-asawalang bahala sa mga rules ng Senado. Ang paglabag-an nilang ito ay lantarang pambabastos sa institusyon at sa sambayanang Pilipino.
4: Clear abandonment of responsibility, a dereliction of duty, and a blatant disregard of the rules that govern this institution. Because the Senate cannot be made to stop working simply because its presiding officer refuses to lead. Under Rule 14, Section 41, the rules of the Senate President may postpone the holding of the session after consultation with the majority leader and the minority leader. That rule was violated. This is not merely a procedural lapse. It is a direct violation of the rules of the Senate and a serious disrespect for the institution and the Filipino people.
2: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, nagbahayag din ng kanya-kanyang sentimiento ang ilang miyembro ng minorya kaugnay ng ikalawang araw na boycott ng mayorya sa Senate session.
5: Kumatapang siya, pumasok siya kasi yung katapangan din napakita sa pamagitan ng paggawa niya yung trabaho mo. Kasi yung mga duwag takot sa trabaho eh, takot sa responsibility, yun yung ibig sabihin. So inamo ko si Alan, kumatapang ka, pumasok ka.
6: Appealing to our colleague, papasama natin. Nagampanan natin yung ating trabaho, so inabayaran tayo sa taong bayan.
7: We now appeal to the rest of the members of the majority bloc. We appeal to their sense of duty na sana mag-attend sila ng session.
8: I think it is really a dereliction of duty and a abandonment of his post as the leader of this institution.
2: Yan ang mga pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc o Solid Bloc 11.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senador Ping Lacson naniniwalang inaatake ang Senado ng sarili nitong liderato. Sinifa Asuncion sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Giniit ni Senador Ping Lacson ang Senado ay hindi inaatake ng ibang grupo kundi ng sarili nitong liderato. Kasunod yan ang patuloy na pag-boycott ni Senate President Alan Peter Cayetano sa mga regular na sesyon at paggamit ng Facebook livestream bilang pangunahing plataforma ng kanyang mga pahayag. Ito ang pahayag ng Senador kasabay ng pagbatiko sa paraan ng pamumuno ni Cayetano sa gitna ng umiiyal na sigalot sa Senado. Ayon kay Lacson, naglalabas si Cayetano ng mga direktiba kabilang ang pagsuspinde ng mga sesyon sa pamamagitan lang ng pasalitang utos at walang formal na dokumento o abiso. Sinabi ng senador na nakatanggap siya ng impormasyon na verbal lang na ipinapaabot sa mga miyembro ng majority bloc na suspendido ang sesyon, bagay na anya'y taliwa sa mga umiiral na proseso ng Senado at sa tungkuli ng mga senador na magsagawa ng legislative activities. Nitong Martes, nanawagan si Lacson at iba pang miyembro ng minority bloc para sa pagbibitiw ni Cayetano bilang Senate President dahil sa patuloy na hindi pagdalo ng mga miyembro ng mayorya sa sesyon. Ayon pa sa Senado, maaaring ituring na dereliction of duty o pagpapabaya sa tungkulin ng anyay pag-boycott ni Cayetano sa mga sesyon at maaari itong maging batayan ng reklamong ihain sa Senate Ethics Committee. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Civil Watchdog nakasuporta sakaling may leadership change sa Senado. Sa detalye, mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Nanindigan ng citizens-led watchdog group na Bantay Senado na suportahan o susuportahan ito ang anumang hakbang ng mga senador para magtalaga ng Senate President na sa tingin nila ay mas makapagpapalakas ang tiwala ng publiko at makatitiyak sa maayos sa pagdaraos ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantay Senado Convener Clive Arguelles, mahalagang mabantayan ng publiko mga kilos ng Senado. Ito ay upang maiwasan ang anumang posibleng pagkakantala sa impeachment proceedings, lalo na sa gitna ng mga pagbabago sa liderato at iba pang kontrobersiya ang kinasasangkutan ngayon ng institusyon. Pero sa kabila nito, nilinaw ni Arguelles, hindi na nanawagan ng kailang grupo ng pagbabago sa liderato ng Senado at nakadepende pa rin ito sa pagpapasya ng mga senador. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Philippine National Police tiniyak ang transparency habang nasa kusodiya nila si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ang report mula kay J. Mark Tagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Inatasan na nga ni Philippine National Police o PNPC Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang Health Service Unit ng Pambansang Pulisya para magsagawa at magdokumento na sa kalagayan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ito ayon kay Nartates ay para higit pang mapalakas ang pananagutan ng transparency sa kalagayan ng dating opisyal na nililitis ngayon sa Sandigan Bayan dahil sa Manmalyang Flood Control Project sa kasalukuyang nasa PNP General Hospital si Bonoan matapos itong ibalik ng Sandigan Bayan dahil sa muling pagtaas ng presyon ng dugo nito nang warap sa korte para ibalik ang mandamiento de aresto laban sa kanya. Kaakibat na madalas na pagbibigay ng update sa publiko hinggil sa kalusugan ni Bonoan, pinatitiyak din ng PNP chief ang mahigpit na seguridad at masigurong walang special treatment na ibibigay sa dating miyembro ng gabinete. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, kakasuhan ng ombudsman ang ilang malalaking personalidad na may kaugnayan sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, isasampa bukas ang ombudsman ang mga kaso sa Malolos Regional Trial Court. Hindi naman pinangalanan ng kalihim ang mga respondent sa mga bagong kaso, subalit pawang taga-Bulacan ang sinasabing high-profile personalities. Ginawa ng kalihim ang pahayag, makarang inspeksyonin ang Matalahig Creek Pumping Station.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate President Alan Peter Cayetano, Senador Robin Padilla at dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ay nireklamo sa Ombudsman. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Ted, naghahang reklamo sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang grupong Tindig Pilipinas laban kina Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Hood Padilla at dating Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca. Partikular na nireklamo ang mga ito ng obstruction of justice na nagugat sa sinasabing umuli pagpapatakas kay Senator Ronald Batista Kiko de la Rosa sa loob ng Senado. Ayon kay Tindig Pilipinas Convener Kiko D, dapat managot ang opisyal na umunay nakialam at humadlang sa maayos na pagkupatupad ng batas at proseso ng hustisya. Ipinunturin nito na hilamang ito usapin is individual kundi ng pagtatanggol sa integridad ng mga pampublikong institusyon. Ayon kay Aquino, Adi ay bahagi ang paghahain ng reklamo ng mas malawak na kampanya laban sa impunity o kawalan ng pananagutan at bilang pakiisa sa mga biktima ng war on drugs. Nanawagan ng mga complainant sa Office of the Ombudsman na magsagawa ng patas at walang kinikilingang investigasyon hinggil sa kanilang reklamo. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papalo sa mahigit 4.1 milyong pensioners ang inaasahang makikinabang sa dagdag pensyon ng Social Security System o SSS para sa maagang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng Pension Reform Program mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph De Claro, sinimulan na ngayong Hunyo ang pagpapalabas ng karagdagang benepisyo na orihinal na nakatakda pa sana sa Setyembre. Tinatayang aabot sa 6 billion pesos ang inilabas na pondo para sa nasabing dagdag pensyon. Sa ilalim ng ikalawang tranche ng programa, makatatanggap ng 10% na dagdag sa buwan ng pensyon ang mga retirement at disability pensioners. Samantala, 5% na dagdag naman ang matatanggap ng death at survivor pensioners. Sakop na maagang pension increase ang lahat ng mga pensioner na nakarehistro sa SSS hanggang May 31, 2026. Ang Pension Reform Program ang kauna-unahang multi-year pension increase program sa kasaysayan ng SSS kung saan nakatakdang magkaroon ng taunang dagdag pensyon mula 2025 hanggang 2027.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinimog ng Malacanang ang publiko na huwag maalarma sa panukalang 240 pesos na immigration fee para sa mga behero na papasok o lalabas ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kasalukuyan pa rin pinag-aaralan ng Bureau of Immigration ang panukala na layuning pondohan ang modernisasyon at pag-upgrade sa border control at monitoring systems ng immigration. Sa ngayon ay wala pa rin pinal na posisyon ang palasyo ukol dito.
3: Kaya nga po, proposal pa lang. So pwedeng barilin, pwedeng hindi ipatupad, pwedeng hindi matuloy. So kaya wag muna tayo maalarma dahil wala pa po talaga to. It's just a proposal.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Positibo ang Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI sa kooperasyon ng ASEAN para mapalakas ang food security sa rehiyon. Sa programang Boses, sinabi ni PCCI President Ferdinand Ferrer na malaki ang maitutulong ng hakbang para higit na pakinabangan ng mga sumusunod na henerasyon. Kabilang ang food security sa mga prioridad ng ASEAN Summit kung saan nagsisilbing chair ang Pilipinas.
13: The food security will also prepare the next generation, the future workers or leaders natin. Basta malusog the nutrition of our future workers and leaders dun sa tama.
2: Si PCCI President Ferdinand Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inaasahang lalagdaan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa Nobyembre ang Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Makaraang maisipinal ang negosyasyon dito. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, magtatakda ang kasunduan ng bagong pamantayan sa digital transformation ng ASEAN at magataguyod ng mas inclusive and innovative na paraan para sa lahat. Mapapalakas din ng DEFA ang regional economic integration sa pamamagitan ng pagpapaigti ng kooperasyon sa digital trade, e-commerce, electronic payments, cybersecurity at emerging technologies. Inaasahang aabot sa 2 trilyong dolyar ang digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 mula sa humigit kumulang $1 trillion ngayong taon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas mainam na maipaliwanag ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon laban sa kanya sa halip na gamitan ng legal technicalities para ibasura ang impeachment laban sa kanya. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang maghain ng mosyon ang kampo ng Vice Presidente para ipawalang bisa ang 4 na articles of impeachment sa Senado. Anya, katulad ng dati ay walang outright denial ang Vice President sa mga akusasyon laban sa kanya.
3: kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mas makabubuti ayon kay House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co kung haharapin na lamang ni Vice President Sara Duterte ang paglilitis na isasagawa ng impeachment court at hindi ang umasa sa hiling na outright dismissal. Ani ko, mahalagang malaman ng publiko na hindi posible ang agarang pag-dismiss sa mga reklamong ibinabato sa Vice Presidente nang hindi umaarangkada ang paglilitis. Ang dapat umanong gawin ngayon ng pangalawang pangulo ay sagutin punto por punto ang lahat ng aligasyon na ipinupukol sa kanya.
14: Dismissal or conviction or acquittal sa dulo pa po ng paglilitis dapat mangyari. At end of the day, ang panawagan po natin, dapat matuloy ang paglilitis. Sasagot po ang House Prosecution Panel sa reply na nakita nating gustong ma-forward na response doon sa answer. And dito po natin hahawakan pa rin, no, na dapat tuloy ang paglilitis.
2: Si House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Tuluyan ang pinatalsik ng kamara sa pwesto si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga matapos siyang mapatawa ng dalawang magkahiwalay na suspensyon. Sa pamagitan ng nominal voting na 265 na pabor, 14 na tutol at 8 abstention, pinagtibay ng plenaryo ang Committee Reports number 298 na nagsisilbing batayan sa naging desisyon laban sa kongresista. Ang expulsion ay nag-ugat sa reklamong inihain ni House Senior Deputy Majority Leader Janet Garin na nag-aakusa kay Barzaga ng paulit-ulit na bastos na post sa social media na nakasisira sa dignidad ng institusyon. Ayon kay Ethics Committee Chair JC Abalos, ang kanilang rekomendasyon ay alinsunod sa Section 16, Article 6 ng Konstitusyon, Section 142, Rule 20 ng House Rules at Committee Rules.
15: With 265 members voting in the affirmative, 14 in the negative, and 8 abstentions, the findings and recommendations contained in Committee Report number 298 are hereby adopted.
16: Chair,
15: Representative Barzaga is hereby notified of the action taken by the House on Committee Report number 298.
2: Inyo napakinggan ang naging hatol ng kamera hinggil sa pagpapatalsik kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Sa larangan ng palakasan, Alex Iyala wagi sa first round ng WTA 125 Birmingham Open. Filipina player makikipag-tandem din kay tennis legend Venus Williams sa tournament sa Germany. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
17: Matapos agad mapatalsik sa doubles, bumawi si Alex Iyala sa kanyang unang laro sa singles event ng WTA 125 Birmingham Open sa United Kingdom nang walisin si Priscilla Hohn 6-0-6-2. Hindi pa umabot ng isang oras ang panalo ng world number 37 Filipina star laban sa Australian player para umabante sa round of 16 ng kompetisyon kung saan si Ayala ang top seed. Tatargetin naman niya ngayon ang pwesto sa quarterfinals kontra Alina Sharayeva ng Russia. Ang Birmingham Open ang unang tournament ni Ayala sa grass court bilang paghahanda sa Wimbledon. Samantala, nakatakda rin makipagpartner si Ayala kay dating world number 1 at tennis legend Venus Williams sa Bad Homburg Open sa Germany matapos silang makatanggap ng wildcard sa main draw. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Narito muna mga paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang gubuguong lupa. Or B. Wapahels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, Congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
16: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
19: Ay, aircon ba ako?
16: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
19: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
16: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ang oras po natin, 11:45 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Umpisa natin mula dito sa Luzon. Schools Division Office of Batanes, pinangunahan ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off. Si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas Batanes ang medala ng balitang yan.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Pinangunahan ng Schools Division Office o SDO Batanes ang 2026 Brigada Eskwela Division Kick-Off na ginanap sa Batanes National Science High School Covered Court kung saan malugod na tinanggap ni BNSHS Principal Jeffrey D. Medina ang mga nakibahagi sa aktibidad. Ayon sa punong guro, ang weeklong activity na ito ay hindi lamang isang programa kundi pagpapakita ng pagkakaisa, volunteerism at nagkakaisang responsibilidad. Dagdag pa niya, ang Brigada Eskwela ay nagpapakita ng diwa ng yaro o bayanihan kung saan sama-samang kumikilos ang buong komunidad upang masigurong ligtas, maayos at handang tumanggap ng mga mag-aaral sa panibagong school year. Samantala, sa mensahe naman ni Schools Division Superintendent Dante Marcelo, inihambing nito ang yaro sa taunang aktibidad ng kagawaran kung saan ang kaugalingang ito ng mga ibatan na nagkakaisang tumutulong ng walang hinihintay na kapalit mula sa ibang tao. Isinagawa din ang turnover ng go bags mula sa Batanes General Hospital para sa inisyatiba sa kaligtasan na naglalayong palakasin ang disaster resilience at emergency response ng paaralan. Bukod kay SDS Marcelo, dumalo at nagpakita din ng suporta si Assistant Schools Division Superintendent Georgian G. Carriaso, mga guro at punong guro mula sa iba't ibang paaralan sa lalawigan, mga magulang, mag-aaral, uniform personnel at iba pang mga empleyado ng SDO Batanes. Nagpasalamat din ng mga ito sa mga volunteers, stakeholders, partner agencies, alumni, mga magulang at iba pa sa kanilang pakikibahagi at pag-abot ng anumang uri ng tulong sa mga eskwelahan. Ang tema ngayong taon sa Brigada Eskwela ay Bayanihan sa Paaralan, Nagkakaisa para sa Kaayusan at Kaalaman. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas, Bontoc, Brigada Eskwela sa Mountain Province. Umarangkada na sa lalawigan. Si Apollo Padaen sa report.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Tuloy-tuloy ang Brigada Eskwela sa Mountain Province General Comprehensive High School o MPGCHS na nagsimula po noong Mayo 25 at magtatagal hanggang Onyo 8 kasabay ang pagbukas ng klase para sa school year na taong 2026 hanggang 2027. Ayon kay Mountain Province General Comprehensive High School Administrative Officer, Madam Catherine Tumoken, bukod sa mga magulang, volunteers, tanggapan at iba pang stakeholders na tumutulong sa paaralan, may kabuang 45 mga tupad beneficiaries mula sa Department of Labor and Employment na katuwang nila sa pagsagawa ng Brigada Eskwela. Dahil sa inaasahang mahigit 1,000 enrollees, tinitiyak ng paaralan na maayos at handa ang kanilang mga pasilidad at iba pang pangailangan para sa maayos na pagbubukas ng klase sa araw ng Lunes. Samantala, sinabi ng Dole Mountain Province na malaki ang naitulong ng mga tupad beneficiary sa Barangay Tanulong Sagada sa pagbubukas at paglilinis ng kalsadang patungo sa paaralan na nagbibigay ng ligtas at mas madaling daanan para sa mga mag-aaral, guro at iba pang residente ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, sa Pulapadaan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mula naman sa Southern Tagalog, energy saving measures sa kakulangan ng supply ng enerhiya sinimulang ipatupad sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena sa balita.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Sinimulang ipatupad ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang serye ng energy saving measures bilang tugon sa kakulangan ng power supply sa buong lalawigan. Ayon sa pabatid ng PIO Oriental Mindoro, ilan sa ipatutupad na energy saving measures ay ang pansamantalang suspension ng operasyon ng ilang pasilidad sa lalawigan. Sa isang special session ng Sanggunian, aminado si Governor Vons Dolor na hindi isang tao o grupo o ilang negosyo ang apektado kundi ang buong lalawigan ng Mindoro. Ilan sa government facilities na wala munang operation ay ang Fontana del Gobernador sa Pinamalayan, Plaza del Gobernador sa Calapan City, Oriental Mindoro Heritage Museum, Calapan City, Oriental Mindoro Cultural at Heritage Center sa Mansalay, at ang Sentrong Pangkabataan sa Calapan City. Ayon sa ulat ng Ermeco sa Provincial Government ng Oriental Mindoro, 2 sa 4 na power generation ang operational sa Nauan at Rojas, habang ang 2 pa dito ay nasa ilalim pa ng pagpoproseso. Tiniyak ng Provincial Government na patuloy itong magsasagawa ng koordinasyon sa Ormeco, power providers at iba pang stakeholders para masolusyonan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mula naman sa Bicol, DILG pinasinayaan ang mga infrastructure project sa Catanduane. Si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinasinayaan ng Department of the Interior and Local Government ang 2 pangunahing proyektong pang-imprastruktura sa Barangay San Pedro at Barangay Biong sa bayan ng Higmoto, Catanduanes, sa ilalim ng Support to Barangay Development Program. Kabilang sa mga natapos na proyekto ang pagpapabuti ng Level 3 water system sa Barangay San Pedro at rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Barangay Biong na layuning mapalawak ang akses sa malinis at maaasahang supply ng tubig at mapadali ang transportasyon ng mga produktong agrikultural. Sa programa, binigyang diin ng mga opisyal ng DILG ang kahalagahan ng mga proyekto sa pagpapabuti ng kabuhayan, pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo at pagsusulong ng kaunlaran sa mga komunidad. Inanunsyo rin ang karagdagang mga proyekto para sa 2 barangay, kabilang ang renewable energy-based electrification sa Barangay San Pedro at isa pang rehabilitasyon ng farm-to-market road sa Barangay Biong. Nagpahayag naman ang pasasalamat ang mga opisyal ng barangay sa patuloy na suporta ng pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa paghahatid ng mga proyektong makakatulong sa pag-unlad at pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng kanilang mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
20: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, kuha na tayo ng mga balita naman sa ating mga kasamahan sa Visayas. Leyte Normal University at DICT nagbayanihan sa pagbubukas sa makabagong tech hub sa Palo, Leyte. Si Daisy Belizar ng Radyo Pilipinas Borongan sa ulat.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kasabay ng pag-arangkada ng National Information and Communications Technology MAS 2026, formal na pinasinayaan ang modernong hub sa Leyte Normal University Government Center, Palo Leyte. Sa pagtutulungan ng LNU at DICT Region 8, armado ang pasilidad ng 30 high-tech laptops na gagamitin para sa malawakang digital upskilling. Layunin nitong tuldukan ang digital divide at bigyang lakas ang mga mag-aaral, guro, maliliit na negosyante at mga kawani ng gobyerno sa pamamagitan ng libre at di kalidad na ICT training. Pinangunahan ni na LNU President Dr. Hill Villarino at DICT OISA Regional Director Attorney Melvin Carlo Baroa ang makasaysayang ribbon cutting ceremony. Ito ay patunay na sa ilalim ng bagong Pilipinas, patuloy ang pag-abanti ng Eastern Visayas tungo sa pagiging konektado, moderno at digital ready. Para sa bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongat.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang bahagi ng Visayas, mga opisyal at BDRRMC members sa San Juan, Southern Leyte, sinanay kaugnay sa climate and disaster preparedness. Si Ria Mikate ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala ng balita.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Sinanay kaugnay sa climate at disaster preparedness ang mga barangay officials at miyembro ng BDRRMC sa bayan ng San Juan, Southern Leyte, pinangunahan. Makinatawa ng PDRMO Southern Leyte ang nasabing aktibidad upang mapalawak ang kalaman ng mga barangay hinggil sa paghahanda at pagtugon tuwing may kalamidad. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng preparedness, awareness at kooperasyon upang mapatagtahan ng komunidad laban sa mga panganib at sakuna. Kaugnay nito, nagpahayag ng pasasalamat sa MDRMO Head Clarence Mantua sa PDRMO at sa mga kalahok dahil sa kanilang suporta at aktibong partisipasyon sa nasabing aktibidad. Tiniyak naman ang tanggapan na patuloy nitong susuportahan ang mga programang nagpapalakas sa kaligtasan, resiliency at kahandaan ng bawat barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Ria Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tungo na tayo sa Mindanao, paano kalang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa pamahalang lungsod ng Davao? Isinulong si Sheila Lisondra ng Radyo Pilipinas Davao sa ulat.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Isinusulong ng 21st Davao City Council ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang bahagi na patuloy ng digitalisasyon ng mga serbisyo ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Councilor Bonds Andre Militar, Chairperson ng Committee on Information Technology, layunin ng lungsod na maging isang moderno at future-ready na pamahalaan. Ayon sa konsehal, makakatulong ang AI sa mas mabilis na pagproseso ng mga kahilingan ng mamamayan, pagsusuri ng datos para sa mga city planning at pagbabawas ng mabagal na proseso at red tape sa mga tanggapan ng gobyerno. Binigyang diin naman ito na hindi layunin ng AI na palitan ng mga empleyado ng pamahalaan. Sa halip, magsisilbi umano itong kasangkapan upang mapagaan ang paulit-ulit na gawain at pabigyang pansin ng mga kawani ang mas mahalagang tungkulin. Kaugnay nito, ipinakilala rin ng East-West International Educational Specialists Incorporated bilang posibleng katuwang ng lungsod sa pagsasanay at pag-upskill ng mga manggagawa sa larangan ng AI, robotics at cybersecurity. Ipinahayag naman ng konsehal ang pag-asang higit pang mapabuti ang paghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at digital transformation. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: LGU hingoog nakiisa sa DepEd at nagbigay ng 3 milyong piso na halaga ng materyales para sa Brigada Eskwela 2026. Sa report mula kay Joe Bayon O ng Radyo Pilipinas, hingoog.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Nakiisa ang local government unit na Hingoog City sa Department of Education Hingoog City Division sa Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony na ginanap sa Don Risti Toto Baol Central School Covered Court nitong Lunes. Ang pinakatampok ng kaganapan ay ang ceremonial turnover ng 3 milyong piso na halaga ng iba't ibang materyales ng Brigada Eskwela na inilaan para sa 67 pampublikong paaralan sa Division ng Hingoog City. Ang turnover ay pinangunahan ni Hingoog City Mayor Eric Canusa kasama si Schools Division Superintendent Dr. Edgardo Abanil. Kasama sa mga donasyong materyales ang simento, plywood, pintura, brass, steel bar at iba pang supply na kailangan para sa school repair at maintenance bilang paghahanda sa pagbubukas sa klase sa darating na Lunes. Ipinahayag ng DepEd Hingoog City Division ang pasasalamat sa pamahalaang lungsod at hinikay at ang mga administrador ng paaralan na agad gamitin ang mga materyales para sa mga aktibidad sa pagpapaganda at pagkukumpuni ng paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingo.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Yan po ang naging kabuuan ng ating Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, June 3, 2026. Maraming salamat sa lahat ng bumubuo ng Master Control, PBS News at Production Division. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 11:58.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
1: Be sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Emes po yata ang nagkakabit
6: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Isang magandang bagong Pilipinas, ngayon ay Miyerkules at 3 ng Hunyo taong 2026, diretsang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia. Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, patuloy ang pagkikiyak ng pamahalaan sa pagbibigay ng suporta para sa maayos na edukasyon ng mga Pilipino. Kaninang umaga ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund sa Rizal Memorial Coliseum sa Maynila. Kinamusta at kinausap ng Pangulo ang nasa 4,426 na bagong Pilipinas Presidential Scholars mula sa 6 na distrito sa lungsod. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 20,000 pisong scholarship assistance. Muling binigyan din ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng edukasyon ng bawat mamamayan. Paalala ng Pangulo, gamitin itong pagkakataon para makapag-aral ng mabuti upang magkaroon ng mabuting kinabukasan, hindi lang para sa sarili, kundi para na rin sa pamilya, komunidad at sa bansa. Kasabay nito ay giniit din ng Pangulo ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng national at local government sa pagbibigay ng pangangailangan ng publiko sa ina. Bawat bayan makikinabang. Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Department of Energy para talakayin ang usapin sa sektor ng enerhiya sa bansa. Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang kasalukuyang kalagayan ng supply ng kuryente at kondisyon ng power grid sa Luzon at Visayas. Kasama na dito ang iba't ibang isinagawang hakbang ng ahensya para matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa gitna ng tumataas na demand. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa iba pang ahensya para maipatupad ang kinakailangang hakbang para sa energy security at katatagan ng power supply sa buong bansa. Paghanda ng MMDA sa epekto ng habagat at ang assistance nito sa pagbubukas ng klase sa mga paaralan sa Metro Manila ating tatalakayin. Kasama si Undersecretary Nicolas Torre III, General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o ng MMDA. Yusek Torre, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
12: Magandang tanghali, sir. Magandang tanghali sa inyo, mga tagapakinig.
11: Yusek, sa pagpasok po ng panahon ng habagat, ano-ano na po ang mga paghahanda na isinagawa ng MMDA para pumabawasan ng epekto ng malalakas sa pag-ulan at pagbaha dito sa Metro Manila?
12: Well, ang paghanda natin ay nagsimula noon pa man, ano, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy lang naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at sa iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
11: Okay. Well, Yusek, itong mga nakaraang pag-uulan, may mga kababayan tayo nagulat dahil nung umulan at bumaha, doon naglutangan yung mga sangkaterba o tunay-tunilang basura. Kumusta po yung kasalukuyang flood mitigation measures sa Metro Manila? Kumusta po ang mga lugar na binabantayan niyo po, particular na yung mga flood-prone areas?
12: Yun po. Ang aming pag-consider niyan ng mga unang ulan ngayon, ng mga unang pag-ulan ngayong taon na to, eh ito na yung audit ng aming mga ginawa at paghahanda. Kaya nakita natin, may mga areas pa pala tayo na talagang ayusin at meron din mga areas na nilinis na natin, pero kita naman natin, balik agad ang basura kasi nga ang upstream ay talagang nanggagaling pa rin ang basura. So sa ngayong araw na to, as we speak, nagkaroon tayo ng mga pinatawag natin ang ating mga tauhan at magsasabay-sabay tayo mag-simultaneous ng estero cleaning at bayanihan sa barangay na gagawin natin para dahil pinpoint natin ang mga areas na kailangan pa nating ayusin, ma-fast track na kaagad.
11: That's good to hear, Yusek, na proactive tayo. Pero kumpirmahin lang po namin, nasa ilang pumping stations po ang kasalukuyang operational dito sa Metro Manila? At sa inyo po monitoring, sapat po ba ang kapasidad nito para tugunan ang matitinding buhos ng ulan?
12: 71 po ang ating current na pumping stations na inoperate ng MMDA. At may mga additional na pumping stations pa sapagkat may mga areas tayo na-identify na kailangan talaga natin at dagdagan ng pumping stations. So these are being programmed and implemented by the DPWH. At pag nagawa na nila, itinaturn over sa amin for maintenance and operations.
11: Okay. Yusek, meron po ba mga bagong teknolohiya o kagamitan o sistema na ginagamit ng MMDA para po mas mabilis na ma-monitor at matugunan yung mga insidente ng pagbaha?
12: May mga sensors po tayong mga in-install, may mga na-rehabilitate at may mga bago na inilagay para sa mga identified flood-prone area ay namomonitor na kaagad at nakakapag-aksyon na tayo bago pa man ito lumala at makapinsala sa ating mga kababayan. At pagkatapos po, itong ating mga yung ating pakipag-network sa local government units, especially sa mga barangay, ay i-strengthen natin para matulungan yung ating mga technical na mga equipment.
13: Okay. Yusek, perhaps we can elaborate more dun sa nabanggit mo nga na koordinasyon ng MMDA sa mga lokal na pamahalaan, strengthening yung coordination at gayon din sa iba pang ahensya. Paano po ninyo isinasagawa ito para nga matiyak na mabilis ang pagtugon kapag may baha o anumang insidente dulot ng malakas na ulan? Dahil minsan ito yung nagiging dulot din ng mabigat na daloy ng trapiko.
12: Kasama po sa mga nagiging programa namin na talagang nire-reintroduce natin at talagang binibigyan ng emphasis ngayon sa ating mga kababayan, lalo na sa barangay, ay ang paggamit ng ating Hotline 136. So meron tayong mga in-organize, mga 136 troopers. Ito yung mga volunteers at tumatanggap tayo hanggang ngayon ng mga volunteers na ganyan na taga-Masid. At tatawag lang sa ating hotline na 136 at para malaman ng ating command center kung ano ang pangangailangan specifically sa isang lugar at yun ang ating pinaprioritize sa ating responde.
13: Okay. Yusek, dito naman sa usapin ng pagbubukas ng klase, paano po naghahanda ang MMDA sa ilalim po ng offline balik eskwela para pumatiyak naman ang kaligtasan ng mga estudyante at maibsan ang matinding trapiko sa mga pangunahing lansangan?
12: Before itong rainy season at saka yung opening ng classes, sumasama ang ating, kasama sa ating bayanihan sa barangay, ang pag-re-repair ng mga road markings, yung mga pedestrian lanes, yung mga road signs, sa lalo-lalo na yung mga malapit sa mga eskwelahan sa paghahanda natin dito sa pagbubukas ng klase. So, kasama ang MMDA sa ating DepEd, kasama sa ating mga brigada eskwela na sinakandak sa iba-ibang mga lugar, simultaneous, all over Metro Manila, at nagbibigay kami ng support sa ating mga eskwelahan.
13: Okay. Well, inaasahan po na magkakaroon ng bugso lalo na sa pagbubukas ng eskwelahan. Yusek, paano po magiging deployment ninyo sa mga tauhan ninyo sa traffic enforcers at emergency response teams, lalo na po dun nga po sa mga lugar na malapit sa mga paaralan, lalo kung sasabay pa, huwag naman sana ito malalakas sa pagulan dahil nga habagat season na.
12: Opo, napag-aralan na rin natin kung saan yung mga location ng mga eskwelahan natin at alin ang mga kailangan ng ating mga traffic enforcers. Kaya in coordination with the barangays and the local authorities, pati na rin sa security sector, ang MMDA ay nag-deploy ng ating mga traffic constables, traffic enforcers, at iba pang mga personnel na relevant makatulong sa ating mga estudyante. And including ng ating mga rescue, mga ambulances, pag kinakailangan.
13: Mag-reroute o gamitin yung ating mga mabuhay lanes.
12: Lagi naman po yan, sir, sa ilalim ng ating mga flyovers, usually, at saka yung mga malalapad natin mga sidewalks kung saan meron tayong mga satellite office ng MMDA. At lagi naman po nilang tandaan na lang, sir, ay nandyan ang ating social media accounts, ang ating Facebook, Twitter, at yung iba nating mga social media platforms kung saan regular kami nagbibigay ng mga announcement regarding sa mga pagbabago sa traffic flow, especially sa mga rerouting kung may mga special events.
13: Okay. At sa ibang usapin naman po, ngayong ipinagdiriwang ang World Bicycle Day, paano po isinusulong ng MMDA ang paggamit ng bisikleta bilang alternatibong transportasyon para makaiwas na rin sa traffic at polusyon sa Metro Manila?
12: Ang MMDA ay patuloy na sumusuporta sa mga sa usapin ng active mobility at hindi lamang dyan sa Metro Manila. Actually, nandito ako sa Iloilo at nakikipagpulong sa Iloilo City Government para sa Active Mobility Forum nila. At ito ay mga inisiyatibo na dapat natin ma-replicate at tumitingin din kami, aside sa sila ay tumitingin sa kung ano ang ating ginagawa nila sa Metro Manila, kami ay tumitingin din dito sa kanilang mga ginagawa na pwede natin ma-replicate sa Metro Manila. Kaya mag-exchange of ideas natin, ang MMDA ay hindi lamang nalilimita sa Metro Manila, kundi pati na rin sa ibang parte ng ating bansa.
13: Okay. Well, kaugnay pa rin po ng celebration, Yusek, ano-ano po yung mga aktibidad na handa ngayong araw para nga po dito sa naturang pagdiriwang o celebration?
12: So, ang World Bicycle Day natin, sir, ay lagi naman natin yung isinasabuhay at may mga programa tayong sa mga darating na mga araw, sa mga susunod na mga araw ng mga launching natin ng ating mga bike lane program, relaunch na bike lane program at katatapos rin din po nung MNDA at saka ng People's General Foundation yung takbo at sadyak laban sa mga bully na ginawa nung May 16 at sa mga darating pa mga araw, sir, i-announce namin ang iba pa natin mga programs regarding sa pag-promote natin ng active mobility, especially ng pagbibisikleta, yung bike to work at sa iba pang mga aktibidades natin.
13: Okay. Well, sa kabila nga po ng dahil mahal pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayon, USEC, marami na po naiinganyo na magbisikleta. Ano po ba ang kasalukuyang estado ng mga bicycle lanes natin dito sa Metro Manila? Meron na po ba kayong planong o proyekto ng pagpapabuti para mas maging ligtas at maging hawa po yung ating mga nagbibisikleta sa lansangan?
12: Sir, together with the DPWH, talaga yung improve ng MNDA ang ating mga bicycle lanes. Sinisiguro natin na tatlo ang ating ginagamit dyan. Una, engineering, pangalawa, facility, at pangatlo, yung end-of-trip facilities. Kaya meron tayong mga ginawa dyan na shower room, na una na yung sa Julio Vargas, Corner Meralco, sa ating Motorcycle Riding Academy. At pagkatapos, ang iba pa nating mga end-of-trip facility ay isinusunod na rin. Pagkatapos, yung ating policy naman, yung NCAP, talagang in-strengthen natin sa mga bike lanes. Kaya wag namang subukan pa ng ating mga, lalo ng mga motorsiklo na pumasok dyan sa ating mga protected bike lanes dahil yan ay kinocover ng NCAP. Magkasurpresahan na lang yan pag natanggap na nila yung kanilang mga notice of violations. Kaya mas nakabubuti na i-respeto na lang nila yung ang bike lane at huwag na silang pumasok dyan. At pagkatapos, yung mga protected bike lanes naman ay patuloy na minimaintain ng MMDA together with the DGPWH.
13: Okay. Yung siklidawin na natin dahil minsan sa EDSA talagang bumper to bumper at maging yung mga motorsiklo wala na madaanan. Dinawin po natin, maaari ba sila makipag, can they share lanes with the bicycle riders o talagang bawal sila sa bike lane? Sa particular yung dito sa EDSA.
12: Lane, yung bike lane po kasi sa EDSA na merong semento, talagang yan ay dapat naka-allocate lang talaga sa bisikleta yan.
13: Apo.
12: Hindi talaga pwedeng gamitin ng ating mga motorsiklo yan. Kaya ang handcuff natin, ini-strengthen natin dyan, there was a time na parang sinubukan na ito ay maging shared lane. Pero sa ngayon ay hindi talaga uubra at kailangan talagang maging free yan from motorized transport.
13: Alright, malinaw po. Well, on that note, mensahe at paalala nyo po sa ating mga motorista, magulang at sa mga estudyante para po maging mas ligtas at handa sila sa posibleng epekto ng habagat. Ngayon nalalapit na rin po ang pagbubukas ng klase. Go ahead, Yusek.
12: Mga kababayan, sa kahit anong emergency, lalo na ng mga aberya sa daan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, pa-MMDA na yan. Dahil 136, 5 minuto, kami ay nandyan. Maraming salamat po.
13: Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Undersecretary Nicolas Story III, ang General Manager ng MMDA. Bayan, huwag kayong bibitiyo. Maraming pambalita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.

0: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
1: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
0: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
1: Will I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnus ng TESDA, hindi nyo ako pababayaan?
0: Mga isyong komplikado, lilinawin ng husto.
1: Bakit sa atin ito, Philippine Sea? Have you engaged in many of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines?
0: Pag-usapan natin with Oscar Orbos, dito lang sa inyong People's Television. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin.

0: kasama ang ating presidential advisor for poverty alleviation. Laring Gato, live! Dito lang sa PTV. Susunod sa Schoolmates. Dagdag buwis sa mga mayayaman. Fair lang ba o foul? Panoorin ang mainit na debate ng mga ka-schoolmates natin from Adamson University at Bulacan State University.
1: Ini-implement natin ito upang mag-generate tayo ng tax revenue na sapat para ma-achieve natin ang universal healthcare and education upang tulungan nating iangat ang ating middle class.
2: Paano siya magiging makatarungan kung ang gobyerno natin ay walang state capacity para ilaan sa tama ang mga buwis na nakokolekta?
0: It's cool to be woke. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.

0: Pag-usapan ni Kabagong Pilipinas ngayon, epekto sa aquaculture at posibleng malakas na El Nino at ang revitalization ng salt production sa bansa ating pag-uusapan kasama si Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang OIC Regional Director ng BFAR CAR or CAR, si Sir Naz. Magandang tanghali po.
1: Yes sir, magandang tanghali po at magandang tanghali po sa lahat na kasubaybay sa inyong programa.
0: Sir Naz, dahil po inaasahang magsasabay ang habagat at posibleng Super El Nino sa mga susunod na buwan, paano po naghahanda ang BFAR para pumaprotekta ng kabuhay ng ating mga mangingisda at aquaculture operators?
1: Siguro dapat unang-una maintindihan natin ano po ba yung magiging epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan, no? Kasi alam naman po natin na ayon sa pag-asa, kapag may panahon ng El Nino, extremes yung nangyayari po sa ating klima, no? So nandyan yung matinding pagtaas ng temperatura at nagkakaroon din ng mababang tiyansa ng pag-ulan, tagtuyot. Pero sa ibang bahagi ng bansa ay pwedeng magkaroon ng matinding pag-ulan naman magiging mas extreme yung habagat na mangyayari. So itong dalawang sitwasyon na sa ating klima, direkta po ito makakaapekto sa ating mga fish farmers pati sa ating mga mangingisda. So sa ngayon pa lamang po pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
0: Okay. Well, sir, nabanggit po na muling i-activate ang National El Nino Task Force. Ano po ang partikular na papel ng BFAR sa task force na ito? At ano-ano po yung mga pangunahing hakbang na inyong ipatutupad?
1: Actually, sa pagkakaalam po natin, talagang activated na yung El Nino Task Force po ng Department of Agriculture. So, ang BFAR, ang ambag po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ay masiguro, katulad nga ng nasabi ko po kanina, na magkaroon ng massive information dissemination kung ano yung mga pwedeng gawin ng ating mga fish farmers at ang ating mga mangingisda na nasa capture fisheries. So unang-una dyan po yung pagsulong po ng tinatawag natin na good aquaculture practices. Kapag panahon po kasi ng tag-init, no, kung mataas ang temperatura, posible po na yung ating mga fish ponds halimbawa ay mababa yung dissolved oxygen level. So ang pinapayo po natin sa ating mga mangingisda, kailangang tamang pag-stack lamang ng mga fingerlings doon sa mga fish ponds, no? So tamang stacking density. Kasi kung meron na nga tayong sitwasyon na pwedeng bumaba yung level ng tubig, mataas yung temperatura, at hindi mo pa sinusunod yung proper stacking density, so posible po na magkaroon ng insidente ng fish kill doon sa mga fish ponds natin. So, kasi ang tendency po niyan, kung nagsisiksikan yung mga isda, mababa ang level niyang tubig, mababa yung dissolved oxygen level, so posible po yung magkaroon ng mga fish mortality.

0: So ang dapat pong gawin, sundin yung tamang pag-stacking, stacking density para naiiwasan po natin ang mga sitwasyon na kung saan nagkakaroon po ng sinasabi natin na fish mortality. And of course, ipinapayo natin yung patuloy na pagmumonitor ng kalidad ng tubig sa aquaculture. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources naman po ay may mga handang technical personnel. Mayroon po kaming laboratory divisions. At meron po kaming mga trained technical personnel na handa po magbigay ng technical assistance para po doon sa pag-monitor ng mga fish ponds natin. And of course, ang sinasabi din natin, pati bayin, yung mga dike ng ating mga fish ponds, kasi sa ibang lugar nga, posibleng matinding pag-ulan or matinding pagbaha. So ito po yung mga mitigating measures na isinusulong natin para sa ating mga fish farmers para po yun nga maiwasan or mabawasan yung danos sa ating fishery sector, sir.
1: Well, sa ngayon po ba, sir, kumpirmahin namin, ano po ba yung kasalukuyang assessment ng BFAR pagdating po sa supply ng isda sa bansa? May posibilidad po ba kayong nakikita na maapektuhan ang presyo at availability ng mga produktong isda dahil po sa pinagsamang epekto nitong habagat at Super El Nino?
0: Well, sa ngayon, masasabi natin stable pa naman ang supply at sinasabi ko nga na kung ipapatupad natin yung mga mitigating measures, mga preventive measures, maiiwasan natin yung tinatawag nating malawakang epekto ng El Nino, kasi ang concern natin, talagang ang goal natin hanggat maaari sa kabila ng kalamidad ay stable ang presyo ng isda. So marami naman po tayong mga sources, no, kapag ganitong may ganito po tayong sitwasyon, dalawa po ang marami po tayong pinagkukuhanan, nandiyan po yung aquaculture, meron pa rin po tayong capture fisheries, no, sa mga ganitong pagkakataon. At halimbawa doon sa mga fish ponds, kung maapektuhan, meron naman po tayong mga fish cages na alternatibo din na pwedeng mapagkuhanan. So sa lahat po ng sitwasyon, tinitingnan na natin yan at tinitingnan natin kung ano yung lugar na hindi apektado, yun po yung mag-o-augment ng supply doon sa mga lugar na masyado pong naapektuhan para mabalansin po natin at maiwasan po natin na bumaba ang supply at yun nga po, maapektuhan yung stability ng supply sa ating mga merkado.
1: Okay. Well, maganda po na nabanggit nyo nga po kanina kayo. Pero kumusta po yung tugon ng mga LGUs sa kanila para po hindi nila i-take for granted itong information dissemination para nga po maiwasan itong fish kill sa kanilang mga lugar dahil sa epekto ng panahon?
0: Well, sir, alam naman po natin ang mga lokal na pamahalaan. Sila po ang tinuturing natin ng mga frontliners pagdating po dun sa ground. So, malawak po ang pakikipag-ugnayan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ating mga local government units. Nakikipag-ugnayan po tayo sa kanila para mas epektibo po nating maipatupad yung sinasabi natin ng mga mitigating measures, pati yung pong mga programa. Halimbawa, kung nagkaroon na ng epekto, paano po yung tinatawag natin na rehabilitation activities, no? Kasi kung may maapektuhan man, dapat handa po ang pamahalaan. Kaya ngayon pa lang po, sinisiguro natin ang DABFAR, sapat po yung supply ng ating mga fingerlings, ano? Kasi kung po may maepektuhan ng mga fish farmers, dapat po nandiyan kaagad ang pamahalaan para tumugon. Kaya po talagang aktibo nating ipapatupad yung tinatawag natin na National Fingerling Dispersal Program, lalo na po sa mga pagkakataon na may ganito pong kalamidad.
1: Okay. Sir, may mga particular po bang rehiyon o fishing grounds na mas mataas ang panganib na maapektuhan ng El Nino? At paano po yung monitoring ng BFAR dito? Nabanggit niyo po kanina na merong mga lugar na hindi masyado maapektuhan na siya mag-o-augment doon sa mga apektadong lugar.
0: Well, sa ngayon patuloy din ang ating pagkalap ng impormasyon, patuloy po tayo nakipag-ugnayan po sa pag-asa din para matukoy natin yung mga specific areas, no, pagdating po doon sa epekto po ng El Nino, no. At may mga sitwasyon na sabi ko nga na posible ang isang lugar ay talaga nagkaroon ng malawakang pag-ulan, pero sa isang lugar naman ay hindi ganoon ang epekto, halimbawa sa parte ng Mindanao. So pag-aaralan po natin 'yan. Titingnan po natin yung sitwasyon base sa mga forecast po ng pag-asa At kapag po nangyari ito, ganitong sitwasyon, titingnan din natin ano yung mga rehiyon na pwedeng sumalo doon sa mga rehiyon na talagang tinamaan. Pero hindi natin inaalis yung posibilidad na posibleng malawakan ito. Ang nararapat lamang nating gawin ay yung mga mitigating measures, at kung talagang malawakan ang naging epekto, dapat po handa po tayo doon sa mga tinatawag natin na rehabilitation mechanisms para matulungan po natin ang sektor ng pangingisdaan na makabangon kaagad.
1: Okay. Sa ibang usapin naman po, Sir Naz, isa po sa mga layunin ng pamahalaan ay mapalakas muli ang lokal na industriya ng asin. Kumusta po ang pagsusulong ng revitalization ng domestic salt production, at ano-ano na po yung mga programang kasalukuyang ipinatutupad?
0: Ang kagandahan po nito, naging isang regular ng programa, no, yung sa salt production, yung sa industry ng asin. Kasi alam naman po natin, no, may mga datos na magsasabi na kung hindi ko nagkakamali, 90% yung pangangailangan ng asin ng Pilipinas ay inaangkat pa natin. At ito ang nagbigay sa atin ng alarma, ito nagbigay ng alarma sa pamahalaan. So, gumawa ng konkretong hakbang ang pamahalaan. So, ang ginawa dyan, nagkaroon ng komprehensibong batas. Kasi dati po, itong industriya ng asin ay walang nangangalagang ahensya ng pamahalaan. Kumbaga, walang nakatuon po dito, walang nagbibigay ng focus sa industriya. So ngayon po, sa pamagitan ng batas na sumasaklaw doon sa industriya ng pag-asin, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na po ngayon ang naatasan na magpatupad ng mga programa patungkol po sa sustainable development ng asin. At marami na po tayong progress na pwede nating masabi dyan mula nung magkaroon po ng isang komprehensibong program.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
3: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputuli ng bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, inilipat na ng ospital. Alamin po natin ang buong detalye mula kay J. Mark Degala.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
4: Tuloy na nga nailipat sa ospital itong si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Ito ang kinumpirma ni PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad sa mga media dito sa Campo Crame. Ayon kay Manalad, kagabi pa nailipat sa Medical City sa Pasig City itong si Bonoan mula sa PNP General Hospital sa loob ng Campo Crame. Nabatid na umiling sa korte sa Sandigan Bayan itong kampo ni Bonoan na manatili siya sa ospital at sa ilalim siya sa hospital arrest dahil sa kanyang kondisyong pangkalusugan. Nabatid na kahapon ay pumalo ng 170 over 100 na kanyang blood pressure habang binalik yung 102 pares sa laban sa kanya dahil sa pagkakasangkot sa manual flood control projects kasama si Senador Jinggoy Estrada. Na una na rin sinabi ng Sandigan Bayan na ipinagpaliban ang pagbasa ng sakdal laban sa mga akusado sa naturang anomalya bukas sa Hunyo 4. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Degala, Radyo Pilipinas. Yes.
3: J-Mark, natuloy ba o napagbigyan ba si dating DPW Secretary Bonoan sa kanyang hiling na hospital arrest?
4: Yan ang kukumpirmahin ngayon ay dedetalyan ng PNP General Hospital at ng PNP Health Service sa isasagawang pulong balitaan dito sa Campo Crame ngayong hapon. Kaya antabayanan lang yung iba pang mga detalye hinggil sa balitang yan sa aking pagbabalik.
3: Salamat.
4: Yan muna ang balita, balik muna sa inyo.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
3: Maraming salamat, J. Mark Dagalang. Oras po natin, meron na po tayong 34 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, balikan po natin ang Bagong Pilipinas ngayon sa People's Television Network.
0: Kasi before, hindi sila makasabay din doon sa mga pinapatupad ng mga standards doon sa kalidad ng asin. So, hindi nila magawa itong makapag-comply sila. So, sa ngayon po, ang ginagawa natin, capacity building, para po yung ating mga salt farmers, kung ano may yung standard. Kasi ito pong asin ay may dalawang klase ito ng gamit. May tinatawag po tayong food grade. And at the same time, pwede rin po itong gamitin sa ibang pamamaraan, kagaya ng fertilizer. So before, nahirapan po sila na sumunod doon sa mga mga food grade. Pero ngayon po, inayos na po natin yan, nirebisa po natin yung mga pulisiya, muli po natin tinignan. At yun nga po, ang masasabi po natin, with the capacity building, the small-scale salt farmers now are now being able or are being capacitated to comply with all these requirements.
1: Magandang balita po yan sa tulong po ng BFAR. Pero sa inyo pong perspective, Sir Naz, ano po ang inaasahan yung benepisyo maliban po sa dagdag kita dito sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng asin para po sa mga coastal communities, mga isda at sa kabuuang food security ng bansa?
0: Well, unang-una, napakahalaga kasi yung tinatawag natin na self-sufficiency level pagdating po sa production ng asin. Tama po, nagsabi na rin po kayo na very ironic, no? Nakapagtataka naman na ang Pilipinas na isang archipelago na papaligiran ng tubig alat ay mag-aangkat ng asin. So parang hindi katanggap-tanggap yon. So unang-una, yung reputasyon na yon. Kailangan ibangon natin yon na ang Pilipinas bilang archipelago, bilang bansa na napaligiran ng tubig alat ay may kakayahan na maging self-sufficient pagdating sa salt production. Pangalawa, yung profit, yung profitability ng industry, gusto nating masiguro na talagang kumikita yung ating mga salt farmers. So yun naman ang layunin ng pamahalaan, no, na kasabay ng pagpapataas ng produksyon ay dapat umaangat din ang kabuhayan, ang kita ng ating mga salt farmers.
1: Alright, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan, sir. Go ahead.
0: Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources po bilang may mandato patungkol po sa likas-kayang pangangasiwa at paglinang ng ating yamang tubig, ang ating yamang dagat, ay patuloy pong nagsusumikap na makapagpatupad ng mga programa sa panahon man na may hamon o wala. Katulad ngayon, may hinaharap tayong krisis, may agad na tugon ang pamahalaan, at maliban po dyan, yung mga regular programa po natin ay naipapatupad natin ng epektibo para masiguro po natin na nasasabayan naman natin ang sipag, ang tiyaga ng mga mangingistang Pilipino.
1: Alright, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Ginoong Nazario Briguera, ang tagapagsalita ng BFAR at OIC, Regional Director ng BFAR CAR. Thank you, sir. Manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
2: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: best way to understand a place is through its food. Kaya naman, halina't mabusog sa kaalaman at kainan. With your food buddies, Leslie Ordinario and Joshua Garcia. Sila ang kasama ninyo sa mga bagong food venture that will surely satisfy your taste buds. Dito lang sa Eats Fun. Tuwing Linggo, alas 10:30 na umaga. Dito lang sa PTV.
1: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo.
2: Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon.
1: Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools.
2: Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link.
1: Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo.
2: Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, Artificial Intelligence at Digital Courses na inaalok ng TESDA. Ating alamin kasama si TESDA NCR Regional Director, ang hindi na o Angelina Carrion. Ardi Carrion, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Thank you, Joshua. Magandang hapon po sa ating lahat.
0: Ardi, ano po ang nagtulak sa TESDA na maglunsad ng mga kursong may kaugnayan po sa AI o Artificial Intelligence at bakit po ito mahalaga matutunan ng mga Pilipino sa kasalukuyan?
1: Joshua, itong artificial intelligence is the pinaka-importante at in-demand na kurso sa atin sa ngayong panahon na ito. Nagsimula actually ito during the COVID crisis. We all recognize the importance of digital tools, digital skills. So since COVID crisis natin, nagsimula na ang TESDA na magkaroon ng libreng training sa mga trainers natin on training on flexibility, e-learning systems. Sa ngayon, maraming na tayong training programs on AI, generative AI, na ito ay kasama na actually, Joshua, sa ating skills development, sa ating mga training regulations at sa ating mga learning systems na pinapatupad sa ating mga public and private TVET institutions.
0: Okay. Ardi, sa paglawak po ng paggamit ng AI sa iba't ibang industriya, sa tingin niyo po paano po makakatulong ang mga kursong ito para maging mas handa at mas competitive ang mga manggagawang Pilipino? Lalo't yung mga employer ngayon ay isa sa mga requirement nila na mag-take ng AI courses yung mga applicant.
1: Yeah. Ito, actually, Joshua, for NCR, importante sa atin na mag-address ang ating at i-ready ang ating workforce for the digital economy. Ito yung digital-driven economy na tama ka dyan, halos lahat ng sektor ng industriya ay ginagamit itong artificial intelligence. But ang sinasabi po natin sa pamamagitan ng AI training ay matututunan ang magkakaroon ng skills training, knowledge, values and attitude ang ating mga manggagawa. Kung paano gamitin ang AI para sa research, meron din tayong content creation, even customer support at automation ng mga repetitive tasks. Kung marunong ang ating mga kababayan, ang ating workforce na gumamit ng AI, mas mataas ang kanilang productivity at possible chance to get employment here in the Philippines local at saka sa global economy. Importanteng tayong lahat ay mayroon tayong digital at AI skills, especially for ating mga manggagawa upang manatiling competitive pa rin ang ating mga Pinoy, kundi maging sa international labor market.
0: Okay. Ardi, ano po mga sabi niyo doon sa mga nangangamba na karamihan na maaari nga pong palitan ng AI ang ilang trabaho? Sa inyo pong pananaw, paano po dapat tignan ng mga manggagawa ang AI?
1: Sa ngayon, talagang nakakatakot ang paggamit ng AI. The moment that we wake up, we're using AI, and up to the pagtulog natin, AI ang hawak natin. We have the cell phone. So, ang access to AI is very, mabilis. At even AI is free, diba, sa most of us. Pero yung pangangamba na magiging mapapalitan ng AI ang ilang trabaho ay ito ay kailangang i-head on. We need to recognize that na may mga jobs tayo na pwedeng mapaltanan ng mga robots. Tama ka doon. In fact, meron tayong ino-offer na training on collaborative robots na ito ay ginagamit sa manufacturing. But ang importante ay ang ating mga laborers, ang ating manggagawa, ay nire-reskill, upskilling. So we continue on providing them other skills para hindi siya maging obsolete ang kanilang skills. So importante pa rin, although may robots, tayo in the manufacturing sector, kailangan pa rin may tao, human mind and human thinking na operate ng mga machine. So importante pa rin na ang tao ay nandiyan. And in fact, yung Industry 4.0 is all about AI. But ngayon, ang latest na is we have Industry 5.0, meaning humans are being prepared for the use of the AI. Ibig sabihin, tao pa rin ang mangyayari with the tool ng artificial intelligence.
0: Okay. Well, I couldn't agree more, RD. Dapat tayo pong gumagamit sa AI at hindi po ang AI ang gumagamit sa atin. Pero balikan ko po yung nabanggit niyo po na AI and digital courses. Ano-ano po yung mga matututunan ng mga enrollees dito po sa inyong mga kurso at paano po nila?

0: service. Meron, for example, for training for work scholarship program, in demand pa rin ang cyber security. Meron tayong game programming. Merong animation, computer security incident handling. But ang sa ngayon, under the enterprise-based education and training, ang IBP, yung IBPAC na Industry Association for Business Application, ay nagpa-participate na rin, and they're offering other data on artificial intelligence and digital skills. For example, IBPAC is offering AI application for human resource level 3, clinical healthcare denials and appeals. So, ibig sabihin lamang is ang AI and digital skills ay nasa healthcare. Data analytics level 3, very important. Meron din silang low, no-code Microsoft Power Platform level 3. So, these are mga, meron tayong mga short, mga regular courses natin, Joshua, following the training regulation, usually 2 months, 3 months. But yung kanina kong sinabi na AI application, customer service, these are micro-credentials, mga pwedeng one unit of competency na i-offer ng ating industry partners. Para these are skills needed para lang, para it's either for the reskilling and upskilling of our labor force.
1: Okay. Well, are these...
0: I-mention ko lang na ang TESDA is also offering 3-year program. And we're so happy that for NCR, we have a lot of diploma programs on cybersecurity, ICT, information technology level 4. Importante to na 3-year, meron siyang dire-diretsong 3-year program on ICT or digital skills. And later on, if they want to, it's either they get employment right away or they want to pursue higher program, degree program, mas madali nilang ma-achieve yung ganong options for higher education program.
1: Okay. RD, sa dami po ng impormasyon at content na nalilika gamit ang AI, gaano naman po kahalaga ang bahagi ng kurso na tumatalakay sa responsible at ethical na paggamit ng artificial intelligence?
0: Joshua, very important question ito. Although available ang ating tools, digital tools and AI sa ating mga kababayan, importante na ilagay natin ito sa training program natin, itong paggamit ng right and responsible use of AI. Dahil ito ay gusto natin, these are just tools for us na magamit, pero hindi ito dapat na sila ang we do not want the AI to be the final decision makers in our lives. So, sa training natin, kailangan na matuto ang ating mga learners and trainers kung paano nila makikilalanan ang misinformation. We are getting lots of not real information in the web, in the internet. Importante din yung data privacy and intellectual property. So these are included in our training program sa TESDA po.
1: Okay. RD, may plano po ba ang TESDA na palawakin pa ang mga AI-related training programs at mag-alok ng mas advanced na mga kurso gaya ng AI programming? O doon nabanggit niyo po ito kanina, itong machine learning at data analytics sa mga susunod na taon. May mga karagdagan pa po ba kayong planong ilagay sa kurso?
0: Yes, Joshua, importanteng, lalo na for NCR, we are the prime region in the country. Kailangan kaming we acknowledge and recognize programs na pwedeng i-offer ng ating mga industry partners, industry association, and of course, our educational institutions na continue on providing mga skills requirements o mga training programs na mag-a-address ng digital economy or digital-driven economy. So, ano lang yan, may mga foundational AI courses tayo na we're promoting. For example, data analytics, cybersecurity, cloud computing, automation, and iba pang emerging technologies na kailangan ng ating industriya, ang ating academe at technology partners. So, layunin din po nating makabuo ng mas malawak na digital talent pipeline na tutugon sa pangangailangan ng ekonomiya. Magagawa lang natin ito, Joshua, if we are collaborating and partnering with industry associations like IBPAP, DICT, ang ating ahensya on ICT, ay ENTESDA is collaborating on coming up with a digital skills platform and digital skills plans for the next 5 years. So, ituloy-tuloy po ang ating pagsulong at pag-promote ng continuous learning for our workers on the digital skills and artificial intelligence program.
1: Well, paano naman po, RD, yung mga kababayan natin na hindi masyadong pamilyar sa teknolohiya o walang background sa IT o yung hindi mga tech savvy at gusto nilang subukan itong inyong mga AI course, AI and digital courses, maaari po ba silang makasabay sa mga kursong ito?
0: Yeah, Josh, gusto ko lang i-promote yung online pre-courses natin, test the online program. Kung may mga zero knowledge on digital application, may mga senior citizen tayo na gusto nilang attain ng skills or training na on their own time. So, gusto ko i-promote yung TESDA online programs. Itong mga online programs natin, short courses for beginners, Josh. So, ito mga TESDA online programs on smart ICT courses. Ito yung entry levels ng ICT training programs or support learners in developing industry relevant technology skills. Meron din tayong Microsoft Digital Literacy on the use of the Microsoft tools. So marami pong pwedeng magawa doon sa mga kababayan natin na not familiar or not confident in the use of the technology. Yung pong for some areas sa ating bansa, Josh, na walang internet connection, meron po din tayong naibibigay na offline, off-site TESDA programs for on digital skills and through the network of our TESDA technology institution. So, importante po talaga na tayo ay tuloy-tuloy at we make sure that lahat po ay ang ganitong programa ay available to all the Pilipinos po.
1: Okay. Para po sa mga interesado nating kababayan, RD, paano po yung proseso ng pag-enroll sa mga online programs na ito na nabanggit po ninyo?
0: Oo. Yung sa TESDA online program, they just need to magpunta sa www website tesdatop.gov.ph and they kailangan silang mag-register doon, magbigay ng kanilang personal data. For some na gusto ng mas seryoso at mas malawak na training programs, they can avail of the scholarship training seats even for private TBIs na may scholarship program. They just need to go to the selected public and private institutions natin or talagang pumunta sa TESDA website at malaman kung saan po ang mga schools na nag-o-offer ng authorized programs. Marami kasi, Josh, na not TESDA registered. So, we make sure na quality ang services natin and quality training. So, pinopromote po natin na dapat yung mga schools na may registration or authority from TESDA ang pwede nilang mapuntahan. And we have mga district offices tayo na pwede nilang puntahan at just call them up and contact. We have contact details available in the website.
1: Alright, mensahin nyo na lang po sa ating mga kababayan. RD, go ahead.
0: So, maaari pong bumisita sa ating mga kababayan, ang hinaharap ng trabaho ay digital at ang pinakamahalagang investment na maaari nating gawin ay ang pag-aaral ng bagong kasanayan. Ang sinasabi po nila ay emerging qualification, emerging technology, but nandito na po sa atin itong digital skills, digital-driven economy. Everyone is using artificial intelligence. So, para po tayo ay mas maayos at makuha ang the best that we can get from this new artificial intelligence, ay kailangan po tayong maka-attend ng skills training or matuto tayong gamitin ng tama, responsible, and productive. Tandaan natin, hindi AI ang pagpapalit sa tao. Ang papalit ay ang taong marunong gumamit ng AI.
1: Right, very well said. Maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Test the NCR Regional Director, Angelina Carrion.
0: Salamat po ng marami.
1: Samantala, sa iba pong balita ay sinagawa sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ikasyam na Philippine Space Council o PSC meeting. Inaasahang mas lalakas pa ang kakayahan ng Pilipinas sa space science at technology para sa national security, digital connectivity at disaster resilience. Dito ay natalakay ang mga pangunahing hakbang para mapabilis ang pagbuo ng mga programang magpapalawak sa sovereign space capabilities ng bansa. Kabilang ang Multi-Spectral Unit for Land Assessment o MULA, Constellation Program, Philippine Sovereign Geostationary Telecommunication Satellite Program, Harmonization ng Satellite Data Requirements ng Pamahalaan at Pagpapatibay ng National Orbital Debris Response Protocols. Tinalakay din ang mga Satellite Development Space Infrastructure at mga inisyatibang magbibigay sa bansa ng mas malawak na access sa mahalagang space-based data para sa agrikultura, disaster response, environmental monitoring, at iba pang kritikal na serbisyo. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit. Prolific in the area, the city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot
10: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Game on! Game on! High five! Para sa mga mahilig sa pinaghalong sports at issue.
13: Teams and athletes that you love and love to hate.
12: You will hear all about them. Game on! Umaari ba sa mga pinag-uusapang local and international sporting events? Game on!
13: Lulundagin ang bawat liga.
12: Mga hearsay at rumors tungkol sa mga atleta at mga kontrobersyang nagpaingay sa mundo ng sports. Bullseye na yan
13: sa Game On!
12: 1 to 2 p.m. Game On! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 a.m.
14: Brenda Ramos Zinampan, ang ating most valuable player. So ma'am, kamusta ang pakiramdam? Gaano ba kabigat itong 12 gold medals na napanalunan mo mula sa Philippine Masters Athletics Championships?
15: Hello ma'am, sa totoo lang po, until now, hindi pa po nagsisink in sa akin na nakuha ko po yung 12 gold medals na po yan. Still overwhelmed, tapos sobrang grateful po ako. Unexpected po itong blessings na to, ma'am.
14: Wow, unexpected blessings. Pero ma'am, tama ba ito yung pinakamatagumpay mo rin na PMAC competition, itong 12 gold medals na to?
15: Opo, ma'am.
14: Yes, swift, no? Swift talaga yung event. So, again, ikaw ma'am ay nag-compete mula sa women's 45 age group. Kwento mo naman sa amin. Ito, gusto kong i-mention din siguro isa-isa, no? Yung 9 gold medals nang galing mula sa individual events. At ito nga, yung 100 meter, 200 meter, 400, 80 meter hurdles, 400 hurdles, long jump, high jump, triple jump, pole vault, at yung tatlo pa ay mula naman sa relay events. Dito sa 12 gold medals na to, saan ka yung parang ano, no, pinakamahirap na pinagdaanan mo? Though alam ko may kanya-kanya or sari-sariling challenges yan, no? Pero para sa iyo, Ma'am Brenda, alin dito yung hard-earned, kung tawagin natin?
15: Kumbaga ma'am, sa lahat po na medal niyan, talagang napaka-challenging kasi lahat po may kanya-kanyang yung energy, yung power mo dyan, magkakaibang level po kasi yan, ma'am, eh, kasi magkakaibang event. Kaya until now, I cannot imagine na natapos po po yan, ma'am. Kasi ang number one po namin na iniisip lang noon dyan, lalo sa team namin, is to enjoy at saka ibigay po yung best ng bawat isa.
14: Yeah, so talagang nag-enjoy. Nakita ko, ma'am, yung team mo ngayon ay First Sports. Tama po ba, ma'am?
15: Opo, ma'am.
14: Ano ba ito, ma'am? First time mong nirepresent ang First Sports?
15: Hindi po, ma'am. Simula pa noon, ma'am, nasa First Sports na po kami. Hindi lang po ako. Nag-umpisa po kami sa apat. Dati po nasa unattached ako. And then kinuha po ako ng First Sports. First Sports Northern Philippine Athletics. Binubuo po yan ng mga taga Region 2. From Nueva Vizcaya, Isabela, Quirino, tsaka Cagayan.
14: Wow, so talagang ano, kayo po ang talagang representative, no, ng Northern Luzon. But of course, ma'am, para saan or gaano ka special sa iyo itong pagkakapanalo this time? Kasi alam natin, regular ka talaga nagko-compete, 'di ba, sa mga masters and seniors events. Pero sa iyo, ano yung kumbaga story behind this win?
15: Yung kumbaga, ma'am, pag naglalaro po kasi ako, ma'am, number one sa akin is yung enjoy kasi hindi naman po forever na malakas tayo eh. Kaya yung nasa puso namin, nasa puso ng mga masters, pati sa mga teammates ko, yung i-enjoy the game habang kaya pa ng mga tuhod namin na tumalon, na tumakbo. Hanggang ganun, ma'am, kumbaga bonus na po namin kapag nanalo yung bawat isa.
14: Yes, and talagang nakita natin dun sa mga photos, grabe, no? Ang tatamis ng mga smile nyo. But of course, ma'am, sa mga bagong nakikinig pa lamang at nanonood, na ngayon ka pa lamang din, no, nakilala, si Ma'am Brenda, 48 years old, isang teacher mula sa Nueva Solano, Nueva Vizcaya, no? So, ma'am, itong ganitong level mo at 48, in-expect mo ba na sa ganitong edad, ma'am, ganito ka pa rin ka-competitive?
15: Hindi rin po, ma'am. Kaya hindi ko in-expect. Kaya lang, number one kasi sa atin para maabot natin yung ganito. Kumbaga, yung disiplina po talaga kailangan sa mga pagkain natin. Kailangan i-maintain po natin yung fitness. siguro isa na din po yung mga kinakain ko every day, lalo na po mahilig talaga ako sa gulay-gulay.
14: Ikaw, ma'am, personally ang nagpe-prepare ng pagkain mo. Mas ano ba? Mas stricto ba kapag alam mong meron kang sasalihang competition? Paano ang mga regular diet, no, ni Ma'am Brenda?
15: Hindi naman ako masyadong stricto sa diet, ma'am, kaya lang talaga more on sa vegetables ako, then fish. And then yung mga vegetables po kasi ration po ni tatay. Talagang maluwang po yung garden ni tatay at nanay. So every now and then, lagi akong may ration na gulay.
14: Yes, at saka ano, talagang sure na fresh, no? Ang kakainin, no? But of course, ma'am, when it comes dun sa naging participation or competition, mas marami ba ngayon yung mga nakalaban mo mula sa Women's 45?
15: Ma'am, parang may nadagdagan, pero mas marami yung W45, ma'am, sa long distance. Medyo kumunti kami ngayon, ma'am, sa short distance. Kasi iniwan kami ng mga dati namin kasama sa W45, pero may mga W40 naman po na umangat ngayon sa category namin. Kaya unexpected din po talaga yung 9 na individual events ko.
14: Grabe, no? Ma'am, ito bang naging training mo? Paano yung training mo? Kasi kung maaalala ko sa last nating kwentuhan, talagang dun lang halos sa labas ng bahay ang training mo. Hindi siya doon sa talaga sa track, di ba? Kwento mo, ma'am, sa amin.
15: Medyo malayo po kasi yung kwan namin, ma'am, dito, yung complex. Kaya dahil bakasyon po ngayon, ang ginawa ko na pumupunta pa rin po ako sa complex once or twice a week, pero more on sa bahay po ako sa kalsada with my mga dogs. Then strength training po talaga yung ginawa ko. Then once or twice a week yung running.
14: May mga ano ka, improvise ba na ginagamit, ma'am, sa training mo?
15: Yes, ma'am, mga gulong po.
14: Ayun, gulong. Paano mo ginagamit yung gulong, ma'am?
15: Eh, yung mga gulong po, yun po yung ginagawa kong weights na binubuhat-buhat. Then, yun din po yung ginagamit kong tinatalon-talonan. Hurdles. Ganun lang po.
14: Talagang ano, no? Pag gusto may paraan, yun talaga yun, ma'am. No?
15: Opo.
14: Yes. Ma'am Brenda, of course, after this PMAC, what will be next for you? Magkakaroon ka ba ng another World Masters Championships for this year?
15: Eh, tuloy pa rin po yung training, and then hindi pa po ako sure kung magjo-join po ako sa WIMAC po namin ngayon this August. Pinag-iisipan pa po kasi kailangan din na paghandaan.
14: Saan ba gaganapin, ma'am, itong WIMAC?
15: Sa Korea po, ma'am.
14: So ano, no, talagang yun yung ating malalaman, no, sa next chapter, no. But of course, ma'am, sino una mong tinawagan or in-inform after mong maswip itong 12 events mo mula sa PMAC?
15: Yung family ko po, tapos sinanay at tatay, sinabi ko na lang po ngayong nandito ako. Hindi ko sinabi kaagad. Ang sinabi ko po, bronze yung nakuha ko. Eh, natatawa po sila nung sinabi ko na gold at may interview ako.
14: Yes. Okay. Naniwala ba sila nung sinabi mong bronze yung nakuha mo?
15: Eh, sinanay at tatay naman po may makuha o may walang makuha. Ang number one po sa kanila ngayon ay nag-e-enjoy po ako kung ano yung ginagawa ko ngayon.
14: Ayun, nag-e-enjoy, no? Okay. Bakit ka, ma'am, nag-e-enjoy dito sa ginagawa mo na to?
15: Ito po yung passion natin mula noon, ma'am. At saka nandito na po yung love natin sa sports. Talagang hindi na po mawawala. Kasama po natin ito hanggang pagtanda.
14: Yes, hanggang pagtanda. Si Ma'am Brenda po ay former palarong pambansa athlete din. At ilang years na siya, no? 7? 7 years nang nagko-compete sa Masters Athletics, no? At ngayon patuloy, no? Again, Ma'am Brenda, for sure sa mga teammates mo, sa mga tumulong sa iyo from the recent PMAC, meron kang mga gustong pasalamatan, ma'am?
15: Unang-una po, ma'am, sa ating Panginoong Diyos para sa strength and guidance na binibigay niya. Of course, my family at saka my support system, our support system, my teammates. na talagang push ng push kahit ilan yung i-register na mga events, talagang bawat isa sa amin nagpo-post. And my mga friends and my relatives na talagang nag-encourage din sa akin na tuloy lang. At saka hindi po pwedeng kalimutan yung mga nag-i-sponsor at patuloy na nagtitiwala sa akin, ma'am, at tumutulong para makapagpatuloy sa paglalaro. Wala po ako dito, ma'am, kung wala po sila.
14: Yes, talagang ano to, no? Collective effort to ng lahat ng mga nagtitiwala at sumusuporta dito kay Ma'am Brenda. But of course, ma'am, gusto kong highlight din ang theme ngayon ng NAMSAP, Strong at Any Age. Anong comment po dito, ma'am? Naniniwala ka ba doon?
15: Of course, ma'am. Talagang age is not a limitation. Talagang age is not a barrier. Strong means strong at any age. Hindi po ito hadlang. Yung age natin, hindi po ito hadlang para ipagpatuloy natin ano yung kaya natin. Habang kaya pa, habang kaya pang tumakbo, habang kaya pang lumundag, go, go, go, ma'am. For fitness and for good health.
14: Yes. Ma'am, again, thank you so much and congratulations. God bless you, ma'am. At sana yung mas malaking stage pa ang malabanan mo at ma-represent ang buong Pilipinas. Mabuhay ka, Ma'am Brenda
15: thank
14: Ramos
15: Dinampan.
14: Thank you,
15: ma'am. Thank you po, ma'am. Ayan.
16: Pagod.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital.

0: lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong pag-amon. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Ang ating male MVP sa nakalipas sa Philippine Masters Athletics Championships, si Coach Emerson Obiena. Hi sir, welcome to the program.
2: Hi, hello po.
1: Yes, Coach Emerson. Yes, magandang hapon, sir. Congratulations ang ating male MVP. Anong reaction mo po, sir, sa dami ng mga sumali dito sa nakalipas po na Philippine Masters Athletics Championships? Ikaw po ang pinangalanan at nakakuha na itong special award.
2: Siyempre, masaya po ako, pero hindi ko po naman ina-expect yun. So, ang intention ko lang doon talaga, sumali doon sa mga event at gawin ko ano yung kaya ko. Eh, bonus sa po yun na naging MVP po ako.
1: Yes. Coach Emerson, of course, ilang events po ang talagang sinalihan nyo? And swept po ba?
2: Sinalihan ko po yung apat na throwing events saka yung pole vault po.
1: Ayan. So, swept ang events mula sa men's 60 to 65 age group. At 61 years old, Coach Emerson, ito ba in-expect mo po na ganito pa rin yung lakas mo, ganito pa rin yung energy mo sa edad na to, Coach?
2: Hindi ganun ka-expected, pero yun nga, sabi ko nga doon sa ano ko, everything fell into the right place. Kulang din kasi yung preparation ko dahil yun nga, nagpo-focus ako doon sa mga bata na maglalaro ng palarong pambansa, saka hakit na maglalaro naman ng busan itong katapusan ng Hunyo. So medyo hindi ganun ka-ready ba. Nagkataon lang siguro yung meron ako mga lucky throws na kahit hindi ako ganun ka-consistent doon sa throws, nagawa ko naman makapagpasok ng isang magandang bato. Yun po.
1: Sa lahat ng events mo, Coach Emerson, anong pinaka-favorite mo?
2: Siyempre, yung pole vaulting po. Pero ang sa akin kasi sa ganitong edad, kailangan yung mga sport na mag-try din po ba ng sport na yung medyo less po yung impact. So, nagtatry din po ako doon sa yung nga, yung katulad ng hammer throw, discus throw. Medyo natutuwa na rin po ako kasi challenge din po siyang aralin.
1: Ano ba to, Coach? First time mo na ganito karaming events yung sinalihan mula sa PMAC?
2: Dati po sumasali na rin po ako pero hindi po, yun nga po, hindi po ako nakakuha lagi ng gold. So, right now, yun na, nakagawa ako ng medyo, hindi, although hindi consistent, pero kahit isang magandang bato, ano na po yun, enough na po yun para ipanalo yung laro.
1: Yes. Coach, na-mention mo na talagang talagang challenging din yung pagbalanse ng time. Lalo na may mga tinetrain ka na mga magpapalarong pambansa. Of course, si Hockett de los Santos, no? So, marami kang mga ginagawa din. Pero paano mo na may make sure na may time ka pa rin talaga to train for yourself or to still compete po at 61?
2: Siyempre, importante po sa akin yung quality po ng movement kahit po na sabihin natin may edad na tayo. Gusto ko kasi ng active na yung nga, lifestyle. Gusto ko yung kaya ko pang umakit ng bundok, kaya ko pang gawin yung mga physical activity. So, pinipilit ko po na kung mayroon po akong oras, nagtitraining po ako para ma-maintain ko po yon. Sa edad na ito, ang ano na lang natin talaga is try to maintain kung whatever ano pa yung meron tayo eh. So, yun lang po yung intention.
1: Paano yung ginagawa mo sa typical training day ni Coach Emerson?
2: Ginagawa ko po para maka-squeeze in. Pag nagte-training po yung mga bata, pag nagsimula sila ng warm-up, sumasabay po ako sa warm-up nila. So, yun na po yung minsan yung workout ko. Hanggang mga sprint drills, ganun. Pagkatapos nun, sila naman yung babantayan ko. Yun po.
1: Nagbibigay ka rin ba ng parang challenge din sa sarili mo na kailangan ikaw lagi yung magsiset ng example, especially dun sa mga mga atleta na tinuturuan nyo po?
2: Yung mga bata po siguro na beginner na tinuturuan ko, opo, Importante po kasi na kaya ko pang i-demonstrate sa kanila yung mga bagay na ano, kailangan nilang makita para mas lalo nila maintindihan yung ano yung tinuturo ko sa kanila.
1: Yes. So, nakita rin po natin mula sa record, no? Mula sa World Masters Athletics Championships, ilang beses ka na rin pong nanalo dito ng medalya, Coach Emerson, from 2005 to 2018. So, as Masters Athlete, ano ngayon yung parang target or parang dream mo na parang ma-achieve pa kung meron po talagang yung sineset na yon, Coach?
2: Ang sa akin lang po, may bracket po kasi ang masters every 5 years. So, kung kaya kong establish ko ng record sa edad na yon, ito yung isa sa mga nagiging parang motivation ko. And yun nga po, kung makaka-experience din po ako na makalaro ko rin po yung mga kapwa ko masters sa ibang lugar, sa ibang bansa, and makita ko yung nasaan pa ako sa level.
1: Ayun, so parang may binibigay ka rin challenge sa sarili mo, no? Para sa ganun, yun yung ginagamit mo to improve pa. Pero sir, nakita rin natin, grabe yung naging participation, na sa 500, yung talagang, or more than pa ata, no? Yung sumali dito sa PMAC. So, ano din yun? Meron din sa yung ano yun, parang pressure or extra push na talagang galingan sa dami ng mga competitors na talagang tumutulong para lalong i-develop ang Masters and Seniors game.
2: Nakakatulong po yung marami kang competitors na makakasama, lalo kung magkaka-level kayo, halos magkakadikit po yung kakayahan ninyo. Nakakatulong po talaga yun. Saka masaya ako ngayon, nakita ko na dumadami po yung mga nagkakaroon ng interest na i-maintain po yung kanilang fitness. Sumasali sila sa Masters Athletics. Nagsimula po kasi kami, kung hindi po nagkakamali, hindi po kami abot ng 20. So ngayon, napakarami na po natin.
1: Tingin mo, Coach Emerson, bakit paparami ng paparami yung na-eengganyo na sumali sa isang Masters and Seniors competition?
2: Siguro, pareho din ang pakiramdam ko na kapag yung bang nakaka-lift siya ng mood, nakaka-pagpataas siya ng confidence, and yung nga, isa na rin ano doon, yung effect nun is yung health, medyo nababawasan yung timbang, mas healthy, mas conscious sa mga kinakain. So nakakatulong po siya talaga para sa overall na well-being po ng isang master na atleta.
1: Especially ngayon, ang dami ng parang ano, ang bilis na may mga nararamdaman na, no? So talagang kailangan mahilig po sa sports, no? But of course, Coach Emerson, ilang years ka na ba into Masters Athletics?
2: Nagsimula po ako maglaro ng Masters nung 40 years old po ako. So 20 years na po, mahigit.
1: Grabe! So mahigit 2 dekada na si Coach Emerson na nagko-compete sa Masters. So hanggang kailan mo nakikita po, Coach Emerson, yung sarili mo na magko-compete dito?
2: Yung competition kasi, something to look forward to. And I think as long as may quality po yung movement ko, kaya po nating gawin yung ano, yung mga bagay-bagay na yan. Kasi pagdating naman po sa Masters, yung mga implements katulad sa throwing implements, kada 10 taon na bracket, bumababa din po ng 1 kilo yung mga binabato. O sa shot put, saka sa hammer, ganun po yun. So pagdating ng mga 70 years old, ang babato, ibabato na lang ay mga 4 kilograms. Tapos sa discus, 0.75 grams. Sa javelin, magiging 500 grams na lang. So nai-adjust din po naman to sa talagang kakayahan po nung manlalaro yung kung ano yung mga dapat napatuhin. At saka yung distansya, saka yung taas ng mga kung ano man yung tinatalon, meron din po sukat na para doon sa edad na yun. So, as long as may quality po yung movement ko and hoping na healthy pa rin po yung aking katawan, yung joints ko, maayos pa, I will still compete.
1: course, as former athlete ng ating national team, nung kabataan mo, nanalo ka na rin ng ilang mga medals mula sa Southeast Asian Games. Ito bang pag nananalo ka mula sa Masters competition, iba yung fulfillment? Mas iba ba yung feeling, sir, na parang mas parang success ganun ang feeling?
2: Parang ganun na nga rin. Kasi yung nga, ang kalaban natin na as we age, yung ano nga eh, yung hindi ka na makagalaw na katulad ng dati. So, yun pa lang, doon pa lang success na yun kung ma-maintain mo yung quality na yun. So, yung kakayahan na yun, kung ma-maintain mo, para sa akin, success na po yun.
1: Coach Emerson, of course, sa mga kabataan ngayon, no, every time na may news about Coach Emerson Obiena, laging may kadugtong na the father of Olympian EJ Obiena. Anong nararamdaman mo kapag ganun, Coach?
2: Well, proud naman. Siyempre, proud naman. Yung mga naabot kasi ni EJ, hindi naman siya ganun kadaling maabot. Maraming sakripisyong binigay yung bata para maabot yung level na yun. And I think, yeah, that's a history na nagawa niya. And I'm very, very proud of that.
1: And supportive ba si EJ dito sa master's career niyo po, Coach?
2: Eh, pagka naglalaro ko, minsan ginagawa niya, pinapakita niya kay Vitaly. So, yeah, I think he's proud naman. At my age, yung nga, nakaya ko pang gawin yung ginagawa ko nung kabataan ko. Yeah.
1: Anong comment naman ni Coach Vitaly?
2: Matawa naman si Vitaly. Matawa eh. I think he's happy for me. Dahil ganun din si Coach Vitaly eh. Active din siya na tao.
1: Ayun, so talagang talagang suportahan, no, ang father and son tandem. But of course, kanina na-mention nyo si Hackett de los Santos. Ano ba yung sasalihan, Coach Emerson, ni Hackett?
2: Naimbitahan po siya sa Busan, Korea, para lumaro po doon sa kanyang, preparing event po.
1: So, gaano kalaki yung competition po na yon, Coach?
2: Iba-iba po kasi yung bansa yung pupunta ron eh. May most like, nakaraan kasi may mga taga Europe, mayroon taga US, may taga East and South Asia. East Asia, South Asia, Southeast Asia. Yan po yung mga pupunta po dyan para mag-compete.
1: Ano yun?
2: Misan.
1: Kailan, yeah, coach?
2: And, up to, Kazakhstan, minsan mayroon na pupunta.
1: Kailan, coach, yung talagang final date nung competition?
2: Alam ko, hindi ako nagkakamali sa 29.
1: Ano ba to? Preparation ni Hackett for bigger tournament? Mag-Asian Games po ba siya?
2: Hopefully, tingnan natin. Ito kasi unang-unang competition pa lang niya eh. He got some issues with yung groin injury niya nung nagte kasi eh. So, medyo nagpahinga ng konti, nag-rehab. So, dahan-dahan pa lang kami bumabalik. And this is his opening competition para sa season na to.
1: Ayan.
2: Let's see.
1: Okay, so good luck dito kay Hackett de los Santos. Again, as parting message, Coach Emerson, sino-sino yung mga gusto mong pasalamatan at the same time ang mensahe rin mula sa ating Masters and Seniors community?
2: Well, gusto ko siguro i-congratulate yung mga bagong board ng NAMSAP for doing very well dito sa competition na to. And bata at energetic po yung ating bagong presidente, si Ninoy Marayag. So, tingin ko nasa magandang direction naman ang association. Katunayan yun ay dumadami nga po yung mga sumasali sa patimpalak nila. And pasalamat din ako siyempre do sa aking wife na supportive naman do sa mga ginagawa ko, and all out support naman lagi siya sa akin, and sa mga anak ko na nadyan at sa mga atleta ko rin na nadyan, nagrarally kapag naglalaro ko na dito.
1: Talaga, coach. So again, talagang grabe yung support ang nare-receive. But of course, Coach Emerson, sasali ka pa ba sa World Masters Athletics Championships this year? Nakalain up ba yun for you?
2: I'm planning po. I'm planning to join. Pero kailangan kong itaas po yung performance ko pa para maging competitive. Sa ngayon na ang tingin ko sa competition, sa ano ko sa performance ko, parang nasa average pa lang eh. Pero maganda po yung experience ko rito sa laro ng Masters na to. Nakita ko kung nasaan yung kung nasaan level ako ngayon. And nakita ko kung ano pa yung pwede ko pong i-improve.
1: Yes, ayan. Thank you so much. Again, congratulations po. Coach Emerson Obiena, mas maraming podium pa ang for sure ang ma-achieve mo no mula dito sa Masters community. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat din po.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
0: Sports Radio 918 AM.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog.

Radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at callsign na DZSR, na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa Sports Radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda, Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account
ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981

0: Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand. Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The institution in Philippine sports broadcast.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
6: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. Ididiscuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
7: PSC Hour.
0: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
7: PSC Hour.
0: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas 2 ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
7: PSC Hour.
0: Sa Sports Radio 918.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo. Mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabot eh.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sports Radio. First Five. Bangko. At iba pang NBA insiders. Coming up, talk NBA na tayo.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
5: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
4: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec,
8: Asa na si MS mo yata ang nagkakabit eh.
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: 6 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Kamusta Pilipinas? Parang isang linggo mahigit ah. Again, 6 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Jess Laid! Nagbabalik! Mula sa Palarong Pamansa 2026 para sa inyong Sports Radio Magazine dito lang sa inyong institution and Philippine Sports Broadcast ang DZSR Sports Radio 918. Parang hindi naman. Siyempre, shout out sa ating mga kasamahan na tumungo at nag-cover dyan sa Agusan del Sur para sa Palarong Pamansa 2026. Isang mainit na pagbati kasing init ng panahon sa Agusan. Sana hindi na po umuulan. Yan tipong walis kami ng Agusan del Sur, tirikang araw at pagdating namin, paglapag namin sa Maynila, bumubuhos naman yung ulan. Ngayong hapon po, sana hindi kayo mabasa. Sana may dala-dala kayong mga payong. O kung di naman ay mga kapote upang maiwasan ang ulan. Mahirap magkasakit, lalo na kung maraming sports events. Kamusta? Maraming updates tayo, no? Maraming kaganapan. Actually, yung ating discussion today at ating kwentuhan sa Sports Radio Magazine, medyo pupokus ulit tayong konti kasi may mga hindi tayo napuntahan na sport. Particularly, susubukan nating makipag-ugnay with our wrestling gold medalist and dun sa isa sa mga nagiging kasama natin sa Sports and Science, strength and conditioning coach. Ating silipin sa kanilang mga mata kung ano nga ba ang kanilang kabuuan na naranasan dito sa palaro Tuag Sur sa Agusan del Sur. Again, 10 munisipalidad ang lumahok for this event. 10 munisipalidad yung nag-host ng iba't ibang sports sa kanilang mga venues. May mga bagong sport na inilunsad, may mga bagong sport na ipinakita. So, ating uwag-uusapan ngayong araw, usapang wrestling balibagan. Actually, may kukonsider mo ang wrestling na isa sa mga indigenous o IP games natin to. Dahil may mga nagre-wrestling naman na noon pa. Iba nga lang yung format, syempre, as considered to the official wrestling competitions. Pero bago yan, discuss muna natin ilan pang mga naging kaganapan kabilang itong magandang ipinakita at magandang umpisa ng ating pambato. Current world number 37 and top seed na si Alex Ayala as she overwhelmed ang world number 143 na si Priscilla Hon ng Australia 6-love-6-2 para umabante sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open sa England. Ayala displayed a dominant start sa kanyang grass court campaign, needing just 30 minutes para makuha ang opening set before racing to a commanding 5-love lead in the second. Hon finally scored with a break on the sixth game, then saved a match point in the next on Ayala's string of unforced errors. The Filipina quickly regained yung kanyang composure para tapusin itong match in an emphatic passion, holding serve at love to secure the victory. The win improved Ayala's head-to-head record contra kay Hon 2-1 and marked her first triumph over the Australian on grass. Ayala will eye a quarterfinal berth contra kay Alina Sharaeva, who dispatched Germany's Grit Minen 6-3-6-1 sa kanilang first round game. Samantala, strong start din ang ipinakita ng Pilipinas with a 93-42 victory contra Vietnam para sa FIBA 8 Under-18 Women's Asia Cup Sihaba Qualifiers na ginanap sa STI West Negros University sa Bacolod City. Ang Gilas Youth Women shook off a slow start and pulled away to give newly appointed coach team coach Sandy Arispacochaga a winning debut. After posting a slim 19-14 lead at the end of the opening quarter, ang Nationals intensified their play on both ends of the court that allowed them to break the game wide open en route to securing their first victory. UWEP Season 88 Girls Basketball MVP Rian Perez led the Philippines with 16 points, 7 rebounds, and 4 steals. Samantalang si Zayden Rosano chipped in 15 points. Stephanie Reyes tallied 14 points and 5 rebounds. Leia Pinuela added 13 markers. Samantalang si Sophia Dignadigse finished with 10 points, 6 rebounds, 5 assists, and 6 steals. In the opener, Indonesia defeated Singapore 66-49 behind 14 points mula kay Arika Shapa Shayara. Action resumes ngayong araw with Vietnam taking on Thailand at 4 p.m. Samantalang ang ating Gilas Youth Women will be confronting Singapore alas 7 ng gabi. Anyways, 12 minuto na po makalipas ng alas 4 ng hapon. We will take a break at sa ating pagbabalik, usapang palarong pambansa na tayo pagkalapos ng ilang paalala.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang symptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
5: Alam mo ba? Ang El Nino ay isang climate phenomenon na nagaganap kapag umiinit ng higit sa normal ang tubig sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang pag-init na ito ay nagdudulot ng malawakang pagbabago sa klima katulad ng tagtuyot sa ilang bahagi ng Asya at mas matitinding pag-ulan sa ibang rehiyon. Sa Pilipinas, kadalasang nagriresulta ang El Nino sa kakulangan ng ulan, pagbaba ng supply ng tubig at epekto sa agrikultura. Mahalaga ang maagang babala at paghahanda upang mabawasan ang pinsalang dulot nito sa ekonomiya at kabuhayan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Hindi ko napansin. Kunting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
7: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
8: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
7: Nanay naman, eh.
9: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: The public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
4: Philippine Standard Time, it's 4:55 p.m. Good afternoon, here is the news. The Philippine National Police will deploy more police personnel at the Senate and nearby government facilities amid continued political tensions. This SPNP Chief Police General Jose Melencio Narratates Jr. ordered the National Capital Region Police Office to implement precautionary security measures around the Senate complex. Narratates said the PNP is providing security of its heightened alert vigilance but calibrated restraint. The PNP's chief said the deployment is strictly precautionary and proactive. In Laguna, the government's quick response saved 19 passengers of a van that plunged into a ravine along Marilake Highway in Santa Maria, Laguna. The Department of Interior and Local Government said that the rescue was facilitated through the Unified 911 Emergency Hotline. The responders were personnel from the Santa Maria Municipal Police Station, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, and other emergency personnel. Initial police investigation said that the van was passing a curved section of highway when the driver reportedly lost control, causing the vehicle to veer off the road and plunge into a ravine. In news overseas, the World Health Organization confirmed 116 cases of the Bundibugyo strain of Ebola and 321 confirmed cases in Democratic Republic of Congo. Reported also were 41 deaths and 6 people have recovered, while there have been 9 confirmed cases and 1 death in Uganda. The Africa Center for Disease Control and Prevention announced that the outbreak of Bundibugyo strain of Ebola, Congo's 17th Ebola outbreak on May 15. The World Health Organization declared it a public health emergency of international concern. Philippine Standard Time, it's 4:57 in the afternoon. Mantili nga Totok Sports Radio para sa mga pinabagong balita tungkol sa Rana Sports. Muli po si Timoy Tabales at isang magandang hapon sa inyong lahat.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan. Para tingnan ang estado ng koneksyon, nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
7: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
6: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
8: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
10: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
6: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986. Kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine Sports Broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami
3: ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzales galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa Masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaungaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay sumaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

0: 14 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. Diba sabi ko sa inyo, hindi pa tapos eh. Just Light, sangalan po ni Mr. John Mugol para sa post-game. Dito lamang sa Sports Radio 918. And ganun din syempre sa ating kapatid na himpidan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. It's a Wednesday! And tuloy-tuloy ang mga kaganapan at mga aksyon ngayong araw ng bisikleta o World Bicycle Day. Umpisahan natin yan sa magandang ipinapakita ng ating pambato pagdating sa mundo ng tennis. Walang iba kundi si Alex Ayala. Sinong mga nag-abang ng games nitong si Alex sa WTA 125 Birmingham Open? Eh, solid ang performance nitong si Alex, beating itong world number 143 na si Priscilla Hahn ng Australia. Currently po si Alex Ayala ay world number 37 at top seed siya for this event. Sa scoreline na 6-love, 6-2, umabante itong ating kababayan sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open sa Inglaterra. This is a very dominant start at sa kanyang grass court campaign, needing just 30 minutes para makuha itong opening set bago makapagtala ng 5-love commanding lead in the second set. Sumubok na makabawi at makabounce back si Hahn, finally scoring a break sa sixth game, then saving a match point on the next on Ayala's string of unforced errors. Pero mukhang nakapag-ready talaga for the grass itong si Alex dahil she quickly regained composure and closed out the match in an emphatic fashion, holding serve to love and secure the victory. Sa panalong ito po, na-improve na ni Alex yung kanyang head-to-head with Hahn, recording 2-1 para makuha yung kanyang first triumph over the Australian sa grass court. Muling babalik si Alex sa court tomorrow kontra naman sa pambato ng Russia na si Alina Charayeva, who dispatched itong pambato ng Germany na si Gritman and 6-3, 6-1 sa kanilang pagharap sa first round ng WTA 125 Birmingham Open.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the main event.
0: Joke lang, yung sa basketball kasi naiba naman eh. Sa basketball po, maganda rin itong ipinapakita ng Pilipinas, particularly itong 93-42 victory natin kontra Vietnam kahapon, kagabi mismo to, para sa isang triumphant start sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers sa STI West Negros University sa Bacolod City. Ang Gilas Youth Women nakabawi mula sa kanilang slow start and pulled away to give newly appointed team coach Sandy Arispacochaga a winning debut sa naturang event. Nang umpisa natin ay 19-14 lamang for the opening quarter and the Nationals intensified yung kanilang play on both ends of the court that allowed them to break the game away and securing their first victory. Ang pambato ng UAAP Season 88, ang MVP na si Rian Perez ang nanguna for Team Philippines with 16 points, 7 rebounds, 4 steals. Samantalang si Zaiden Rosano ang nagdagdag ng 15 puntos, si Tiffany Reyes with 14 and 5 rebounds. Nanguna din si Lia Pinuela with 13 markers, kasama naman si Sofia Dignadise who had 10 points, 6 rebounds, 5 assists and 6 steals. In the opener, Indonesia ang nanaig kontra Singapore 66-49 behind sa 4 points nitong si Arika Shapa Shayara. Ang action po ay magpapatuloy ngayong araw as Vietnam will be taking on Thailand, susundan ng match ng Gilas Youth Women kontra Singapore alas 7 ng gabi. Samantala, basketball pa din. Gilas Women 3x3 naman. Susubok na masalvage yung kanilang bid for FIBA 3x3 Women's World Cup sa kanilang pagbabalik action sa Pool C ng Parade Square sa Warsaw, Poland. The Gilas Quartet na sina Afril Bernardino, Casey De La Rosa, Mika Casio at Camille Clarin looking to bounce back ngayong gabi when they face China alas 6:30 at Italy at 8:45 Philippine time. Ang Nationals Open their tournament with back-to-back losses contra Latvia 11:14 at Paris gold medalist Olympic gold medalist Germany 10:22 relegating them at the cellar of Pool C with fellow winless team Italy. Leading the pool are unbeaten teams Latvia and Germany na may identical record 2-0. Samantalang may 1-1 mark naman ang China. Only the top team in each group ang makakapasok diretso sa quarterfinals. Samantalang ang second and third place teams will go through the play-in round para sa chance ang makapasok sa top 8. Makalipas ang alas 5 ng hapon. Kuha muna tayo ng break at sa ating pagbabalik, usapang football naman ang ating dadakuan.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagalit sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
10: Ay, aircon ba ako?
9: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin?
10: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
9: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Makalipas ang alas 5 ng hapon sa ating pagpapatuloy ng programang Post Game. Eh ngayong araw po magsisimula ang kampanya no ng Philippine Men's National Football Team para sa FIFA window with a tri-nation friendly kasama ang Guam at Myanmar sa Rizal Memorial Football Stadium ngayong gabi. Unang makakaharap ng ating Philippine Men's National Football Team ang Guam alas 7:30 and will be the first game para sa ating Pinoy booters since the qualification tournament sa AFC Asian Cup which they failed to qualify. Pagkatapos ng match natin kontra Guam ngayong gabi, Guam at Myanmar muna yung mag-

0: AP Best Setter Camila Lamina of National University, ang two-time UAAP Best Libero na si Bernadette Pepito at of the University of Santo Tomas, as well as her teammates Jonah Perdido and Zaiza Gula. Adamson University's Barbie Hamili, University of the East Kai Sepada are also projected to land in the first round after impressing sa kanilang ginanap na draft combine. Far Eastern University's Teen Obaldo, who is also a strong first-rounder, will not attend the proceedings as she remains with the Dallas Women Pool preparing para sa 2026 AVC Women's Cup sa Candon City. And at the same time, praying for their names to be called is a bunch of NCAA talents including sina Jonah Dolorito ng Lyceum, San Sebastian Scott Santos, Laika de la Peña ng Polytechnic University of the Philippines, and Angel Galinato ng University of San Carlos, shooting for the stars despite competing against UAAP and NCAA standouts. Samantala, sina Jade Puentes ng Cal State Dominguez Hills is the lone Filipino foreign hopeful. Galleries Towers holds the number one overall pick, followed by Capital One, Chocomucho, and Zeus Copy. The remainder of the first round order consists of NX Led, Akari, Farm Fresh, PLDT, and Crimline. Teams that choose to pass on their selection will forfeit all of their remaining picks in the draft. Speaking of Pepito, nabanggit nakapanayan po natin no, yung dalawa sa mga prospective athletes na syempre magiging future din na mukha ng Philippine volleyball. At sila ay naglalaro for Team NCR during this palarong pambansa. Yan ay walang iba kundi si Genevieve Belen and Chasley Pepito. And nagkaroon tayo ng huddle interview with them as part of the NCR Metro Stars volleyball team. Pakinggan natin to.
1: Years old po, Nazareth School of National University.
2: Okay po.
3: Chasley Pepito po, 17 from University of Santa Tomas.
2: More or less a decade ago, si Dentin, si Melan. Pagkakapitin po ang NCR sa palaro ngayon, we're wearing almost big numbers, same jersey. So, nagpo na sa'yo, ganing special, rocking yung jersey ni nung ating net mo.
3: Ano po?
2: Gano ka special sa'yo na suot mo rin yung same NCR jersey din like yung ate net mo?
3: For me po, sobrang saya po. Tsaka parang ginawa ko po inspiration si Tita. Kaya po, nag-born din ako. And gusto ko po na sumunod sa kung ano yung nasimulan niya. And yun lang po, sobrang happy po kasi parang napapanindigan ko din po kung ano yung mga nagawa niya. Pero alam ko din po na malayo pa.
2: Same question din sa'yo, lalo na sa grabe din yung iniwang legacy ni Bella, not only sa NU but also in palaro.
4: Sobrang special po kasi dati nakikita ko po na siya po naglalarong ganito. Pero ngayon po, parang nagagaya ko din po yung mga ginagawa po niya na ngayon po ako po yung nakasuot po na CR.
2: Ano po si Bella pala?
4: Kapatid po.
2: Pangilag ka sa
4: puso po.
2: Pangilag kayo po. Ilan kayo makakapatid?
4: Apat po.
2: Ikaw pinakapatid?
4: Opo.
2: Si Bella?
4: Pangalawa po.
2: Pangalawa.
5: For both of you, gano'ng kahalaga na nakuha niyo yung championship na to dito sa palarong pambansa? Kung bakit lang yung journey nung mga nauna sa inyo wearing the same jerseys and all, or nasusundan niyo ay namimaintain niyo?
4: Sobrang saya po kasi po nagbunga po yung mga paghihirap po namin, lalo na po sa ensayo. Kasi may mga ibang players po na galing ibang team, pero nagawan po namin ang paraan para po mabuo po kami ng isa po.
3: Ano po, sa akin po, sobrang saya din po kasi nag-pay off din po yung mga sacrifice namin, yung mga training po namin papuntang NU. And sobrang special po ng palaro na to kasi first time po din po and nag-gold, nakuha po namin yung gold.
2: Kayo ba? At tanong ko lang, if it's, ito na ba yung huling ano nyo sa palaro or meron pa kayong one more year pa?
4: May one more year pa po.
2: Siguro for you na lang, ano lang yung mga kailangan nyo gawin para magtuloy-tuloy yung ano nyo, magtuloy-tuloy yung domination din ng NCR sa girls, secondary girls.
4: Magtrabaho pa po lalo kasi kahit na nag-champion po ngayon, kailangan ka rin pong trabahuin yung mga kulang pa po para sa mga susunod po, mas maayos po yung galaw po namin.
3: Tip lang po, mas maging disiplina po sa mga ginagawa and yung communication and teamwork ko.
1: Eh, mukhang talaga tinatahanan na sa NCR kayo kasi yun nga, sinabihan na si Jet, 10 years. Pagkaibigan din sa NCR kahit na nag-experience sa ano, di ba? Siguro pa rin lang ba ito sa malayong friendship din?
4: Noong elementary po, teammate din po kami.
1: Sa
4: Pascual po. Pascual Pascual po.
1: Talagang familiar na kayo.
4: Opo.
1: Again, congratulations. Siguro message nyo lang to supporters of Team NCR, lalong-lalo na with the championship.
4: Thank you for supporting NCR po. Sana po patuloy niyo po kami supportahan sa mga susunod pa po naming games.
3: Thank you po sa mga supporter namin online and live. And sana po, supportahan niyo pa po kami.
1: Thank you po. Y'all ready for this?
0: Umaalingaw sa volleyball yung NCR. NCR, yung team song ng NCR sa pagkakapanalong yan. And nakikita na natin no, yung mga future faces ng ating, hindi lang ng palarong pambansa, but more so ng ating Philippine national team, possibly, ng ating mga favorite leagues like NCAA and syempre, andyan din yung UAAP. Kaya naman, abangan natin, baka sa PBL, lumabas na rin sa mga susunod na taon itong dalawang ito, si Genevieve Belen and Chasley Pepito ng NCR Metro Stars. 35 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon. At sa ating pagbabalik po, babahagin naman natin yung isang panayam. Kaugnay na rin ng pagdiriwang ngayon ng World Bicycle Day.
6: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
6: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
6: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
6: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
6: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: 37 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon, and to join the celebration nitong ginaganap na World Bicycle Day, nagkaroon po ng panayam yung isa sa ating mga kasamahan, si Miss Judith Caringal, with one of our cyclists, Angela Bermejo, na nagwagi ng bronze medal sa Indonesia Track Cup. And siguro, para mas kompleto yung kwento, ay ating pakinggan paano nga ba niya na-achieve itong bronze medal na ito.
1: Yes, happy World Bicycle Day! Yay!
2: Happy World Bicycle Day po, ma'am.
1: Kumusta ba, Angela? Nasa training ba today?
2: Okay naman po. As usual po, back on training naman po kami. Tapos, we just started velo training last month po until now.
1: Uy, tuloy-tuloy lang pala yan. Pero ito, big congratulations sa'yo at syempre sa mga kasamahan mo pa dyan sa ating national track team, sabihin natin, na sumusuporta sa'yo. Kasi nakakuha ka pala ng, ng bronze medal dun sa Indonesia Track Cup early last month, di ba? Wow! What a medal para sa'yo, considering bago pa lang tayo ha, muli sa track cycling. Kumusta ang feeling na nakapag-uwi ng medalya?
2: So actually po, I wasn't expecting any medal yet for that competition. Kasi we just did velo training days before po, even after ACC, we weren't able to go back sa velodrome. Pero nung nalaman po namin na nakapodium po ako, happy naman po yung parents and coaches ko po sa results.
1: Oh, anong event ulit yon doon sa Indonesia Track Cup? Anong particular event?
2: Points race po.
1: A points race. Okay, so sa points race ka. Yun ba yung yung kada ikot ay may kukuha ng points? Tama? Okay.
2: Yes po, every 5 laps po may tutusan.
1: Oo, so every 5 laps, nag-sprint kayo to the line, di ba, for the needed points. How many points nakuha mo?
2: 13 po.
1: 13, so anong ibig sabihin nun? Ilang placing na maganda ang iyong naitala doon?
2: Di ko po maalala yung first po kasi nun Malaysia, tapos second Indonesia, pero 1 point lang at lamang po sa akin ng, 1 point lang lamang ko po sa Thailand kasi 14 points po siya. Tapos ako po yung third.
1: Oh, so tinala mo yung Thailand?
2: Oo po. Wow. 7 po kami nun. 4 na Indonesians, 1 Malaysia, tapos 1 Thailand po.
1: So sino yung first two?
2: Malaysia po and Indonesian.
1: Wow, galing naman, Thailand pa yung tinalo mo. Syempre, di ba, ang Thailand, mas ahead sa atin when it comes to track cycling, knowing na meron silang magandang venue kaagad, di ba, na ng track. And syempre, the past years, talaga namang mas experiensado sila kumpara sa'yo. So, how was it yung celebration ng mga kasama mo sa Indonesia Cup? Gaano kayo kasaya noon?
2: Unexpected po kasi hindi po talaga namin in-expect na maka-medal. Parang learning experience lang po muna that time yung competition na yun. Fun naman po yung experience kasi madami po ako natutunan na techniques and strategies po that time.
1: So take us back to the competition, yung mindset mo, yung gaano ba yung ka-pressure din habang sumasali sa particular event na points race?
2: No pressure naman po nung competition na yun kasi sabi ko nga po, parang we just did velo training days before, pero nag-training din po kami sa road, pero yun lang po, parang no pressure din naman po that time.
1: Talagang laro lang. Experience lang, hanap natin doon. And surprise, merong medal si Angela, di ba? So ano kaya ang indication of that bronze medal win para sa'yo? Ano na ngayon ang pwedeng naiisip mo? Imagine, konti pa lang practice, Angela, may medal na kaagad. How much more if you'll be able to train more?
2: It's already a starting point for me po at sa team ko. It's not only a bronze medal po, pero it serves as my motivation and also appreciation sa progress ko po. At it shows na kaya din po pala makipagsabayan din sa kanila.
1: So which is which ba? Pagsasabayin mo ba track and road? Kasi kilala ka rin namin sa road cycling.
2: For the meantime din po, track po muna yung focus ko na career po.
1: Okay, so sa track muna si Angela. So what's next for you? Meron bang naka-line up na na mga races para sa Philippine track cycling nga natin?
2: For now po, we're just focusing on training and gym. Pero may upcoming laro po kami sa ibang bansa, either po Thailand or India this August po.
1: Oh, at least sunod-sunod na yan. Ano? Kailangan syempre magamit kung ano yung training natin, di ba? So, sino bang nagko-coach sa'yo? Saan ka ba din nagtitraining? Yung bang Standard Insurance, I think Coach Adrian, di ba? Siya din ba yung personal na sumusubaybay sa'yo, Angela? Sino
2: yes,
1: nagko-coach?
2: Po.
1: Yes.
2: Coach po namin siya sa Standard Insurance. One lang po. Siya lang po yung coach namin.
1: Coach Adrian. Ano ang full name ni Coach Adrian?
2: Coach Adrian Bayot po.
1: Coach Adrian Bayot. Ano? Kasama mo din ba siya during the race doon with Coach Joey? Kayo magkakasama, tama?
2: Yes po. Kasama po namin si Coach Joey, Coach Adrian, and si Steven Tabliso po.
1: So, dalawa lang pala kayong representative doon. So, ano pa yung mga ibang natutunan in that Indonesia Track Cycling Cup, Angela? Anong observation mo doon sa mga nakalaban?
2: Importante din po yung gearing pa din po. And also yung sa techniques po, gagamitin yung mga banking po para hindi gaano mag-exert or effort.
1: At ginagawa niya yan ngayon. So, halos ano na kayo? 1 month training na kayo dyan sa Tagaytay City Velodrome? Ganun ba, Angela?
2: Yes po. Actually, kahapon po nag-training kami.
1: Dun. Talaga? Kayo nag-training. So, gaano ba kataas yung goal mo when it comes to track cycling? Especially na ito na nga, nakita mo na pwede palang makipagsabayan dito sa mas experienced riders like in Indonesians, Malaysians.
2: Matas naman po, konting training lang po talaga na persigido mag-training. Doon lang pala kasi nag-start yung discipline at motivation na patuloy-tuloy, be consistent sa training lang po.
1: Ano bang pwede nating ambisyonin? Yung malaki-laki na competition for the Philippines. Kasi this year, Asian Games, surely, hindi pa naman tayo mag-Asian Games, ano? Probably by next year, no? Yung SEA Games, pwede na talaga tayong lumahok to the max. Yung ating track team. So, pwede bang doon na natin i-focus yung ating goal, Angela, to at least make it to the podium of SEA Games by next year?
2: Yes po, step by step lang po. Gradually, SEA Games, tapos kung ano po yung pwedeng i-set namin na goals na mas higher pa sa SEA Games po.
1: Malaki din ba ang naging tulong noong nakaraan na ACC? Kasi I think for most of you, yun yung kaunanahan yung international track cycling competition, or for some, yun yung kaunanahan track competition. Di ba, Angela? How was it?
2: Nung ACC po, mas harder po kasi siya kasi world po, madami kasi naglalaro na from worlds din po. So mas matulin siya compared din sa Indonesia. Tapos mas madami pong entries.
1: Katulong talaga yon, lalo na siguro building your confidence, di ba? Parang na break in ika nga yung Philippine track cycling riders natin, no, in that ACC. So sana matuloy ulit yung mga pinaplanong events. Sabi nga daw ni Phil Cycling, ha, gusto nilang magkaroon ng series of track series diyan sa Tagaytay. Gusto mo ba yon para mas siguro mas maraming experience kayo na mga nagta-try nga dito sa track cycling, Angela?
2: Yes naman po. Makakatulong po yun sa exposure namin at sa experience po.
1: Bakit ka nag-decide na parang sa kasalukuyan mas matimbang na sa'yo yung track cycling compared to road cycling, Angela?
2: Hindi ko po din po in-expect na mag-shift po ako sa truck, pero I'm starting to love it naman po. Especially kasama ko po yung mga teammates ko po.
1: Mates mo sa Standard Insurance, di ba? Standard Insurance din kayo, no? And at the same time, syempre, ito, itong binubuo na Philippine Truck Cycling team natin. Anyway, Angela, medyo matagal-tagal ka na rin natin nakikita sa cycling, but for the record, ilang taon ka na ba, let's say, sa Standard Insurance, sa ating national team?
2: Almost mag 2 to 3 years, I think po.
1: 2-3 years na at nauna kang pumasok sa Standard, ano? Saan ka nga ulit nakita ng mga Standard Insurance Philippines coaches natin? Sa Nationals ba yan o anong karera?
2: Yung unang team ko po kasi is from Iloilo, one team led by Coach Pido and Tita Tesay. And nung nag-Nationals po ako and naka-silver nung ITT, doon ako nakuha ng National Team and Standard Insurance po.
1: Okay. So, nakailang international competition ka na rin sa road?
2: I think tatlo pa lang po or apat. Hindi po ako sure.
1: Ano-ano yun? Nag-ano ka ba? Nag-ACC ka na sa road, di ba?
2: Opo. Yung unang ACC ko po, Kazakhstan. Tapos, nung nag-tour of Biwasi din po ako in Vietnam and nag-ACC ulit po nung Thailand. The SEA Games po ulit, Thailand, and nung Indonesia po.
1: Yes, naka-SEA Games ka na. So, ang galing, ano, imagine in your 3 years, di ba, with Standard Insurance, and yun na nga, with the national team, dami mo na rin ng mga international competitions. Gaano kasaya ang pakiramdam representing the Philippines? Di na lang representing Iloilo, Angela, representing the Philippines in those races, Southeast Asia and Asian.
2: It's a very proud moment for me po, especially sa mga Ilonggos na palaging nagsusupport po sa Facebook ko and sa parents ko po, palagi po sila nakasupport at sumusuporta po sa akin.
1: Yes. What motivates you? Ano ba ang nagsisilbing inspirasyon ni Angela in doing this sport? Mahirap pa ang cycling, mapa-road o kaya mapa-truck.
2: Yung teammates and coaches ko po inspires me to do well in my training and also sa family ko po always supports me.
1: Angela, ilang taon ka na?
2: 22 po.
1: 22, still young. Okay, done na ba sa studies? Tapos na ba studies? Anong course?
2: Currently studying po pa lang.
1: So, you're still enrolled. So, binabalanse ang pag-aaral at saka training or sports. Ganun ba, Angela?
2: Opo.
1: Mahirap?
2: Opo.
1: Pero, kahit mahirap.
2: For my exam, it's all about time management po.
1: So, college, anong course?
2: Business ad po.
1: Business ad? Saan ka nag-aaral?
2: Sa AMA University. Online po siya.
1: Online, kaya pwede talaga mag-training. Angela, nice talking to you, ano? Especially now we are celebrating World Bicycle Day, di ba? Ano na lang ang pwedeng maging mensahe ni Angela as we continue to follow your cycling career, your stint with our national team, and as you continue to, sabihin natin, to inspire other girls, di ba? Na nandiyan na kung gusto din nilang mag-ambition to be a national team member. So generally, anong gusto mong sabihin o sinong gusto mong pasalamatan after that bronze medal win in that Indonesia Cup? Meron ka ng UCI points, no? After that that podium, di ba? Yes, Angela, go ahead. Message mo.
2: Message ko lang po sa nagsistart mag-cycling po. Just be confident and tuloy-tuloy nyo lang po, be consistent and kahit small progress pa yan, at least it's a progress po. At gusto ko lang po magpasalamat kay God for the guidance and the blessings. At gusto ko din magpa-thank you sa family and friends ko po, sa coaches ko and teammates ko sa support, and sa boyfriend ko po, thank you sa support palagi.
1: Ba, ikaw yung na-meet ko sa ACC? Sino na nga si boyfriend?
2: Si Joseph Avinyar po.
1: Yun, tama, si Joseph Javiñar. Kaya pala hindi ka namin nakita sa ano, sa TOL, no? Nasa ano ka?
2: Nasa Indonesia that time po.
1: Indonesia, okay. So that's nice, ano? Maganda ba na definitely okay na, syempre, si boyfriend nasa cycling din kasi kayong dalawa nagkaka, I'm sure, you understand each other. Yung hard training, di ba? Siguro yung panahon, di ba? Siguro hindi na maghahanap pa ng panahon dahil pareho kayong athlete, pareho kayong cyclist. Alam yung hirap ng ano, ng inyong training, Angela. So talagang nagko-complement ika nga kayo porque kayo parehong cyclist, di ba?
2: Opo.
1: So pareho din kayo nai-inspire, di ba? Yung showing ng isa, yung performance ng isa. So paano kayo nagpapalakas ng loob, Angela?
2: Advice? Lagi lang po kami nag-support sa each other po at nagmamotivate every day and ganun po. Parang na-understand po namin yung mga time difference po namin na always po kami busy sa training and sa mga own priorities po namin sa buhay.
1: Yes, tama, ano? Nako, I would like to seeing you. Sana pareho kayong nasa national team. Lumalawak sa SEA Games o kaya Asian Games. Tapos who knows, pareho kayong makamedal, di ba, for Team Philippines. Di ba? Galing. Di ba? Okay, so God bless you and thank you so much. Congratulations and all the best pa sa mga susunod na mga karera ni Angela Bermejo and of course, our Philippine track team na kasalukuyan nga pong binubuo, ipinoporma. Thank you very much.
2: Thank you po, ma'am. Nice to see you po again. Thank you po.
0: Yan po si Angela Bermejo ng ating national cycling team and bronze medalist sa katatapos lang ng Indonesia Track Cup and in celebration na rin syempre ng World Bicycle Day ngayong araw. Hey! Hey! 55 minutes! Kalain mo yun, tapos na! Salamat po sa inyong pagsama at pagtutok sa ating episode. Salamat sa mga nakapanayam, sa mga nagbahagi ng kanikan lang mga updates and syempre sa ating mga kasamahan sa Master Control, nandiyan Sir Winston, si Sir Edmond, and yung mga kasamahan din natin from Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli ito po si Jess Light sa ngalan ni John Mogol. Magandang hapon, Pilipinas!
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: Philippine Standard Time, it's 56 minutes after 5 in the afternoon. Here's the news. The Department of Trade and Industry is proposing to place solar power system products under mandatory certification requirements. Trade Secretary Maria Cristina Roque said the proposed regulation seeks to ensure that solar energy systems sold in the country comply with the Philippine National Standards or PNS. Roque said more Filipino families, businesses, and communities turn to solar power to lower electricity costs and secure a more stable energy future. It is important that the products entering the Philippine market are safe and reliable. Meralco earlier said it was pushing for stricter regulations on the installation of rooftop solar panels to prevent improper setups that could result in fires. In provincial news in Tawi-Tawi, authorities seized around 6.8 million pesos of suspected shabu and rescued a boy during an anti-illegal drug operation in Bongao, Tawi-Tawi. The Philippine Drug Enforcement Agency, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, or PDEA BARM, the suspect was identified as alias Namli eluded arrest while his companion, identified as alias John, was arrested. Authorities found out that alias John was found later to be a minor and was turned over to the Ministry of Social Services and Development, or MSSD. Pidea Barm said guidance and appropriate intervention from the MSSD are being sought to ensure that legal procedures, child protection protocols, and statutory requirements are properly observed in accordance with existing laws concerning children in conflict with the law. In news abroad, Poland is said to ban mobile phones for children under 16 from using in schools starting September 1 against pornography. The Netherlands, South Korea, and Italy have banned smartphones in schools due to concerns over their impacts on concentration and behavior. The proposed bill would ban children aged 7 to 15 from using phones on school premises, including breaks between classes, and give school legal basis for creating deposits to store phones. Others have banned and are considering banning children access to social media. In sports news, padalong paman sa 2026 MVP for the National Capital Region, Roderick R.K. Medino has committed to play for the National University men's volleyball team. The 6'4 standout from Tawi-Tawi will make his highly anticipated college debut in the UAAP Season 89, adding massive power to the historic six-time defending champions. Medino powered the National Capital Region to the Secondary Boys Division Championship after they beat Calabarzon in the gold medal match in 3 sets. He also led the Malayan Junior Spikers in capturing the NCAA Season 101 Juniors title on top of being a member of the Alas Pilipinas Under 18 National Pool. Philippine Standard Time, it's 59 minutes after 5 in the evening. And that's the news. Magandang gabi, Pilipinas!
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
6: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
7: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
7: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
7: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
7: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
7: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
7: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
11: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po na insect repellent.
4: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy.
13: PSC Hour.
12: Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission.
13: PSC Hour.
12: Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports.
13: PSC Hour.
12: Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan.
13: PSC Hour.
12: Sa Sports Radio 918.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: WIPR 104.3, now boarding.
14: Hey, that's us!
15: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
16: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
14: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
16: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
15: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
14: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
16: Leave all your worries as we soar over the clouds.
15: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
16: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
26: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
25: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
27: Kasama po namin si Secretary Henry po.
28: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
29: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
25: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
30: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
31: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod, Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online. Ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Sports 918, always ready, always 100% analysis and updates you will never miss out.
1: Sports 918, from preparations to competitions, ng bawat team, ng bawat athlete, ng bawat sporting event.
0: Kanilang strengths and assets.
1: Pag-uusapan yan.
0: Kasama si Ria Arevalo.
1: Let's go team!
0: Sports 918.
2: Magandang Miyerkules ng hapon, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po hanggang alas 8 ng gabi ngayong araw po ng Miyerkules, June 3, 2026. Meron na po tayong 13 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi. At magandang hapon sa lahat ng ating taga-subaybay. Siguro madilim na kaya gabi na. Magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga tagapakinig sa 918 kHz. Mga naka-tune in po sa pamamagitan ng kanilang mga radyo sa AM band. Ganun din sa mga nakatutok sa atin sa pamamagitan ng ating PBS receiver app. So muli po namin kayong inaanyayahan sa mga hindi pa nagda-download sa inyong mga cellphones, gadgets. Pwede nyo pong i-download yung PBS receiver app. Libre po yan para mapakinggan ninyo yung mga himpilan sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. And of course, kung mahilig kayo sa sports, pwede nyo pong i-check out Sports Radio icon. Click nyo lang yan para anytime, anywhere mapakinggan nyo po yung mga programa sa ating himpilan. Samantala, pwede rin tayong mapanood sa ating Facebook Live. Hanapin nyo lamang po facebook.com/DZSRSportsRadio918. So, yan yung ating FB account. Pwede nyo pong mapanood mga live broadcast natin. And then, matunghayan din yung mga interviews and mga balita sa larangan ng palakasan na amin pong ibinabahagi sa ating FB account. And pwede nyo rin kaming sundan sa aming X account. So hanapin nyo lang Sports Radio 918 para sa mga karagdagan pang balita sa larangan ng palakasan. Okay, 15 minutes makalipas, ika-anim ng gabi. Magandang gabi sa ating mga kasama sa Master Control, sina Engineers Ed Obra and Winston Del Rosario, sa ating mga kaagapay sa Malolos Transmitter Site. Yan. At ito na, naku, ang dami na ating mga balita ngayong araw na to. Ngayong araw po ito, magpapatuloy ang kampanya ng ating Giles 3x3 Women para sa nagaganap na FIBA 3x3 World Cup 2026 sa Warsaw, Poland. And in a few minutes, mag-start na yung laban ng Pilipinas kontra China. Naku, Philippines versus China. Eh, tangka natin makuha unang panalo dito po sa FIBA 3x3 World Cup. So, later on naman, ang pagpapatuloy po ng kampanya ng ating Gilas Women Youth Team, yung ating under-18 team na kumakampanya sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers. Napakagandang panalo ang kanilang naitala last night kontra Vietnam. 51-point victory for the Philippines, ba? Ibang klaseng pa-welcome yan kay Coach Sandy Arespacochaga na newly installed head coach ng ating Gilas Pilipinas Youth Women. So, in detalye po ng balita, ating ibabahagi sa inyo sa pag-uusad ng ating program. And of course, tonight meron tayong game against Singapore naman. 7 p.m. Okay, so later on, yung iba pang details tungkol dyan, atin pong tatalakayin. At Inaantabayanan din natin ang pagsisimula po ng PBA Commissioner's Cup Finals sa pagitan ng TNT Tropang 5G, the defending champions, and Barangay Ginebra. So, in ano ba? A little over an hour, magsisimula na po ang finals ng PBA. So, salpukang matindi to, no? Para po sa chance ang makuha ang corona ng Commissioner's Cup ngayong Season 50. Sa mga gusto pang humabol, Araneta Coliseum po ang venue ng Game 1 natin. 7:30 p.m. ang tip-off para sa finals ng PBA. Eh, meron pa yung mga ano, mga opening game, ano ba, gimmick. Yung mga call-outs at iba pa. So, baka hindi saktong 7:30 mag-start yung game. Pero, pwede ba kayong humabol? So, mamaya ating pag-usapan po yung finals ng PBA. At the same time, yung mga balita sa PBA. Naku, may trade na naman tayo. Ah, trade. Mga usual suspects. Yung mga ano, teams na involved. So, Terra Firma, San Miguel, nagkaroon ng palitan na malalaro mamaya. Kilatisin natin kung sino-sino ba yung mga players na yan. At sino ba ang uwagi sa naganap na trade? So, eto na po tayo mga kaibigan. Ha? Ano ba? Kailangan ng anihin. Biruan ng mga netizens. Okay, so mamaya po pag-usapan natin yan, no? Dito sa ating programa. And kung magsisimula na ang finals ng PBA, bukas naman yung naabangan natin na NBA Championship. So start din po ng best of 7 title showdown between the New York Knicks and San Antonio Spurs. So bukod dun sa excitement na dala mismo ng NBA Finals, excited din ang mga Filipino fans dahil katulad nga na nabanggit namin kagabi ni JP Manyosa sa usapan natin about NBA Finals preview, no, ang mga Pilipino ay excited, tuwan-tuwa dahil meron po tayong mga kababayan na maglalaro sa finals. At kung anumang team ang manalo, eh meron ng isang manlalaro sa NBA with Filipino heritage ang magkakampiyon. Dahil tig-isang Phil-Am yung naglalaro dun sa dalawang koponan na maghaharap nga po sa NBA Finals. So, kanina nagkaroon ng media availability press conferences yung mga teams. At ibabahagi po namin sa inyo yun na nga yung mga naging pahayag nila, no? Syempre ang ating mga kumbaga kapwa Pinoy, oh, di ba, si Jordan Clarkson ng New York Knicks and Dylan Harper ng San Antonio Spurs. So yung kanilang reaksyon. At the same time, si Jordan Clarkson, taga San Antonio siya eh. So, tubong San Antonio, Texas si Jordan Clarkson. Yun nga lang, maglalaro siya for New York Knicks. So, sabi nga ni JP kagabi, ang San Antonio wala na sa ilang ibang team, no, professional team. Sa ibang sports, ito lang, San Antonio Spurs. Kaya grabe yung fanbase din ng San Antonio, yung pagsuporta. And I'm sure growing up, no, si Jordan Clarkson, definitely, nag-cheer din yan for San Antonio Spurs. But this time around, maglalaro siya for the opposing team, New York Knicks. So, yung reaction niya rin about that. And, syempre, yung kanila nga pong napipintong paghaharap sa finals ni Dylan Harper. So, mamaya po yan sa second hour ng ating programa. Okay, 21 minutes makalipas ang ika-anim ng gabi. So, talakay na muna natin itong karamihan ng mga balita natin, ha, basketball, ngayong araw ng Miyerkules. So, simulan na natin yung ating talakayan. At unang-una na nga po dyan ay ang naging rousing victory ng ating Gilas Pilipinas Youth Women sa pagsisimula ng kanilang kampanya sa FIBA Under 18 Women's Asia Cup Sayaba Qualifiers. So, rousing 93-42 na tagumpay ang naitala ng Pilipinas kontra Vietnam. 51-point victory ito last night para po sa magandang pagsisimula ng kanilang campaign sa Sayaba Qualifiers na ginanap sa STI West Negros University Gym sa Bacolod City. Ang Gilas Youth Women, bagamat naging mabagal ang kanilang pagsisimula, medyo nangangapa pa siguro yung team natin. First assignment nila, no? After a slow start, unti-unti pong kumalas at nag-pull away itong Gilas Youth Women para nga po makuha ang 51-point victory. At the same time, magandang pa-welcome sa kanilang bagong head coach na si Sandy Arespacochaga. So, slim lead yung hawak ng Pilipinas 19-14 at the end of the opening quarter against Vietnam. Pero on both ends of the floor, no, nag-intensify yung performance.

0: na palarong pambansa MVP ay nagtala po ng 15 puntos habang si Tiffany Reyes ay nagtala ng 14 points and 5 rebounds. So si Reyes po ang tinanghal na best player of the game sa naging panalo ng Pilipinas. Nag-ambag ng 13 puntos si Leia Pinuela habang si Sofia Dignadise naman finished with 10 points, 6 rebounds, 5 assists, and 6 steals. All-around performance para kay Sofia Dignadise. So, siya kasi yung playmaker. So, talagang siya rin ay isa sa mga susi para nga po maging maganda. At smooth sailing yung pag-execute ng mga plays ng ating koponan. So, again, 93-42 na panalo ang naitala ng Pilipinas kontra Vietnam sa isa pang laban kahapon na una po actually yung bakbakan ng Indonesia and Singapore. Nanalo ang Indonesia 66-49 sa likod ng 14 points ni Arika Shafa Chayara. So, yan po yung mga naging resulta kahapon dito sa unang araw ng aksyon ng Sayabaw Under-18 Qualifiers. So, ngayong araw na ito, magre-resume ang mga laro at kanina po ay nagsimula na yung laban ng Vietnam and Thailand. So, first game ng Thailand, yung laban nila today. So, 4 PM nag-start yan. Siguro by this time, patapos na yung game na yan. And then, ang Pilipinas po, muling sasalang, makakaharap naman nila, ang Singapore. At 7 PM tonight. Okay? So, mapapanood pala no, sa Pilipinas Live. Ayan sa mga nagtatanong. Live po mapapanood sa Pilipinas Live and sa One Sports. Yung game ng ating Gilas Pilipinas Under-18 Women. So we are gunning for another victory dito sa tournament. By the way, ang Gilas Under-18 Women ang defending champion nitong torneo. Last year, na-sweep nila yung tournament, 3-0 sweep for the Philippines sa Sayabaw qualifiers, ay not pala last year, 2 years ago. So, sa sa Ratchaburi, Thailand. So, kasi biennial tournament, yung Sayabaw Under-18 qualifiers. Okay, so we are trying to retain the title na nakuha nga po natin nung previous staging ng tournament. Tatlong editions pa lang kasi itong Under-18 Women's Asia Cup Sayabaw Qualifiers. So, for the Philippines, ayan, target nga natin na tayo po magkampiyon kasi, di ba, host din tayo eh. So, ang gandang opportunity yon na makuha natin yung title again on our home turf. And bagamat pasok na tayo sa Division A ng FIBA Under-18 Asia Cup for Women, so tayo po ay syempre ginagamit itong Sayabaw qualifiers bilang paghahanda dun nga sa debut natin sa elite level ng Under-18 Asia Cup. So sa September po yun, gaganapin sa Malaysia. So, good luck sa ating team and hopefully ma-accomplish nila, makuha natin ang another victory no sa laban natin kontra Singapore later tonight.
1: Sports 918.
0: Okay, 28 minutes after 6 PM, we'll take a break and then sa ating pagbabalik, ating pag-usapan naman itong kampanya ni Alex Ayala. So kahapon, di ba, during our program, na ibahagi namin sa inyo yung kanyang dominating performance panalo kontra Priscilla Hon ng Australia sa first round ng Birmingham Open WTA 125 event. So, sino ang kanyang mga kalaban sa susunod na round? Yan ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit.

0: siguruhin may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
2: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
3: Alam mo ba, ang El Nino ay isang climate phenomenon na nagaganap kapag umiinit ng higit sa normal ang tubig sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang pag-init na ito ay nagdudulot ng malawakang pagbabago sa klima katulad ng tagtuyot sa ilang bahagi ng Asya at mas matitinding pag-ulan sa ibang rehiyon. Sa Pilipinas, kadalasang nagriresulta ang El Nino sa kakulangan ng ulan, pagbaba ng supply ng tubig at epekto sa agrikultura. Mahalaga ang maagang babala at paghahanda upang mabawasan ang pinsalang dulot nito sa ekonomiya at kabuhayan.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Sports 918.
3: Kasama si Ria Arevalo.
2: Let's go team!
3: Sports 918.
4: We have 32 minutes after 6 PM. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Bago tayo dumako sa tennis, ayan, saktong-sakto dahil nagsimula na po ang laban ng Pilipinas kontra China. Ito po ay sa pagpapatuloy ng kampanya ng Gilas 3x3 Women sa ginaganap na FIBA 3x3 World Cup. So, yung ating first day of competition, hindi naging maganda para sa Gilas 3x3 women dahil dalawang sunod na talo yung nalasap natin kontra Latvia and Germany. So, 11-14 yung naging pagkatalo natin sa kamay ng Latvia, and then we lost also to Germany sa isa pang game last Monday, 10-22. So dahil doon, ano pa tayo, winless pa tayo. Nasa ilalim po tayo ng Pool C action. No? Kasama natin doon ang Italy na wala pa ring panalo. So we are trying to get our first win against China. Na ang China naman po sinimulan yung kanilang campaign with a victory against Italy, but prior to that natalo sila sa kamay ng Germany. So 1-1 ang record ng China. So yun ngayon yung target natin, no? Makuha yung panalo rito para, 'di ba, makapaglista tayo ng tagumpay, no? First win natin if ever dito sa 3x3 World Cup. And after China, mamaya pong 8:45 ng gabi ang laban natin kontra Italy. So medyo mahirap na eh. Parang magiging very difficult na for 3x3 Gilas women na makausad sa next round ng tournament. Because only the top team in each group earns an outright berth to the quarterfinals. Samantala, yung second and third place teams will go through the play-in round para sa chance na maka pasok dun sa quarterfinals or final 8. E sa ngayon, sa Pool C action, pareho pong 2-0 ang record ng Latvia and Germany. And then China is 1 win, 1 loss, followed by Philippines, Italy 0-2. So, hoping tayo, di ba, na kung sakali ay makahabol pa dun sa biyahe patungong play-in, no? Play-in round. Okay, so right now, 3-0 start for Gilas 3x3 women. At mas matatangkad tong mga kalaban ng Pilipinas, ha? Dito sa kanilang game, nakita rin natin yung size advantage ng mga nakalaban natin sa first day of action. Mga Europeans kasi, Latvia at saka Germany. So hopefully makakuha ng magandang adjustment, makagawa ng magandang adjustment yung ating national squad, no, sa paggabay ni Coach Anton Altamirano para dito nga sa tangka natin na makuha yung dalawang panalong target natin for today dito sa Pool C action ng FIBA 3x3 World Cup. So, magandang start for the Philippines. 4-1 is the score under 7 minutes remaining sa ball game. Okay, mamaya po maghahatid ulit tayo ng mga updates dito sa kampanya ng Gilas 3x3 Women. Samantala, dumako naman tayo sa tennis at katulad nga ng ating nabanggit kanina, Alex Ayala ay wagi sa kanyang unang laban kahapon po kontra Priscilla Hon, parang umusad sa round of 16 ng WTA 125 Birmingham Open sa England. So straight sets na panalo na itala ng world number 37 na si Ayala kontra world number 143 Hon, 6-love 6-2. Mabilis lang yung naging match na ito ni Alex kontra Priscilla Hon. And a very dominant performance right from the start ang pinamalas ni Alex dito sa pagbabalik niya sa grass court campaign. So first grass court tournament niya to for this year. So 30 minutes lang tumagal yung kanyang laban kontra Priscilla Hon para makuha po yung panalo sa round of 32. So, 30 minutes opening set lang. Nakuha niya na kagad yung 6-love na advantage dun sa match before dominating again itong si Priscilla Hon sa second set. So again, 6-love, 6-2 na panalo po yan. And makakaharap po nitong si Alex Ayala sa susunod na round, sa round of 16, itong Russian na si Alina Sharayeva. So si Alina Sharayeva po ay nakalaban na ni Alex dun sa Philippine Open, diba? Early this year, WTA 125 Philippine Open dito sa Pilipinas. At tinalo ni Alex itong si Sharayeva. So 6-1. Teka lang ah, yung match ni Sharayeva at saka ni Alex nung early this year. No, nanalo po, straight sets na panalo din yun eh. Round of 32 sa Philippine Women's Open, nagtagpo si Alex at si Sharayeva and nanalo nga in straight sets itong si Ayala. Okay? So tomorrow po magiging maghaharap muli. Ayan, si Alex at si Alina, no, for their target na makapasok sa quarterfinals. So for Alina Sharayeva, tinalo niya sa round of 32 si Grit Minen ng Germany, 6-3, 6-1. So, dominating performance din for Sharayeva. And tomorrow, wala pang time yung paghaharap nitong sina Sharayeva and Alex Ayala. Ba, top seed pala si Alex dito sa Birmingham Classic. Okay, so to be announced pa yung oras ng kanilang round of 16 match. Naka-focus na lang si Alex dito sa singles competition kasi maagang na-out yung kanilang nga pong pair sa doubles action nitong Birmingham Open. Okay, so yan yung ilang pang developments natin dito nga sa campaign naman ng ating Filipina tennis ace na si Alexandra Ayala.
5: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa sports radio ng bansa.
6: Sports Radio Number 1. Sports 918.
4: 41 minutes after 6 p.m., silipin ko lang ang nagaganap na labanan sa pagitan ng Pilipinas sa China. Naku, nakabalik ang China. One point deficit for China. At nakatabla na sila right now. 6-all is the score. So with 4 minutes and 36 remaining dito sa kanilang laban po sa Pool C action ng FIBA 3x3 World Cup. So 6-6 is the score right now with 4 minutes and 20 remaining. And nagpakawala ng 2-pointer itong China. Lamang na ngayon ang China. 8-6 ang score. Nako. So, kailangan bumawi dito ang Pilipinas. Ang ating koponan po ay binubuo ni na Afril Bernardino, Casey De La Rosa, si Camille Clarin and Mika Cacho. Yan po yung ating mga manlalaro dito sa lineup natin, no, for the 3x3 World Cup. So bali ang parang ano lang dito bago, no, sa team is si Camille Clarin, kasi itong sina De La Rosa, si Mika Cacho, Afril Bernardino, naglaro na sila as teammates nung earlier earlier of this year, doon sa mga una nila, previous tournaments nila, like yung Asia Cup, FIBA Asia 3x3, no? And then, yung qualifiers para dito sa World Cup. So, magkakasama na sila. Si Camille Clarin kasi nagkaroon ng injury last year, kaya nagpagaling muna siya, and naka-rejoin naman siya sa ating national team. So, siya po yung kumumpleto dito sa ating roster for this World Cup, and this is the first time na nakapasok uli ang Pilipinas sa 3x3 World Cup after our initial stint noon 2018. Hinost natin yung tournament noon dito sa Bukawe, Bulacan. So, after that, 8 years ang inintay bago nga po makatungtong tayong muli dito sa 3x3 World Cup. So, noong time pa lang yon, nandun din naglaro rin si Afril Bernardino. So, si Afril Bernardino po ang tanging Filipino player na nakapaglaro sa dalawang World Cup appearances ng Pilipinas sa 3x3 basketball. Okay? So, mamaya maghatid pa tayo ng update dito nga sa nagaganap na laban between the Philippines and China sa Pool C action ng FIBA 3x3 World Cup.
6: Sports 918.
3: Kasama si Ria Arevalo.
6: Let's go, team!
3: Sports 918.
5: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa sports radio ng bansa.
3: Sports Radio Number 1.
4: We have 16 minutes to go before 7 p.m. Kasalukuyan pong nagaganap ngayon ang draft ng Premier Volleyball League and sa Novotel, Manila, Araneta City. Sa Cubao lang yan. Okay. Sa Cubao, Quezon City po. Yung PVL draft, no? The best athletes out of collegiate leagues ay mafufulfill na yung kanilang pangarap na maglaro sa PVL. At ito na yung unang hakbang, di ba? Kailangan mag-draft muna sila ng mga teams. 42 applicants, nabawasan po yan, and na-trim down to 38 aspirants dahil nag-withdraw sa kanilang participation sa draft. Sina Aliza Solomon, Ninia Itang, Nat Estrelier, and Lara May Silva. So sila po ay magfo-focus muna sa Alas Pilipinas National Team. And dahil nga sa withdrawal nitong si Solomon at Itang, bagong pangalan ang inaasahan na maging top pick nitong PVL. So, expected first rounders itong two-time UAAP best setter na si Camila Lamina ng NU and two-time UAAP best libero Bernadette Pepito ng University of Santo Tomas. Siyempre, yung kanyang mga teammates din, no? Sina Saisha Gulia and Jonah Perdido. Mga matutunog din na pangalan yan. So, sina Barbie Hamili ng Adamson, Kai Cepeda ng University of the East are also projected to land in the first round after impressing in the draft combine. Okay, and FEU's Steen Ubaldo is also a strong first rounder. So, hindi nga lang siya makaka-attend ng proceedings as she remains with Alas Women Pool na naghahanda po for the 2026 AVC Women's Cup sa Candon City. Oy, this ano na yan, Saturday na. So, talagang tuloy na tuloy ha, yung AVC Women's Cup sa Candon City. Bagamat may mga gusot sa PNBF. So, tuloy po yung hosting ng Candon City sa 2026 AVC Women's Cup. So, yung iba pa mga names na inaasahan natin sa PVL draft ay itong mga NCAA talents, sina Jonah Dolorito ng Lyceum, Kat Santos ng San Sebastian, and then Laika De La Peña ng PUP, Angel Galinato ng University of San Carlos. So, although hindi nga kasama yung mga teams nila, diba, sa UAAP, NCAA, ay makangarap pa rin na makapasok sa PVL ang mga nabanggit na manlalaro. Okay, so ang tanging Filipino foreign hopeful sa draft ay si Jade Fuentes ng Cal State Dominguez Hills. Ang may hawak po na number one overall pick ng PVL draft ay ang Galleries Tower High Risers. Susundan niya ng Capital One, and then third pick, hawak ng Chocomucho, followed by Zeus Coffee. So, the remainder of the first round order consists of NextLed, Akari, Farm Fresh, PLDT, and Creamline. So, yung teams na magpapas sa kanilang selection will forfeit all of their remaining picks in the draft. Yun. Once na magpas ang isang team, ibig sabihin wala na silang korsonadang kunin pa na talent dun sa listahan ng mga applicants. So, abangan natin ang magiging resulta po nitong PVL draft. Di ko lang alam kung anong oras ang saktong start, but maya-maya siguro kapag meron na tayo mga info dito nga po sa draft, ibabahagi po namin sa inyo yan. Of course, ang ating kasamang si Dennis Silanga, I think ang tumututok dun nga po sa magaganap na Premier Volleyball League drafting. Okay, so we have 11 minutes to go before 7 p.m. We'll take a break at magbabalik pa tayo for more sports updates dito sa Sports 918.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin,
9: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
14: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
15: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Nagbabalik ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio, and ito na, update natin dun sa labanang Pilipinas at China para po sa Pool C action ng FIBA 3x3 World Cup. Okay, unfortunately, lumasap ng isa na naman pagkatalo ang Pilipinas. So, mukhang ito na ang kumbaga formality na tayo po'y out of contention na para dun sa susunod na o dun sa next round ng competition. So, ang final score is 20 for China, 12 for the Philippines. So, 20-12 is the score. China winning against the Philippines dito sa FIBA 3x3 World Cup Pool C action. So, ikatlong sunod na pagkatalo ito ng Pilipinas dito po sa tournament. And with that, wala na tayong chance to make it to the top 3 ng grupo natin. Kasi yun yung crucial, no? Yung top 3, yun yung makakausad, no? Sa next phase ng tournament. Yung number 2 and number 3, at least, di ba, papasok sa play-in. Kaya lang, yun nga, 0-3 na po ang record ng Pilipinas. Samantala yung China naman na-improve yung kanilang kartada to 2 wins and 1 loss. Okay? So, mamaya, yung susunod po na laban ng Pilipinas, our last game for the FIBA 3x3 World Cup is against Italy. So, Italy po ang ating makakalaban at 8:45 ng gabi. So, 8:45 ng gabi and ang Italy so far, mamaya pala, maya-maya susunod dito sa Philippines-China match, yung game ng Italy versus Germany. Okay, Italy versus Germany, 6:55 p.m. So, about to start pa lang yung kanilang game. And ang Italy kasi going into today's action, 0-2 rin ang record nila. So, mabigat kasi yung Germany, ano po yan, Paris Olympics gold medalist ng 3x3 women's basketball. So, baka championship game to. Mala championship game for Philippines and Italy mamaya po at 8:45 p.m. Kasi, well, iniintay pa naman natin yung resulta ng Germany-Italy, pero pwede kasi na maging battle of the winless teams yung match later on at 8:45, no, between the Philippines and Italy. So, yun po. Ano na lang, we are trying to salvage, no, a win dito nga sa ating campaign sa FIBA 3x3 World Cup. Okay? So, we have 6 minutes to go before 7 p.m. Balik lang tayo sa volleyball. Di pa nag-start, I think, yung PVL draft. No? So, hopefully, makakuha tayo ng updates mula kay Dennis Silanga sa magaganap nga po na PVL draft. Pero sa kaugnay na balita, okay, volleyball pa rin po ito. Ang Candon City, they are stepping up for the AVC Women's Cup. So, ito pong Candon City kasi ang host ng AVC Women's Cup starting this Saturday. And they are gearing up for another major hosting challenge para nga po sa international competition na ito sa larangan naman ng volleyball. So, the tournament atmosphere is already building up in the bustling city in Ilocos Sur. So, na-upgrade ang mga training facilities, na-expand na rin po ang accommodations and additional practice venues. No, 12 teams ang maglalaban-laban for honors in the continental competition that will run until June 14. So, June 6 to 14, itong AVC Women's Cup. So, aside from alas Pilipinas women, no, of course, yung mga iba pang teams na lalahok po dito ay Chinese Taipei, South Korea, Kyrgyzstan, Australia, and Uzbekistan. So, yan po yung mga kagrupo ng Pilipinas sa Pool A. Samantala sa Pool B naman, nandyan ang defending champion, Vietnam, Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hong Kong, and Lebanon. So, dalawang grupo. Nahati po yung mga koponan natin para dito sa AVC Women's Cup. So, for the host city, ayan, ang City of Candon, sa panguna ni Mayor Eric Singson, continues to raise the standards in sports hosting. So, tinatawag nga ni Mayor Singson na milestone event for the City of Candon ang kanilang pagiging punong abala dito sa tournament, and they vowed to continue to work with Philippine Sports Commission Chairman Pato Gregorio and Asian Volleyball Confederation President Ramon Tatsusara para matulungan pa ma-elevate ang sport na volleyball and to boost sports tourism. So, ang magiging venue ng AVC Women's Cup ay ito pong Candon City Arena. So, 8,000 na mga spectators ang kayang i-accommodate ng Candon City Arena. And base nga dun sa kanilang experience from hosting the Five Nation Men's Southeast Asia V-League, no, yun ngayon yung baon nila, yung experience na yun sa pagiging punong abala naman po dito sa AVC Women's Cup. So, they are also installing a strength and conditioning gym on the third floor ng Candon City Arena. And then, pinaganda rin nga po yung area para sa support teams and tournament operations. So, meron ding dalawang dedicated training venues na pinut up para sa team preparations during the 9-day tournament. So, kaya naman sa mga kababayan natin sa Candon City, Ilocos Sur, huwag niyong palagpasin po ang pagsuporta sa Alas Pilipinas. At syempre pananood dito nga po sa magaganap na AVC Women's Volleyball Cup starting this Saturday, June 6 hanggang June 14. Okay? So, 2 minutes to go before 7 p.m. We will take a break, and then sa aming pagbabalik, marami pa tayong mga balita na ibabahagi at tatalakayin ngayong gabi. Of course, yung balita natin sa PBA, sa football, no, meron din tayong inaantabayanan na football friendly tonight sa Rizal Memorial Football Stadium. More details about that, and then mga updates pa natin sa Gilas Pilipinas. No, kasi yung naturalization, 'di ba, nina Malik Diouf and Elizabeth Means nag-lapse into law na. So, sila po ay naturalized Filipinos na, although hinihintay pa nila yung kanilang passport. Si Benny Boatwright, na-delay, kasi nga eh, di ba? Sa mga nangyayari sa Senado ngayon, so medyo naantala. Anyway, pag-usapan natin yan, pati yung ilan pa sa mga developments, no, sa Gilas Pilipinas, players natin, yung mga absent sa next Asian qualifiers. Okay, and NBA Finals. So, yan yung tatalakay natin sa second hour ng ating programang Sports 918.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
17: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
19: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Headlines ngayon.

0: Good evening, I'm Ria Arevalo and here now's the news. Former Taguig City Mayor Lino Cayetano has been appointed as the new General Manager of State-Run People's Television Network or PTV. Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez said Cayetano brings a rare wealth of experience from the media and would certainly take PTV4 to greater heights in the ever-evolving multimedia landscape. Cayetano will be replacing Maria Lourdes Choa Fagar as PTV General Manager. Gomez expressed gratitude to Fagar for her service to the station and the nation. Meantime, 69 Chinese nationals and one Filipino were arrested during a raid at a steel mill plant in Tagaloan, Misamis Oriental, and were released. This as the National Prosecution Service ordered the release of the suspects after the National Bureau of Investigation failed to provide sufficient evidence to support allegations of possession, distribution, or manufacture of radioactive materials. In a 25-page resolution, prosecutors said the alleged violations of labor, immigration, and consumer protection laws were not established. However, 11 individuals who were not arrested during the raid will undergo preliminary investigation to determine possible legal violations. In news abroad, Cambodia launched a compulsory conciliation process under international law aimed at resolving a long-running maritime boundary dispute with Bangkok. The move follows a Thai government decision to terminate a 2001 agreement with Cambodia over the disputed area in the Gulf of Thailand where the two countries' maritime claims overlap. Cambodian Prime Minister Hun Manet said the step is to protect its sovereignty and maritime rights in accordance with international law. Thai Prime Minister Anutin Charnvirakul canceled the agreement after two rounds of deadly military clashes between the countries last year along their disputed border. In sports news, SEA Games decathlon champion Hockett de los Santos finished 10th in the men's pole vault event at the 2026 Busan International Pole Vault Meeting in South Korea. De los Santos cleared 5.10 meters to place 10th among 19 competitors. His effort represented a 30-centimeter improvement over the 4.80-meter he recorded at the Southeast Asian Games in Thailand last December, but remained short of his personal best of 5.15 meters, which he set at the Patapa Open in 2024. Meantime, Japan's Masaki Ejima and Thailand's Patsapong Amsarang clinched the gold and silver medals at 5.60 meters, while Australia's Jack Downey settled for bronze at 5.40 meters. The Busan meet served as De Los Santos' season opener following a long layoff due to injury, marking his return to international competition. De Los Santos will next compete at the Philippine Athletics National Open, scheduled from June 10 to 14 at the New Clark City Athletic Stadium in Capas, Tarlac. And so goes our news to this hour. This is Ria Arevalo reporting for Sports Radio 918.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nagkakabit
5: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team. Sports 918. Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng bansa. Sports Radio number 1.
0: Nagbabalik po ang Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Nasa second hour na tayo ng ating programa. Ngayong araw po ng Miyerkules, June 3, 2026. Ayan, magandang gabi po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Maparadyo man yan sa 918 kHz, AM band, or sa PBS receiver app. Or sa mga naka-tune in sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook account. So magandang gabi po sa inyong lahat. And update lang tayo para dun sa mga late tuners, no? Yung ating Gilas 3x3 Women. Unfortunately, ikatlong sunod na pagkatalo po yung ating nalasap sa Pool C action nitong competition. Ang ating Gilas 3x3 Women ay lumasap ng 12-20 na pagkatalo sa kamay ng China. So, tinalo po tayo ng China 12-20. And because of that, out na tayo, no? Formally out of contention na tayo dito sa FIBA 3x3 World Cup. So, meron pa tayong isang game and hopefully makuha natin yung panalo. No, at least para di tayo, 'di ba, mabokya dito sa FIBA 3x3 World Cup. Makakaharap po natin ang Italy mamayang 8:45 PM. So, Italy ang kalaban natin. I think ongoing ngayon yung laban ng Italy and Germany. So, pareho po kasing wala pang panalo tong Pilipinas at saka Italy. So, sa ongoing match nila right now, Pool C action po ito. Germany is unbeaten, ha? 2-0 ang Germany. Going into today's action, yung Italy 0-2. So, 11-8 ang score. 3-point lead lang hawak ng Germany sa kanilang ongoing match. Teka lang, live score ba to? Okay, oo. 11-8. In favor of Germany. So, anyway, ayan, mamaya po kalaban natin yung ano nga ba yung moniker ng Italian basketball team, yung Azzurri, no? Yung Team Azzurri later tonight at 8:45 p.m. para sa last match natin for the FIBA 3x3 World Cup. Okay? And then, at this point, nag-start na rin po yung match, second game ng Gilas Under-18 Women sa nagaganap na Sayaba Under-18 Qualifiers. So, kalaban natin Singapore. And target nga po natin na makuha ang ikalawang sunod na panalo after winning yesterday against Vietnam. No, 51-point victory ang naitala ng Pilipinas contra Vietnam, 93-42. So, follow-up victory, target natin versus Singapore tonight. Okay? Samantala, sa iba pa nating mga balita, okay, sa football naman po, ang ating Philippine Men's National Football Team ay sisimula ng kanilang FIFA window tonight with the Tri-Nation Friendly. No, with a Tri-Nation friendly alongside Guam and Myanmar. So, ngayon pong gabi ang pagsisimula nitong Tri-Nation friendly ng nakinabibilangan ng ating Philippine Men's National Football Team. So, 7:30 p.m. ngayong gabi yung laban ng Pilipinas and Guam. Friendly po ito, no? For preparation sa kanilang mga susunod na competition. So, first game ng ating Pinoy Booters. Itong kanila nga pong pagharap kontra Guam since the qualification tournament for the AFC Asian Cup. No? And dun sa AFC Asian Cup, unfortunately, hindi tayo nakapag-qualify. So, target ng Pilipinas na dito sa friendly maging maganda rin yung performance, no? Because this will be a stepping stone for the next tournaments. So after tonight versus Guam, makakaharap ng Pilipinas ang Myanmar on June 9. So next Tuesday, 7:30 p.m. din po yan, Philippines versus Myanmar. Okay, yan po yung Tri-Nation Friendly sa Rizal Memorial Football Pitch. And itong week-long tournament ay part ng preparasyon ng Pilipinas para sa ASEAN Hyundai Cup. So ito po yung top flight competition among national men's soccer teams in the ASEAN Football Federation. So, yun yung pinaghahandaan ng ating Philippine Men's National Football Team. So, good luck Philippines versus Guam for tonight, 7:30 p.m. Para sa mga kababayan natin malapit dyan sa area, pwede nyo po suportahan ang ating Philippine Booters sa laban nila kontra Guam. So, sa Rizal Memorial Football Pitch and chance natin ito, no, to see and watch our national booters dito mismo sa home turf natin. Okay? So, sa programang Football Connection tomorrow, Thursday tomorrow, no, with Aaron Bayato, more details pa. Now, of course, about the result nito nga pong Philippines-Guam match. Abangan nyo yan tomorrow for more details pa, no, ng friendly matches ng Philippine Men's National Football Team.
9: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 17 minutes after 7 p.m. So natapos na rin po yung laban ng Germany and Italy sa FIBA 3x3 World Cup. And nanalo ang Germany 15-8. So third straight win for Germany. So 15-8 is the score. So meaning Italy will go to their last match versus the Philippines later tonight at 8:45 p.m. na winless rin. Nako, bakbakang malalayan. Kasi ayaw naman natin, di bang, matapos ang tournament na walang panalo. Kaya itong Pilipinas at Italy, mamaya po, magtutuos para sa chance makakuha ng panalo sa huli nilang assignment dito sa FIBA 3x3 World Cup. Okay? So, good luck sa ating quartet. Para naman, di ba, meron tayo at least panalo bago nga po matapos yung campaign nitong, sa pagtatapos ng campaign dito sa FIBA 3x3 World Cup. Okay, 18 minutes after 7 p.m. Uy, balitang PBA na tayo. Kakaroon na po ng player introductions para sa finalists ng PBA Season 50 Commissioner's Cup. Laban ng TNT, Tropang 5G, and Barangay Hinebra. Uy, deja vu, parang last season, ganyan din ang tagpuan sa finals ng PBA Commissioner's Cup. Although, magkaiba na ang, may mga pagbabago na, di ba? Yung import lang ng TNT, iba na ngayon. O, dahil wala si Rondé Hollis Jefferson. Mag-iba rin kaya resulta? Yun ang aalamin natin. Best of 7 title showdown sa pagitan po ng Tropang 5G and Jean Kings. So, pag-usapan pa natin yung PBA Finals sa ating pagbabalik, no, right after a few reminders. So, stay tuned po dito sa Sports 918.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
12: Maging panatag Pilipinas.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
14: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa.
15: Tune in na
14: sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
16: Sports 918.
0: 21 minutes makalipas po ang alas 7 ng gabi. Nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Kasalukuyan na nga pong nagaganap ang player introductions para sa PBA Season 50 Commissioner's Cup Championship Match between TNT and Barangay Hinebra. Naku, magandang labanan po ito. And ito po ang ikalimang chapter sa kanilang heated rivalry. Aba, Heated rivalry talaga, heated saga. So, 7:30 p.m. magsisimula ang bakbakan. Game 1 ng finals tonight sa Araneta Coliseum. And inaasahan nga another electrifying match sa pagitan ng dalawang koponan. So, history favors TNT. Kasi ang TNT 5, tropang 5G po, swept the last three finals against Ginebra. Suking-suki pala ng TNT itong Ginebra eh. With Ronde Hollis Jefferson winning against Justin Brownlee and the Gene Kings. Kaya lang, walang Ronde Hollis Jefferson this time around. No, may injury po si RHJ, kaya't ang naging import, di ba, ng TNT early in the tournament is Bol Bol. But, nagkaroon din ng injury si Bol. No? At, ang sama, parang parehong Achilles yung injury ni RHJ and then kay Bol. So, with that, kinailangang maghanap uli ng TNT ng import at ang kanilang tinap ay itong si Chris McCullough. So, si Chris McCullough po ay nag-champion na sa PBA Commissioner's Cup. Noong 2019, nang tinulungan niya ang San Miguel Beer na makamit ang kampyonato, tulungan din kaya niya. At makumpleto rin kaya niya ang pagkuha ng kampyonato with TNT Tropang 5G. Yan ang ating aabangan. Sa kabilang banda naman, sa Barangay Ginebra, muli po silang babanderahan ni Justin Brownlee. 6 PBA titles ang tanga ni Justin Brownlee. And talagang uhaw na uhaw si Justin Brownlee at ang Barangay Ginebra na makuha ang ikapitong

0: Chair of the conference favorite, RJ Abarrientos. And by the way, siya rin ang Player of the Week ng PBA. Huling Player of the Week citation na kamit ni RJ Abarrientos matapos po yung kanyang spectacular performance dito sa huling dalawang panalo ng Barangay Ginebra para makuha nga yung semifinal victory kontra Rain or Shine. So, itong si Abarrientos nagtala ng 30 points, 7 assists, 6 rebounds, 3 steals, and a block sa Game 6 clincher against Rain or Shine. A day after na magtala rin siya ng 31-point production for Barangay Ginebra. So, ibang klase ang performance na pinapamalas nitong si RJ Abarrientos. Of course, aside from him, marami pang mga bala, ika nga si Coach Tim Cone. Ang taguri nga sa Ginebra, Gilas team. No? Karamihan sa mga players ng Ginebra, mga malalaro rin ng ating pambansang koponan. Nandiyan si Nascari Thompson, si Japet Aguilar, no? Sina Jeremiah Gray, and the rest of the Barangay Ginebra Gene Kings. Para naman sa TNT, of course, yung local support nina RR Pugoy, Jason Castro. Nagbabalik si Jason Castro kasi for a while, diba, injured po siya. So, si Jordan Heading, third finals appearance na ni Jordan Heading. Hindi pa siya nakakatikim ng title. Baka ito na hinihintay ni Jordan Heading. So, Calvin Oftana. Yun, meron palang injury si Calvin Oftana. Although, after the finals niya na, ipapagamot or ipapasurgery. So, yun lang. No? Abangan po natin ang muling paghaharap. At syempre pa, yung match-up ng coaches, hindi mo talaga matatawaran. Parehong multi-titled coaches sa katauhan ni Coach Ot Reyes and Coach Tim Cone. So, alas 7:30 ng gabi ang pagsisimula po ng bakbakan sa pagitan ng Gene Kings and TNT Tropang 5G. So, nais ng TNT madepensahan ang kanilang title dito sa Commissioner's Cup, habang ang Gene Kings naman, they are looking to end a 3-year title drought. Okay, per league statistics, itong 2026 PBA Commissioner's Cup Finals will be the 140th championship round of the PBA and 23rd edition for the Commissioner's Cup. So, good luck sa Barangay Ginebra at sa TNT Tropang 5G.
1: Sports 918.
0: 28 minutes after 7 p.m. And speaking of Calvin Oftana kanina, 'di ba? Isa rin 'yan sa mga players natin ng national team. May injury si Calvin Oftana. So ipapa-surgery nga raw niya 'yan, 'no? Yung matagal ng plano na surgery sa kanyang right toe. So pag natapos na yung finals ng Commissioner's Cup, tsaka siya mag-undergo ng surgery kasi naglalaro pala itong si Oftana with an infected foot na ang option ay ipa-surgery nga ito, no, during the season break. And unfortunately, because of that, hindi po makakapaglaro si Calvin Oftana for Gilas Pilipinas sa fifth and final window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Puro ano pa naman yun, away games. Diba, New Zealand and Australia ang kalaban natin next month, no, for the Asian Qualifiers. And bukod sa Asian Qualifiers, wala rin si Calvin Oftana sa Asian Games. Nako, yun ang malungkot na balita. So, sayang, no, dahil nga kailangan na talagang magpa-surgery nitong si Oftana. Mukhang matagal niya nang pinagpapaliban yung surgery. So this off season, or well, break, technically break lang yun, season break, kasi meron pa tayong Governor's Cup. So yun lang, hindi nga po makakapaglaro sa final.

ang lingkod bayan, pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan na walang pinipilingan. Magiging mabuting halimbawa ako at

0: continue protecting our soils, empowering our farmers, sustaining the natural resources. And most of all, we offer this event and endeavor and all the blessings that we have received through the years in all of 75 years. We leave up to you the next 75 years for the Bureau of Soils and Water Management. To our Lord God Almighty, who graciously grants us the resources, soil and water. Congratulations, everyone. We are all partners and co-workers of the Lord in managing these resources He entrusted unto us. To God be all the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 12 minutos kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Huwebes ngayon, a 4 na po sa buwan ng Hunyo 2026. Sa araw ho ng bukas, Hunyo 5, yan ho yung saktong petsa ng anibersaryo ho ha, 75th anniversary ng Bureau of Soil and Water Management. Ano ho? And, kaya pinakita pa rin ho namin sa inyo yung pagkakaano ho niyan, ha? Ang anibersaryong pinagdiwang, walan ho ng araw ng Lunes. Yung dinalohan po mismo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Hinayaan po yung mga mobile soil laboratory ng mga nakalipas na buwan. 75th anniversary po muli sa Bureau of Soil and Water Management. Pangunan po ni Dr. Gina Pinilo at sa mga kasama pa rin dyan. Kami pong salamat. Good morning, good morning, good morning.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balitaan. Sa magiging lagay muna ng ating panahon. Ano ba magiging lagay ng ating panahon ngayon? Ano ho? Yung pong araw na ito ng Webes ay sa mga may obligasyon kila Border, kila Sister Galaw-Galaw para hindi bumanaw. Raranas ang bansa na maulap hanggang sa maulap na kapanahon. Ulat pa rin po ng pinaigting na habagat. Ano ho? Southwest monsoon at nabinabantay ang low pressure area. Sahan po ang kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, pagkulong sa malaking bahagi po naman ng bansa. Lalo na ho sa may kanlurang bahagi ng Luzon at dyan po naman sa may party ho naman ng Visayas. Luzon kasama ang Metro Manila, patuloy ang maulap na kalangitan. Ay kalat-kalat na pag-ulan, thunderstorm ang mga probinsya tulad po ng Zambales, Bataan, Tarlac, Pangga, Bulacan, La Union, Pangasinan. Paranasun naman ang katamtaman. Hanggang sa kung minsan malalakas naman na buhos ng ulan. Pati po ng Visayas, Mindanao, ay chance rin po naman ng localized thunderstorms at isolated rain showers, particular po naman sa dakong hapon o sa gabi. Sa Kalakhang, Maynila, ang temperatura po ngayong araw ay papalo naman sa pagitan po ng 25 degrees Celsius hanggang sa 32 degrees Celsius po naman. Pagamat medyo maulan, taas pa rin po ang antas ng kahalumigmigan, yung humidity na tinatawag, aring magdulot po ng maninsangang pakiramdam pa rin. Antala, kasi ibang may mga babala pa rin, pagbahat, pagho, pag inag-iingat po yung publiko sa posibleng flash floods. Landslide sa mga mabababang lugar at sa mga kabundukan. At pag-alerto naman sa Bulkang Canlaon, kung ikaw ay nasa Negros Oriental o Negros Occidental, ay kunin kay Ma'am Veronica Maputi. Vero, Massage Clinic and Spa, good morning sa inyo rin. Ay mag-iingat po sa mga posibleng ashfall mula daw po sa Bulkang Sikanlaon. Mantala, ng Cordillera Administrative Region naman, maulap na kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pag-inlad. At mapinagding po ng Southwest Monsoon. Hindi pong official na pagtaas naman ang General Flood Advisory sa buong rehiyon. Dyan sa CAR. Banta po ng flash floods at landslides. Ano ho? Sa Benguet at Abra, meron pong heavy rainfall outlook. Ang babala dyan sa may Benguet kasama ang Baguio City at Abra, kasama ho na binigyan ng pag-asa ang heavy rainfall outlook ho yan. Inaasahan ng tuloy-tuloy na katamtaman hanggang sa malalakas sa ulan. Ngayong gabi hanggang sa araw ho ng Biyernes, ha? Hunyo 5 sa araw na bukas. Mas matindi ang ulan sa mga kabundukan. Yung Abra River Basin po naman, may himulad na flood advisory sa para sa mga komunidad malapit po sa ilog. Mantala, Mountain Province, Ipugao, Kalingat, Abayao, ping maulam na maulap na kalangitan, ay kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms po naman. Ano ho? Ayun. At may madalas din buhos na ulan sa hapon po naman sa gabi. Ang Baguio City at Benguet naman, magiging malimig po at maulan sa Baguio. At temperatura maglalaro daw po sa 18 degrees Celsius hanggang 23. Kaya paalala, pero zero visibility o makapal na fog ang maaaring baranasan sa mga kalsada tulad ng Marcos Highway at Ken Road habang umuulan po naman. Kaya ingat lang, kapitbahay, ingat lang, kabayan!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 7 minuto na, kapitbahay, makalipas ang alas 5 na madaling araw. Silip lang tayo sa mga nangyari kahapon. Jail ng napatalsik sa si Senate President Alan Peter Cayetano. Matalas po, idiklara ng bagong mayorya. 12 senador. Dalawang apostoles naman. 13. Si Judas ang tawag nila. Ayan. O bakante po ang lahat ng posisyon. Sabi naman ni Senate President ni Cayetano rin ang Senate President. Tinaga naman si Senator Sherwin Gatchalian bilang acting Senate leader. Tama ba? Nagpalabas siya ng utos work from home. At na empleyado ng Senado ngayong June 4 dahil sa walang schedule na opisyal na sesyon. Oo, ganun ba? Yan sila muna yung at inilipat to sa araw ng Lunes, Hunyo 8, ang nakatagtasan ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Bukal po sa flood control project, sailanin po naman ang bagong chairman na si Senator Erwin Tulfo naman. Halita naman sa Mayong Dagat, bigo naman ng Pilipinas sa mga kuhang non-permanent seat sa UN Security Council para po naman sa term ng 2027-2028. Tapos matalo sa botohan laban po naman sa Kyrgyzstan, gawang eleksyon dyan po naman sa New York. Ayon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Lamang yan sa mga balitang inyong tututukan sa loob po ng maghapon. Na naman sa next week ay maayos na kayo dyan sa Senado. Ano ho? Sinyo na, ulo nagparamdam na, medyo reading between the lines. Umayos-ayos na kayo pare-pareho riyan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ang mga headline sa Usapang Agrikultura ngayong araw na ito ng Huwebes sa 4 sa buwan ng Hunyo. 20% ng mga inspeksyong rice retailers sa Metro Manila sumusunod sa price cap ng imported rice. Ayon po naman sa Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Agad posibleng makapekto sa 39,000 hektarya naman ng palayan ayon po naman sa DA Philrice. Ay, kamusta kayo, mga taga-Philrice?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At DA Chief, iginit po naman ang pangailangan sa dagdag na pork imports.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ay, galaw-galaw para hindi pumana. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Si Mamang Chopper, makikising lang ho. Paikalabit lang. Iwas aksidente. Iwas ako na ho tayo. Tutok tayo sa mga detalye ng balita. Sabay-sabay tayo napapahingan sa natunang impilan ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Radyo Television, 104.3 The Capital. Diyan pong DWCI sa may PD Galocos Norte, DWCJ po naman sa may pati ho ng Cagayan. Mga social media platforms, nandiyan po tayo lahat. Magkakapalitan tayo ng mga tamang impormasyon, tamang balita, aktong balita, ang labis walang kulang.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ang dala sa mga detalye ng balita, tambay lang sa mga pampadumang per-report galing sa labas ng impilan, galing sa mga lalawigan. Kinatayang 70% ng mga rice retailers sa Metro Manila ang nakakasunod sa pinatutupad na 50 pesos price cap para po naman sa imported rice. At ayon sa monitoring ng Department of Agriculture, wala naman sa 1,004 rice stalls na na-inspeksyon sa buong bansa ay 822 nagbebenta ng imported rice. 368 ang sumusunod sa tinagdang presyo. Itong baso yan, ang 44.77% na compliance rate sa national level. Balik lang ba pinuntahan nyo? Yung mga nasa sulok-sulok, yung mga tindahan, yung mga isa-ari store, marami nagtitinda rin mo ng ganyan. Sobra rin ang taas eh. Ayon kay DA spokesperson Asek Arnel de Mesa. Good morning, Asek. Welcome development na ang 70% compliance rate sa NCR dahil mataas ito. Kumpara po naman sa 20 to 30% compliance rate, noong pinaiirot po naman ang price ceiling sa ilalim po na Executive Order No. 39. ang Metro Manila ay naglalaro umano sa 46 hanggang 60 pesos ang kada kilo ng presyo ng imported rice. Samantala, higit namang 30 rice retailers din ang silbihan po naman ng notice of violation kasi hindi pagsunod sa price cap sa mga imported na bigas. Gamitin nyo na lang ano, analyzer siguro, rice analyzer, di ba? Misa nakausap natin ng BPI tungkol dyan. Target ngayon ng DA na lalo pa ang mapapataas ang compliance rate habang nagpapatuloy po naman ang pagkapatubad ng price cap sa imported rice. Pero natapos na yan, di ba? 30 days lang yan, extension gagawin. Pansang minuto na kapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tuloy pa rin tayo sa ating balitaan. Inaasahan po ng Department of Agriculture, Philippine Rice Research Institute na posibleng maapektuhan ang mga taniman ng palay dahil sa pagpasok ng habagat at southwest monsoon dito sa bansa. Naulat po ng DA Field Rice, tinatayang aabot po naman sa 39,378 na hektarya ng palayan ang maring maapektuhan simula ngayong Hunyo at 3 kahapon yan. Kahapon din yung balasahan. Kang Hunyo at 5 sa araw ng bukas. Ayun o sa pag-asa, opisyal nang mararamdaman ang habagat sa kanlurang bahagi po ng Pilipinas na hindi pa hinihiwalay sa papalapit na panahon po ng tag-ulan. Asahan na katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon. Bilang dyan ang Ilocos, Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at mga lalawigan po ng Bataan, Batangas, Bulacan, Cavite, Pampanga, Tarlac, Zambales at Balawan. Inaalalahanan din po naman ng publiko sa posibleng pagbagsak ng malalakas na ulan, maring magdulot po naman ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga apektadong mga lugar pa rin.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Gapo na tayo ng report sa labas. O, tingnan natin ito. Ho. Operasyon ng Philippine Sandia Steel Plant. Hiniugnay po naman sa negosyanteng si Tony Yang. Tuluyan ng pinatigil o nga kamakilalang ni region eh, no? Kami natin ng mga detalye na batiling balitan dyan. Nakatutok po naman si J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tuluyan ang ipinasasara ng pamahalaan ng Pilipina Sandia Steel Corporation sa Misamis Oriental dahil sa iba't ibang paglabag. Kabilang narito ang mga nadiskubring radioactive hazard na nagresulta sa kanselasyon ng Environmental Compliance Certificate ng Department of Environment and Natural Resources ayon kay DNRC sa Secretary Nordito Eneran na nilabag ng nasabing kumpanya ang Clean Water Act, Clean Air Act at Environmental Impact System Law. Magugunit ang sinalakay na pinagsahan ni Lopersa ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, Armed Forces of the Philippines at National Bureau of Investigation katuwang ang Philippine National Police ang pabrika ng Sandia dahil sa sumbong na inilalagay umano na sa peligro ng kumpanya ang nasa 300 tauhan nito. Sa kanyang panig, sinabi ni PAOK ka Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. na litimo ang kinasang operasyon at hindi ito anya nakabatay sa politika o nasyonalidad ng mga sangkot. Para sa Bagong Pilipinas, Imbert Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat sa report na yan. Samantala, oy kasado na ho ngayong araw, June 4, ano ho? Ang repolyo caravan ng Department of Agriculture kung saan inebenta po yung repolyo sa murang 20 pesos kada kilo. Kasabay ho ng pamimili ng National Food Authority ng palay na mas mataas na presyo para tulungan ang mga lokal na magsasaka itna po ng pagbaba ng farm gate prices ho naman. Ipinatutupan ng Department of Agriculture ang repolyo caravan sa Metro Manila upang tulungan ang mga magsasaka na maibenta po naman ang kanilang mga ani. Nabibili ngayon ang repolyo sa halagang 20 pesos kada kilo. Pamagitan pa rin po ng libreng logistic mula po naman sa mga kadiwa van. Konsul po naman ang pagbagsak ng presyo ng palay sa 16 hanggang 17 pesos kada kilo. Probinsya, pinakilos na po ng NFA para bumili ng direkta sa mga magsasaka sa mas mataas po namang halaga. At tuloy ding binomonitor po naman ang Department of Agriculture ang supply ng bigas sa mga at mga importasyon upang hindi naman maapektuhan ang mga consumer at local na producer.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Dala DA, may karagdagang 25 milyong pisong fuel subsidy sa na ipinamamahagi po naman sa mga magsasaka. mga detalye, tutukan natin si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Tiniyak ng Department of Agriculture ang patuloy na suporta sa mga magsasakang apektado ng pagtaas na presyo ng krudo. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnel de Mesa, may karagdagang 25 milyong pisong fuel subsidy ang nakatakdang ipamahagi sa mga magsasaka. Ito matapos na maglabas ang Department of Budget and Management ng Special Allotment Release Order o SARO para sa naturang pondo. Sa ilalim ito, tinatayang nasa 5,000 kwalipikadong magsasaka ang makakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda sa loob ng buwan. Nasakto naman na pagsisimula umano ng panahon ng pagtatanim. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron ang Gastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ang dala pinagtanggol ho naman ni Agriculture Secretary Kiko Chio Laurel Jr. Good morning, Seg. Ang planong dagdagan ho ang pork import allocation sa ilalim po ng Executive Order 116. Ayon kay Chio Laurel, mahalagang hakbang na ito bang mapigilan po naman ang pagtaas ng presyo ng baboy sa gitna ng banta ng African Swine Fever at lumalakas sa inflationary pressures. Ang ngayon na baba ng susunod ng administrasyon ASF na yan, tagal naman ang bakuna niyan. Sinabi pa lang kalihim na mas tumaas ang panganib ng ASF tuwing tagulan. So yan, at yung tagulan talagang ano ho yan, mabilis ang hawahan. Aring makapekto sa lokal na produksyon ng baboy at magduloy pa ng kulangan sa supply. Ininaw ho ng kalihim na hindi pa pinapatupad ang EO116 dahil kailangan pa itong lagyan ang implementing rules and regulations. Ilalim mo ng panukala, nadagdagan ang minimum access volume para po naman sa pork imports pang makatulong sa pagpapatatag ng presyo at iyak ang supply ng karne sa merkado.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Dapat nga siguro talaga magbawas na tayo ng karne ngayon eh. Tutukan natin yung repolyo, yung gulay. Ang tao ngayon, high blood. Yung may gumagawa ng batas, high blood. Ano ho? Lahat high blood eh. Tapos kakalat pa ang karne. Dalang siguro, gulay na lang. Ibahan natin dito sa Metro Manila hanggang sa Senado.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: May pag-uusapan natin ito na mas malawak yung kalabaw, ano? Okay, sige. Ito, report muna tayo sa Tugigaraw, ho. Lagang kalabaw ng isang estudyante tumutulong sa Brigada Eskwela sa Lalok, Cagayan. Minuha natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok si Teresa Campos, Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Maliban sa mga pulis, barangay official, mga guro, magulang at estudyante, isang dagdag puwersa ang nakitang tumutulong ngayon sa Brigada Eskwela sa Bangag Elementary School sa Bayan ng Lalok, Cagayan. Walang iba kundi ang 3 taong gulang na lalaking kalabaw na alaga ng incoming grade 7 estudyante na si John Michael Andres. Ayon sa school principal na si Lilia Tayanim, voluntaryo umanong nagsabi si John Michael na aaruruhin ang garden ng kanilang eskwelahan, katuwang ang kanyang alagang si Jello, upang handa na itong matamna ng gulay pagdating ng pasukan. Ang kalabaw na si Jello ay alaga ni John Michael simula nung siya ay grade 3 pa lamang at siya rin palaging kasama nito sa pagtulong sa gawaing bukid ng kanyang mga magulang. Sa katunayan ay nagtitinda na ito ng gulay sa kanyang mga guro nung siya ay grade 1 pa lamang. Isa umanong average student si John Michael, bagamat masipag ito at hindi nagdadalawang isip na tumulong sa kanilang eskwelahan, kagaya na lamang ngayong Brigada Eskwela. Sa kasalukuyan, tumutulong din ang batang mag-aaral sa pagtatanim at pag-aani ng mais upang may pandagdag sa gastusin ng kanyang pamilya, lalo na ngayong nalalapit na pasukan. Ikinatuwa rin ang kanyang guro ang paraan nito upang mabilis na matuto sa pagbabasa at ito ay sa pamamagitan ng pagkanta umano niya sa video oke. Sa kabila ng limitadong kakayahang pinansyal ng kanyang pamilya, pangarap ni John Michael na maging isang agricultural technician pagdating ng araw upang matulungan ang mga magsasaka katulad ng kanyang ama. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugigaraw City.
2: Maraming salamat, Teresa Campos, Tugigaraw City. Samantala, mga food bank at mga school supply, pinagkakaloob ng lokal na pamahalaan ng Castilla, Sorsogon, bilang suporta sa Brigada Eskwela, ho. Natin ang mga detalye, nandiyan si Paul Lapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Castilla, Sorsogon ang kahandaan nito para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa pamamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon at suporta para sa Brigada Eskwela 2026. Pinangunahan ni Mayor Bong Mendoza ang pagpupulong kasama ang mga school head mula sa iba't ibang paaralan sa bayan upang talakayin ang mga paghahandang isasagawa bago ang pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Sa naturang pagpupulong, iniyag ng lokal na

0: supplies sa ilalim ng programang 7K Kadunungan Program. Nakalaan ito ang ipamahagi sa mga mag-aaral sa mga susunod na araw bilang paghahanda sa panibagong school year. Ayon sa lokal na pamahalaan, patuloy na prioridad ang edukasyon at kapakanan ng bawat batang Kastilyano sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga paaralan, guro, magulang at iba pang katuwang sa komunidad para sa isang ligtas at maayos na pagbubukas ng klase. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Samantala, tiniyakon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na nanatiling stable ang supply ng isda sa bansa sa kabilang ng pagsimula ng habagat at bantaho naman ng El Nino. Ito naman sa National Irrigation Administration, kay Engineer Ed Guillen, ho? Company, Jim Boy, Las Marias. Okay, good morning sa inyo yan. Ang kanilang mga patubig at climate resilience ng mga sa mga proyekto, ipapatuloy daw hong bumababa ang antas ng tubig sa mga pangunahing dam at po ng Angat Dam. Ayun, shout out sa mga nakikinig daw dyan sa may Concepcion Tarlac o sa Red Ink Family kay Ma'am Pia Golzac and Family. Aho kay Ate Rhea Cristel. Santos, good morning din. Sa Red Ink Family dyan sa Davao, sa Jensen, sa Africa, maging sa Papua New Guinea. Gandang morning sa inyo dyan. Good morning, good morning, good morning. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Babalik po kami. O, sandali po lang. Ilan muna mahalagang paalala.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha?
6: Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Saan? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Ano pa pilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tapos bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang

0: Agricultura. Usapan Agricultura.
1: Shout out lang kay Maydel, ganun din kay Ganghan Yuja sa Bertrand family sa Santa Cruz, Laguna. Then out sa mga classmate ko to ah. Dudok, Engineer Alfredo Ducusien, ilan na lang kayong mga geodetic engineer dito sa Pilipinas? Senior, nasa abroad pa yung iba. Then kay Direk Romel Penesa, mate, kamusta ka na? Ang kapuso, yan. Morning sa inyo lahat dyan, maging sa mga Batang Pio, 79 bands. Good morning din sa Batang PUP, thank you. Support tayo ho. Bicol, nagsigawa ho ng price monitoring sa Emporio de Bigas sa mga pamilyan dyan sa Pili, Camarines Sur. At ito, punta natin si Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Maagang nag-ikot ang Department of Agriculture Bicol sa pangunguna ni Regional Executive Director Rodel Tornilla sa mga tindahan ng bigas sa Pili Public Market. Ito ay bilang bahagi ng price monitoring kaugnay ng pagpapatupad ng Executive Order No. 118 Series of 2026 na nagtatakda ng 50 pesos bawat kilo na price cap sa 5% broken na imported na bigas sa Pilipinas. Ayon kay Tornilla, ang hakbang na ito ay alinsunod sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing walang nananamantala sa presyo ng imported na bigas sa mga pamilihan lalo na ngayong panahon ng krisis. Sa ginanap na pag-iikot, nakita na sumusunod ang mga nagtitinda ng bigas sa Pili Public Market sa naitakdang price cap, subalit hindi pa anya gumagamit ng prescribed price tag na kulay asul para sa imported rice. Dagdag pa ng kagawaran, kinakailangan na makita sa price tag ang variety ng imported rice at kung saang bansa ito galing. Bukod sa pampublikong pamilihan sa bayan ng Pili, tinungo rin ang kagawaran ng Save More at LCC Mall na pawang walang tindang imported na bigas. Nabatid na simula noong May 13, 2026, epektibo na ang pagpapatupad ng price cap sa loob ng 30 days at katuwang ng DA sa pagpapatupad nito ang Department of Trade and Industry, Department of Interior and Local Government, Bureau of Customs, Philippine Competition Commission at Philippine National Police. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Usapan Agrikultura. Usapan Agrikultura.
1: Maraming salamat, Naga City. Samantala, fermented corn kabilang alternatibo ang pagkain po naman sa hayop. Tinuturo sa mga magsasaka ngayon. May nagnamang detalye si Elasdi Jimino, Radyo Pilipinas sa Yuga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinagawa ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development ang isang hands-on workshop ukol sa paggawa ng fermented corn cob bilang alternatibo at natural na pakain sa hayop para sa mga lokal na magsasaka ng Nampikwan de Vivesiha. Layunin ang aktibidad na madagdagan nakita at mapalakas ang kabuhayan ng Kabawangan Corn Farmers Association. Kasabay nito, layon din ng programa na turuan ng mga magsasaka na bawasan ang basura sa bukid sa pamamagitan ng paggawa ng kapakipakinabang sa mga ubod ng mais para sa mga alagang manok, kambing at baka. Pinangunahan ni Roger Castaneda ang Saad Maid Lead ang naturang pagsasanay. Sa kanyang pagtalakay, binigyan din niya na ang paggamit ng mas mura at sustainableng alternatibo ay isang epektibong paraan upang mapataas ang produksyon at mapanatili ang wasong nutrisyon at kalusugan ng mga hayop. Kabuang 34 member ng CCFA ang dumalo na binubuo ng 21 kababaihan at 13 kalalakihan kung saan 17 sa kanila ay mga senior citizen. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na programa ng DA sa Central Luzon upang mapabuti ang produksyon at mapaunlad ang sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Salamat sa Tayug, Pangasinan. Samantala, 7 samahan ng mga magsaka naman sa Romblon, nanay ng DA sa Almi Maropa. Diyan na kayo mga taga-Mimaropa. Hindi natin ang detalye si May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sumailalim sa 3 araw ng pagsasanay ang samahan ng mga magsasaka sa ilalim ng programang SAAD o Special Area for Agricultural Development ng DA Mimaropa. Ayon sa pabatid ng PIO Romblon Provincial Government, layunin ang aktibidad na higit pang mapalawak ang kaalaman at kakayahan ng mga benepisyaryong magsasaka sa makabago at epektibong pamamaraan ng pagsasaka ng mais para mapataas ang kanilang produksyon at pangkita. Ilan sa mga itinuro sa pagsasanay ay ang mahalagang kaalaman hinggil sa wastong pamamahala ng taniman ng mais, mula sa paghahanda ng lupa hanggang sa pag-aani at pag-iimbak ng ani. kabilang narito ang tamang pagpili ng binhi, wasong paraan ng pagtatanim, pangangalaga sa pananim at mabisang pagkontrol sa mga peste at sakit na maaaring makaapekto sa produksyon ng mais. Ipinaliwanag din sa mga magsasaka ang kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya at tamang pamamaraan para mapanatili ang mataas na kalidad ng ani at maiwasan ang pagkalugi. Para sa Bagong Pilipinas, may informaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
0: Usapang Agrikultura. Usapang
1: Agrikultura. Samantala, bagong dairy bank sa Alimino City, Pangasinan, inaasang makatutulong sa kabuhayan po ng mga local carbo racer. Yan si Ricky Kasibit, Radyo Pilipinas, nagkupan sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Opisyal nang binuksan sa publiko ang Dairy Bag 100 Island sa Luca Park, Alamino City, Pangasinan bilang bahagi ng hakbang upang mapalawak ang kabuhayan ng mga lokal na carbo racers. Ang nasabing pasilidad ang kauna-unahang Dairy Bag sa Distrito 1 na inilunsad sa pangunguna ni Pangasinan 1st District Representative Arthur Celeste, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Alamino City. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng proyekto na higit pang maisulong ang carapreneur habang pinagtitibay ang lokal na industriya ng dairy production sa lungsod. Naiskatuparan ang proyekto sa tulong at suporta ng Department of Agriculture at Philippine Carabao Center na nagbigay ng oportunidad sa Alamino City Carabao Racers Agriculture Cooperative. Sa ilalim ng pasilidad ay itatampok ang mga produkto ng kooperatiba na mula sa gatas at karne ng kalabaw. Bukod sa sektor ng agrikultura, inaasahan ding makakatulong ang dairy bags sa pagpapasigurado sigla ng turismo sa lungsod dahil matatagpuan ito sa Luca Park, isa sa mga pangunahing destinasyon patungo sa 100 Islands National Park. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Shoutout lang sa mga nakatutok dyan sa East Avenue Medical Center sa pangunahan ni Dr. Pilar de la Rosa. Ayun, ganoon din kay Doc Gian Robregado, happy birthday pa rin. Siyempre, binabati rin ho natin si Sergio Mataro, si Ricky Venturado ng Quezon City. Happy listening po naman dyan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Nakakasama po natin ang DA Philippine Carabao Center. Isang ahensya po ng ating pamahalaan, silalim pa rin po ng Department of Agriculture. Ang layon po niya ay paramihin, alagaan, pagbutihin yung lahi ng kalabaw, kalabaw, yung water buffalo. Okay? Magsilbing pangunahin, pinagkukunan po ng gatas, karne at lakas pangkabuhayan ng ating mga magsasaka sa kanayunan. Diyan, makakasama po natin si Ma'am Vilma Gagni, ang director ng DA Philippine Carabao, Don Mariano Marcos Memorial State University. Tapan po natin yung mga bagong dairy box sa Alaminos, Pangasinan. Paano ba maka-avail niya? Ano bang ibig sabihin ng mga dairy box na yan? Ayun na ating pag-uusapan. Ang Vilma Gagni, magandang umaga po. Ay, ayan, yan, nasa ano na pala. Kasama na pala natin sa Viber si Ma'am. Vilma Gagni, magandang umaga. Welcome mo sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura, usapang agrisi. Kahiro po ito. Good morning, Ma'am Vilma.
6: Good morning. Isang maulang umaga po sa ating mga tagapakinig at sa televiewers po ng Radyo Pilipinas.
1: Ma'am, salamat din po. Naabala ko sumba mo, naabala ko pag-inom mo ng gatas. Pero salamat, sasamahan mo kami this morning. Ano po ba yung pinag-uusapan na dairy box? Sabi daw, proyekto po yan at impasaktura ng DAPCC. Sisilbing one-stop shop at outlet para sa mga produkto mula sa gatas ng kalabaw. Pwede bang pakidagdagan niyo pa ba? Ano pa ba yung dapat namin maunawa tungkol sa mga dairy box na yan?
6: Ay, opo. Salamat din po. Bago ko muna sabihin kung ano yung dairy box, ano po, Kahiro, gusto ko lang magbigay ng brief background about PCC para maintindihan po ng ating mga manonood ang kung ano ang mga programa ng PCC. So sabi niyo kanina na nasabi niyo na po na attached sa Department of Agriculture, may mga 12 centers po all over the Philippines itong PCC at isa nga po itong sa PCC at Don Mariano Marcos Memorial State University na nandito po sa Baroro, Bacnotan, La Union. So yung PCC kasi po ay tatlo yung kanyang main program. Ito yung Genetic Improvement Program, yung Research and Development, at itong Carabao-Based Enterprise Development na nakapaloob dito yung ating dairy box. Kasi nga, when it comes to enterprise, ito yung kumbaga, negosyo, salig sa pagkakalabawan. So ang Dairy Box po, yung nabanggit nyo din kanina, ito ay isang one-stop shop. Ano po, so dito isang physical store na kung saan yung ating mga magkakalabaw, ang kanilang produktong gatas ay dinadala po doon. So yung dinadalang gatas, nasabi ko kanina yung enterprise. So tinuturuan natin yung ating mga magkakalabaw na magnegosyo, so pinoproseso nila yung dinadalang gatas ng bawat magsasaka doon sa store na yon para po mapalago or madagdagan ang kita dahil value-adding po ang ating sinusulong.
1: So kasi ibig sabihin na, pala ma'am, yung dairy, yung mga dairy box na yan, dyan ho makikita, dyan ho mabibili yung iba-ibang pagkain na inumin, kagaya po ng pastillas, yung kesong puti, yung mga flavored milk, yogurt, ice cream, mga pastis na gawa po sa gatas ng kalabaw. Diyan lahat makikita yan.
6: Ay, tama po kayo, Kahiro. Doon makikita lahat yung ating mga produkto. At syempre, kumbaga, may layway din ng ating mga sagsaka kung mag-i-innovate sila. Pero tayo, nagkakandag tayo ng mga training para sa mga iba't ibang produkto ng magagawa sa gatas ng kalabaw.
1: Ma'am, magiging mabilis sa inyo ating tanungan, ano? Kasi medyo mabilis ang oras natin. Ma'am, sino ho nagpapatakbo ng bawat Dairy Box outlet?
6: Ay, ito po ay pinapatakbo ng ating mga kooperatiba. So sila talaga, parang tayo lang yung nagpondo, tapos tinutulungan din tayo ng ating mga LGUs kasi kung hindi tayo tutulungan ng ating mga LGUs, wala pong pagpapatayuan ng istruktura.
1: Hey, ma'am,
6: so yun po yung...
1: Aha. Ito naman yung next question ko, ma'am, para mabilis. Dalawang sunod na tanong ito, para dalawang sunod na mabilis ang sagot din. Bakit itong gatas ng kalabaw yung ginagamit at hindi gatas ng baka? At saan din ho napupunta yung kita ng Dairy Box?
6: Opo, kasi yung ating main produkto ay kalabaw. So, gatas ng kalabaw talaga. So, napupunto yung mga income direkta po sa ating mga farmers.
1: Okay. Ano naman nakakatulong yung Dairy Box na yan sa ekonomiya ng ating bansa? Paano natin didikit ho yan?
6: Ay, napakaganda po dahil syempre, pag kumita yung ating mga farmers, kikita din po yung ating mga LGUs. So, direkta pong nakaka-apekto sa ating ekonomiya. Hindi na po, kumbaga, ang ating mga farmers, hindi na sila aasa sa gobyerno. Sila na po yung makapagbibigay din ng mga hanap buhay sa kanilang mga kapwa farmers, sa kanilang mga kapitbahay, at sa kanilang komunidad.
1: May mga tanong na pumapasok, Ma'am Vilma, paano daw nagkakaroon ng Dairy Box sa isang lugar? Pero sa Metro Manila, kailan din daw magkakaroon?
6: Ay, Kahiro, yan po yung ating pangarap at gusto na magkaroon dahil nga Metro Manila, maraming tao. Siyempre, pag maraming tao, marami ding customers. So, yan po yung pangarap ng PCC. 3 to 5 years from now po, sana magkaroon tayo. Hindi lang sa Metro Manila, sa Baguio din sana, Kahiro, dahil doon talaga maraming turista.
1: Okay, ligtas daw ho ba at malinis ang mga produkto sa Dairy Box? At bakit daw ho mas mahal ng konti yung gatas ng kalabaw kaysa sa commercial na milk?
6: Ay, istrikto po tayo. Pinapatupad natin yung food safety po. Talagang every quarter ay nagpapa-training po tayo sa ating mga co-op. So, yung ating Dairy Box ay nakakuha naman ng license to operate. Ibig sabihin po, talagang nakapasa sa standard.
1: Maliban sa pagkain, sinisilbisyohan po ng Dairy Box na yan. Isilbi pala itong educational hub para sa mga estudyante, sa mga turista, iba pang magsasaka na gustong matuto tungkol sa tamang pagproseso ng dairy at pagnegosyo. Ano?
6: Tama po kayo dyan dahil yung Dairy Box ay nandoon na lahat. May processing at saka marketing outlet. So pag pumunta po kayo doon, kung gusto nyong matuto, on the spot, nagkakandak din po sila ng training.
1: Dalawang sunod na magkatatanong, Ma'am Vilma, gaano katagal shelf life na itinatagal ang produkto dyan sa Dairy Box at ano sinisiguro ng Dairy Box na hindi po napapanis ang gatas habang ibinabiyahe naman?
6: Ay, tama po kayo dyan dahil ang ating gatas ay talagang perishable. So, usually, naka...
1: Into 10 days lang yan, di ba?
6: Sa bottles na nakasad sa batas kung kailan masisira. May pero ang kwandan pag bumibili yung mga travelers ay naka-icebox po siya. Talagang hindi siya pwedeng ibiyahe nang walang hindi malamig po, hindi pinapalamig.
1: Saka walang mga artificial na preservatives yung mga yan, mga pasteurized milk yan, iho ba?
6: Yun po yung ipinagmamalaki namin, Kahiro, na walang preservatives ang ating mga produkto dito sa Dairy Box.
1: Okay. Ang tanong ng isang nakikinig, ano naman daw ho ang papel ng Department of Science and Technology sa Dairy Box? Ayun.
6: Ay, medyo hindi ko pakiulit po, Kahiro.
1: Ano daw po ang papel ng Department of Science and Technology sa Dairy Box? Ayun. Nagbibigay ng mga modernong makinarya, no?
6: Science talaga kung paano pahabain ng ating shelf life ng ating gatas. So, kailangan po talaga dito ang science and technology. So, baka matulungan kami kung ano yung mga pwede pang gawin para po maging mahaba ang shelf life ng ating mga produkto galing sa gatas.
1: Huling tanong na lang, Ma'am Vilma, patuloy ang pagdami ng sangay nito sa bansa. Kamakailan lang, binuksan yung Dairy Box sa 100 Islands sa Pangasinan. 75 daw ho yan na outlet nationwide. Tama ba, target ninyong maging 80 outlets sa lalong madaling panahon? Ilan na bang sumatotal talaga?
6: Sa ngayon po ay may 97 Dairy Box na sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. So dito po sa Region 1, may 6 na po. Sa La Union ay isa. Sa Pangasinan po ay 2 po. So pangalawa po yung last na inauguration ng Dairy Box Alamino City.
1: Okay. Ma'am Vilma, panawagan po natin sa mga nakikinig sa bago tayo tuloy magpaalam.
6: Bago po magpaalam, gusto ko sanang pasalamatan ang aming executive director na si Dr. Lisa Batad. Siya po yung ulo talaga nung nag-concept nitong Dairy Box na model na to. Okay. So 2015 pa po ito, so ngayong 2026 ay 97 na. So sana po tangkilikin natin ang ating produktong lokal na matulungan din ang ating mga magsasaka dahil pag bumibili po tayo ng ating mga lokal na produkto ay natutulungan po ang ating mga magsasaka.
1: Salamat po. Ang Vilma Gagni, Director ng Day Philippine Carbon Center sa Don Mariano Marcos Memorial State University. Ma'am, maraming salamat. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung paborito mong gatas at muli po magkausap tayo ulit. Salamat po ma'am, ingat kayo, stay safe and good morning. Thank you ma'am.
6: Salamat po at mabuhay ang Radyo Pilipinas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Yan no, si Ma'am Vilma Gagning, ating nakaugnayan, direktor ng DI Philippine Carbon Center, Don Mariano Marcos State Memorial State University. Thank you, Ma'am. At dako na tayo sa ating editorial.
0: Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay, alam ba ninyong habang ang magsasakay lugmo ko sa matinding krisis dahil sa napakataas sa presyo ng abon at bagsak na presyo ng ani dahil po naman sa importasyon, pala naman yung mga mamabatas natin sa pansarili nilang interes. Ano? Ang nagaganap na rin doon, yung balasahan sa Senado kahapon, ang malinaw na refleksyon kung gaano kalayo sa sikmura o ang sikmura nila ng mga politiko, kumakalam na tiyan ho ng ordinaryong Pilipino. Tanang bangayan, poder, ring napatunayan na mas prioridad sa kanina nila. Na nasa kapangyarihan nila sa pagkain po namang nasa hapagkainan. Yun naman na medyo malungkot doon sana, wag namang ganun. Nung nakalipas na buwan, niyanig ang mata sa kapulungan ng agawin po ni Senador Alan Peter Cayetano, ang liderato. Yung kahapon naman, tapos yung 2 araw na kawalan ho ng quorum, iklara mo rin na bakante ang mga posisyon saan napili po si Senator Sherwin Gatchelian bilang bagong Senate pro tempore, acting Senate President. Ang ganitong serye po ng kudeta at palitan ng pwesto naman, nagpapakita ng kawalan ang katatagan ng ating institusyon. Masakit na katotohanan ho dyan habang nagagawa yung mga mababatas sa mga makapangyarihang komite, tuloy namang pinapatay ang sistema ang kabuhay ng ating mga lokal na magsasaka. Ano ho? Ang hamon dito kay Senador Pangilinan na sa kanyang pag-upo muli sa Komite ng Agrikultura. Ipo sa patyo, sinasabing pabalat-bunga lang ng mga talumpati at investigasyon. Kailangan natin mga magsasaka ay agarang tulong, pinansyal, o kayang urea at organikong abono, solidong proteksyon lamang po sa kartel at mapagsamantalang mga importers naman. Anay matapos na ho yung sirko sa lupo ng Senado, naway ang bagong balasahan na yan, magsilbing mitsa pagisingin ang natutulog na budhi ng ating mga mambabatas. Ang tunay na kapangyarihan at katapatan ng isang pinuno, hindi sinusukat sa kung gaano siya kabilis makakuha ng mayoritang boto sa plenaryo. Hindi sa kung paano niya tinutulungan ang mga nagpapakain sa buong bansa, buong nasyon. Liko ang justisya, agrikultura, ay nang magsasaka bago ang politika.
0: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Muling kami pagsaludo sa ating mga bayani ang magsasaka at matatapang natin mga ngisda. Saludo po kami sa inyo. Magandang maga sa ating lahat. Kaming oras, ang ngalan nila Roger Cruz, Jomarera Barrial, Rolly Bunga tayo, Roman Malilin. Parin po natin sila Nida Soriana, Susan Barmeda, Gemma Trocamora. Diyan pa rin po sila Samer Reyes, Marcel Malimban, Joel Sungap, Camilo Mali. Sa ngalan pa rin po nila Julius Gonzalez, Chris Matirambulo, naman ang inyong lingkod, Hero Ilustrero Brigado nag-iiwan. Mang bagay na matindi at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Sasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po ay isang paraiso. Bago tayo mo sa naniniwala sa Pekyo, so huwag tayo magpalin lang.
0: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
9: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
11: Buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
10: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
12: Kasama po namin si Secretary Henry po.
13: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot
14: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
10: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
15: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Sabihin, Standard Time. 4 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado na kapag desisyon na Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President.
3: Headlines.
0: Senator Jingo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan harap sa arraignment kaugnay ng kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan.
3: Headlines.
0: Mahigit sa 32,000 bagong teaching positions inaprubahan para sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
3: Headlines.
0: Pangulong Marcos inanunsyo na 200,000 estudyante ang mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program.
3: Headlines.
0: Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLCS nakapagdala ng miner na pagsabog sa main crater ng Bulkang Taal.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, June 4, 2026. Muling sumasa sa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Senado na kapag desisyon na kahapon, Senator Sherwin Gatchalian hinalal bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report.
6: Nakapagsagawa na ng sesyon ang Senado kahapon matapos ang 2 araw na kawalan ng sesyon dahil sa kakulangan ng sapat na bilang ng mga senador at hindi pagsipot ng mga senador mula sa dating majority bloc. Nagka-quorum na kahapon matapos magpakita sa plenaryo si Senator Cheese Escudero at sinamahan ng 11 senador ng dating minority bloc na mula Lunes ay nasa plenaryo at naghintay na magkaroon sila ng sesyon. Dahil sa pagsama ni Escudero sa grupo ni Senator Vicente Soto III, nakabuo na sila ng 12-man quorum. Sa isinagawang sesyon, dineklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Matapos ito, inihalal ng 12 si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at Acting Senate President. Naghalal rin ng bagong Senate Secretary, Sergeant at Arms at mga bagong chairman ng ilang komite. Pinaliwanag naman ni Gatchalian na napilitan silang magpatawag ng sesyon at pinunto ang hindi pagdalo ni Senate President Alan Peter Cayetano sa 2 session days o mula Lunes at Martes. Binanggit rin niya ang Article 6, Section 16 ng saliging batas na nagsasaad na hindi maaaring hindi magkaroon ng sesyon ng Senado ng higit sa 3 araw ng walang pahintulot o abiso sa Kamara.
7: The Senate has been adjourned and unable to resume session for the past 2 days, placing us on the brink of constitutional violation had we not convened today. Thus, in the absence of a duly consulted postponement and the continued absence of the former Senate President pro tempore and members of the majority, we are compelled to call the session to order.
6: Pinaliwanag rin ni Gatchalian ang 12-man quorum nila kahapon ay nakabatay sa mayorya ng 22 na senador na nasa jurisdiction ng Senado. Pinunto nito ang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco na nagsabing ang majority ng 23 na senador ay 12 at ito ang kailangan para makabuo ng quorum. Tinukoy rin ng president na sesyon noong May 5, 2015 kung saan ang quorum ay ibinatay sa 17 na senador. Samantala, sa isang joint statement, nanindigan ang Solid Block 12 o ang bagong majority block na hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano matapos silang ideklarang bakante ang lahat ng posisyon sa Senado. Gate nila, hindi pa lang nahahalal si Gatchalian bilang bagong Senate President dahil nakasaad sa konstitusyon na kailangan ng 13 boto para magawa ito. Sa kabilang banda, nanindigan naman si Cayetano na siya pa rin ang Senate President at idigal ang ginawang sesyon ng Solid Block 12. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Niva Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Naayon sa batas ang naging hakbang ng mga senador matapos ideklara ang quorum ng 12 senador na present kahapon sa Senado. Ayon kay law expert Reverend Father Ranilo Aquino, bagamat hindi muli sumipot ang majority block sa Senado, dumating ang presensya ni Senator Chis Escudero kaya nagkaroon na ng 12 senador na bumuo sa quorum. Gate pa ni Aquino, may kapangyarihan ng mga senador na i-compel ang attendance ng mga umabsent, kagaya na lang ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Anya, dahil inalis na si Bato sa bilang ng majority block ng mga senador, sumakto na sa 12 senador ang quorum.
9: Yung mga members ng Senate, may power silang i-compel ang attendance ng mga nag-a-absent. Ngayon, paano mong i-compel ang attendance ng isang senador na hindi mo naman nalalaman kung saan siya? Hindi pa nga natin alam kung andito pa siya sa Pilipinas. That's one. So, with Bato out, then you have 23. With 12, there is definitely a quorum.
8: Samantala, pinaliwanag din ni law expert Aquino na maging ang kasalukuyang nakakulong na si Senator Jinggo Estrada ay hindi na rin kasama sa bilang ng mga senador. Paliwanag niya kung ang isang senador na hindi sangkop ng coercive powers na pupuwersa rito na dumalo sa sesyon ng Senado ay talagang hindi na mapapabilang sa count ng mga senador si Senator Jinggoy Estrada.
9: Kung ang batayan natin ay yung ruling sa Cuenco na ang isang senador na hindi sakop ng coercive powers mapupuwersa sa kanya na mag-attend ng sesyon, ay talagang huwag ibilang si Jinggoy kasi kahit anong utos mo sa kanya na mag-attend, hindi naman yan papayagan ng hukuman. So, using that same principle, he would be outside the coercive powers of the Senate.
8: Si law expert Reverend Father Ranilo Aquino sa panayam ng programang Mark in Mark Out ng Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Kinumpirma ni law expert Father Ranilo Aquino sa panayam ng Radyo Pilipinas na sang-ayon sa panuntunan ng Senadong naganap na mga pagpapalit ng liderato sa Senado sa huling sesyon nito kahapon. Paliwanag pa ng law expert, una sa lahat ay nasa abnormal situation ang Senado dahil sa 2 itong hindi nakapagsagawa ng sesyon bunsod ng di pagtupad ng majority block ng mga senador na gawin ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon. Gate pa ni Father Aquino, hindi na rin pwedeng manatiling Senate President si Senator Alan Peter Cayetano dahil para maging Senate President ay kinakailangan ng majority vote ng lahat ng miyembro ng Senado.
9: You cannot be the Senate President anymore because to be a Senate President, you must have the majority vote of all the members of the Senate. He does not have that majority anymore. If you don't count Bato, he doesn't have 12 votes. He can count only 11. And so, nung kompleto pa sila, nung kasama pa nila si Chis, 12 lang sila. Ngayon nawala si Chis Escudero at lumipat sa isang grupo, 11 lang sila. So he doesn't have the majority. He cannot claim to be the Senate President.
8: Si law expert Reverend Father Ranilo Aquino.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Kawalan ng quorum ng Senado, malaki ang epekto sa Armed Forces of the Philippines, ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Hindi na itago ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang kanyang panghinayang sa kasalukuyang pangyayari sa Senado. Ito dahil sa malaking epekto anya ang kawalang quorum ng Senado para sa sandatang lakas sa Pilipinas dahil sa pagkakabinbin na mahalaga mang panukalang nakalaan sa aspetong pangdepensa ng bansa. Bukod kasi sa pagka-count siya minak sa kumpirmasyon ng limang general na may din sa delay ang ratifikasyon ng Visiting Forces Agreement o VFA sa mga bansang Canada at New Zealand. Ngayon ni Teodoro, nagmamadali pa naman sana sila, lalo na sa pag-usap ng kasundo ang payag sa boots on the ground o presensya ng mga sundalo buhat sa mga kaliadong bansa dito sa Pilipinas. Hindi naman makaapekto ng direkta sa maritime drills sa joint exercises. Sinabi ni Teodoro na tiyak na mauurong din ang mga plano nito gaya ng pagtatayo ng access point sa bawat puwersa ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Jay Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Giniyak ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Partalis, Representative Terry Ridon, na ang House Prosecution Panel na ituloy ang impeachment trial sa Hulyo, anuman ang maging liderato ng Senado at kung sino ang magsisilbing presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Ridon, nananatiling nakatuon ang prosecution sa mga ebidensya sa pagsunod sa proseso ng konstitusyon at sa maagap na pagresolba ng impeachment case. Inaasahan din anya na masusunod ang naunang tinakdang schedule ng paglilitis. Sinabi pa ni Ridon na tatalakayin pa ng House Prosecution Panel kung magsusumiti ito ng tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng writ of summons na inilabas sa kaso.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Senator Jinggo Estrada at dating Public Works and Highway Secretary Bunuan haharap sa magkasunod na arraignment sa mga kasong plunder at graft sa Sandigan Bayan. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nakatakdang humarap ngayong araw sa Sandigan Bayan sina Senador Jinggo Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pa nilang kapwa akusado para sa magkasunod na arraignment o pagbasa ng sakdal sa mga kinaharap na kasong plunder at graft. Batay sa court calendar, unang isasagawa ang arraignment para sa kasong plunder sa 5th Division alas 8:30 ng umaga, na susundan naman ang pagbasa ng sakdal para sa kasong graft sa 2nd Division ala 1:30 ng hapon. Una nang ipinagpaligan ng 2nd Division ang arraignment ng mga akusado matapos humiling ang kampo ni Bunuan ng postponement dahil sa kanyang kondisyon sa kalusugan. Nakabinbin din ang resolusyon ng korte sa ilang musyong inihain ng mga ito, kabilang ang kahilingan ni Bunuan na mailagay sa hospital arrest at musyo naman ang kampo ni Estrada na makadalo ang senador sa mga pagdinig ng hindi nakaposas at hindi nakasuot na uniforme ng BJMP. Sa kasalukuyan, nakadetene si Estrada at tatlo pa niyang kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas, habang nananatili naman si Bunuan sa isang ospital sa Pasig City. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Pilipinas, hindi na secure ang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Ang detalye atin sa atin ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas Report.
12: Hindi nakuha ng Pilipinas ang kinakailangan bilang na boto upang maselyuhan ang non-permanent member seat sa United Nations Security Council. Sa unang round pa lamang ng voting process, lumamang na ang Kyrgyzstan sa Pilipinas sa botong 105 versus 85 para sa Asia-Pacific Group seat para ito sa terminong 2027-2028. Sa ikalawang round ng botohan, nabawasan pa ang pumili sa Pilipinas at naging 110 versus 81 ang bilang ng boto. Habang sa ikatlong round ng voting, lamang pa rin ang Kyrgyzstan sa botong 123 versus 68. Habang natapos ang ikaapat na botohan sa bilang na 142 versus 49, pabor sa Kyrgyzstan. Ibig sabihin, ang Kyrgyzstan ang magsisilbing kinatawa na Asia-Pacific Group sa UN Security Council. Sumaksi sa botohan at nagsilbing kinatawa ng Pilipinas sa United Nations General Assembly Session na ginanap sa New York, USA, sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Representative to the United Nations, Enrique Manalo. Mula sa Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: House Speaker Faustino Boji D. III pinagmalaki ang nakamit ng Kamara sa first regular session ng 20th Congress. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
13: Ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga nakamit ng Kongreso sa first regular session ng 20th Congress. sa kanyang talumpati bago ang CNDE adjournment. Sinabi ni Speaker D na mas focus, produktibo at nakatuon ang Kongreso sa reforma. Sa katunayan niya, umabot sa 160 na panukalang batas ang naipasa ng Kamara at naipadala sa Senado. 26 naman sa 52 priority bills ang naaprubahan sa third and final reading. Binigyan din niya na ang bawat panukalang batas ay naglalayong mapabuti ang serbisyo ng gobyerno, pagpapalakas ng institusyon na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Bunga ito niya ng masusing committee hearings, consultation at deliberation na isinagawa ng may transparency at accountability. Diin ng House Leader ito na ang bagong Kongreso at magpapatuloy ito upang muling maibalik ang tiwala ng publiko. Narito ang bahagi ng talumpati ni House Speaker Faustino Bojidi.
14: Mahigit 160 na panukalang batas na ang naipasa na ng Kamara at naipadala na sa Senado. Kalahati o 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprubahan na on third reading. Marami pa pong mahalagang panukala ang nakapila na para sa final approval at bicameral deliberations.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Malugod na tinanggap ni Education Secretary Sani Angara ang pag-approve ng Department of Budget and Management o DBM sa mahigit sa 32,000 bagong teaching positions para sa school year 2026-2027. Layunin itong matugunan ang kakulangan ng mga guro at mapagaan ang kanilang trabaho sa mga pampublikong paralan sa buong bansa. Ayon kay Angara, ilalaan ang mga bagong posisyon para sa kindergarten, elementary, junior high school, senior high school at alternative learning system o ALS. Bahagi ito ng hakbang ng Department of Education upang mapababa ang bilang ng mga mag-aaral kada guro at mapahusay ang kalidad ng pagtuturo. Sinabi rin ni Angara na ang pag-approve sa mga bagong teaching items ay bunga ng suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DBM sa ilalim ni Acting Secretary Rolando Toledo. Anya, mahalagang dagdag ng mga guro upang mabigyan ng mas mahusay na suporta ang mga paaralan at mga mag-aaral.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Higit sa 200,000 estudyante, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabibigyan ng scholarship sa ilalim ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng bawat barangay makikinabang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
15: Report. Siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may pagkakalob sa higit 200,000 mga nag-aaral ang scholarship na bahagi ng benepisyong ibinibigay sa bawat barangay makikinabang program. Sa ilalim kasi ng nasabing programa ay 5 estudyante kada barangay na malapit ng magtapos sa kolehiyo ang kinukuhang maging presidential scholar. Kaya sa 42,000 mga barangay sa bansa, lalabas, sabi ni Pangulo Marcos, na aabot sa higit 200,000 ang presidential scholars na may alokasyon na 20,000 pesos kada isa. Ayon sa Pangulo, napakahalaga sa kanyang administrasyon na magkaroon ng magandang edukasyon para sa mga kabataan. Payo naman ang Pangulo sa mga nakakabenepisyo ng scholarship, pag-igihan ng pag-aaral gayong ang nakatapos at may hawak na diploma ay mas maganda ang magiging kinabukasan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
16: Sa buong Pilipinas, mahigit kumulang 42,000 ang barangay So sa 42,000 times 5, labis na, higit pa sa 200,000 ang magiging presidential scholar.
17: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Magpapakalat ang National Capital Region Police Office o NCRPO ng mayigit sa 4,400 na pulis bilang paganda sa pagbubukas ng school year 2026-2027. Layunin itong tiyakin ang kaligtasan at kaayusan ng mga paaralan sa buong Metro Manila. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, ilalagay ang mga pulis sa iba't ibang paralan upang magbigay ng seguridad sa mga estudyante, guro at mga magulang sa unang araw ng klase. Inaasahan din ng NCRPO ang pagdagsa ng mga estudyante at magulang sa ilang matataong lugar, partikular sa Caloocan, Malabon at Navotas na nasa ilalim ng Northern Police District. Tiniyak naman ang NCRPO na handa itong magdagdag ng mga pulis sa mga lugar na mangangailangan ng mas mahigpit na seguridad upang matiyak ang maayos at ligtas na pagbubukas ng klase.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga kabataang Pilipinong kalahok sa robotics team sa kanilang tagumpay sa iba't ibang international robotics competitions. Pinamunuan ng mga ito ng Philippine Robotics National Team at mga opisyal ng Felta Multimedia Incorporated. Pinuri ng Pangulo ang ambag ng mga ito sa pagpapakita ng husay at talento ng mga Pilipino sa pandigdigang entablado. Pinakita ng mga ito ang kanilang kakayahan sa larangan ng agham, teknolohiya at innovation. Inimok din ng Pangulo ang mga kabataan ay pagpatuloy ang kanilang paglikha ng mga makabagong solusyon na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Ayon sa Pangulo, mahalagang suportahan ang mga kabataang innovators dahil silang kabilang sa mga magiging susi sa pagunlad ng bansa sa larangan ng teknolohiya at modernisasyon.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Nakatipid na ng umabot sa 73,000 megawatts ng kuryente na nagkakahalaga ng nasa 885 million pesos mula ng ilunsad ng Department of Energy ang programang ONE o One, Oras Natin sa Efficiency. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, resulta ang natamong pagtitipid ng tuloy-tuloy na pakikilahok ng publiko sa kampanya. Sa ilalim ng programa, hinihikayat ang mga consumer ng kuryente na patayin at tanggalin ang mga saksakan ang mga hindi kailangang appliances mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi tuwing Sabado. Sinabi rin ni Garin na ang simpleng gawain ito ay maaaring maging bahagi ng pang-araw-araw na ugali ng mga Pilipino at makatulong sa pagbawas ng konsumo ng kuryente sa buong bansa. Sa kasalukuyan, nasa 212 malls na ang nakikilahok sa nasabing programa.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Samantala, pinahayag naman ng Ayala Land ang suporta nito sa kampanya ng Department of Energy. Ayon kay Chief Sustainability Officer Robert Lau, mahalagang energy efficiency sa pagsusulong ng sustainable development at sa pagpapalawak ng responsableng paggamit ng enerhiya sa mga komunidad. Dagdag pa ni Ayala Land Corporate Sustainability Manager Mabel Reyes, umabot naman sa halos 1 milyong megawatt hours ng kuryente ang taunang konsumo ng kumpanya. Anya, matagal na silang nagpapatupad ng mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya, lalo pa itong paigdingin bilang suporta sa One Program.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Nagpadala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga drivers at riders ng Flash Express na may hindi pa nakukuhang cash assistance tungkol sa nakatakdang special payout na gaganapin sa SMX Convention Center sa Pasay City. Isa sa gawa naman ang payout ngayong araw, Hunyo a 4 hanggang Hunyo a 5 para sa mga kwalipikadong beneficyaryo na hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Bago pumunta sa venue, hinihikayat ang mga drivers at riders na basahin at sundin ang lahat ng pinadalang paalala upang maiwasan ang abala at mapabilis ang proseso ng pamamahagi ng cash assistance. Lilinaw din ang DSWD ng special payout ay para lamang sa mga Flash Express drivers at riders na nakatanggap ng opisyal na abiso sa kanilang Buy app. Pinapayuhan din ang mga benepisyaryo na sundin ang kanilang tinakdang schedule at wag nang magtungo sa venue kung walang natanggap na opisyal na notification upang maiwasan ang pagsisiksikan at pagkaantala sa payout operation.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nagbabala naman ang Department of Agriculture o DA laban sa mga retailers na lumalabag sa itinakdang 50 pesos na kada kilo na price cap para sa imported rice na may 5% broken grains. Gayun din sa mga nagkakamali o nanlilin lang sa paglalagay ng label ng lokal at imported na bigas. Naglabas na ang DA ng 36 notices of violation sa mga tindahang pinaghihinalaang hindi sumusunod sa Executive Order Number 118 at sa tamang paglalagay ng label matapos ang sinagawang sabayang inspection sa mga pamilihan sa buong bansa. Binigyan ng mga retailer ng 48 oras upang magpaliwanag sa kanilang mga paglabag.
19: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million. May kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3.
8: Si Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iba pang mga balita, nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of EVOLX ng isang minor phreatic magmatic eruption sa main crater ng Taal Volcano madaling araw ng Huwebes. Ayon sa EVOLX, naganap ang pagsabog bandang 1:02 ng madaling araw at naitala ito sa pamamagitan ng thermal camera na nakatutok sa vulkan. Bunga ng pagsabog, gumabot naman sa umigit kumulang 900 meters ang taas ng binugang plume mula sa bunganga ng vulkan. Nakumpirma ito sa mga kuha ng Daang Kastila Observation Station at Main Crater Observation Station. Piniliwanag ng ahensya na nangyayari ang phreatic magmatic eruption kapag nagkakaroon ng matinding interaksyon ang tubig at mainit na material mula sa ilalim ng bulkan na nagdudulot naman ng pagsabog ng singaw at abo. Sa kabila ng insidente, nananatiling nasa alert level 1.

0: engage farmers at mangingisda sa mitigating measures na pwede nilang ipatupad para mabawasan ang pinsala sa kanilang kabuhayan.
1: Ngayon pa lamang po, pinaghandaan na ng ahensya ito. Unang-una, nandun po tayo sa bahagi ng information dissemination. Siguraduhin na may kaalaman ang ating mga fish farmers at ang ating mga mangisda kung paano sila magkakaroon ng mga mitigating measures para po mabawasan itong danyos na maaring dalhin ng El Nino. Halimbawa po sa mga fish ponds natin, for the fish farmers, at maging doon sa ating mga mangingisda na nasa paglalayag po.
0: Samantala, sinabi rin ni Spokesperson Brigera na muling inactivate ang El Nino Task Force sa bansa. Anya, nagbibigay sila ng tamang kaalaman sa mga mangingisda at fish farmers para matiyak na hindi gaanong maapekto ng kanilang kabuhayan. Sinabi pa ni Brigera na kabilang sa mga tinuturo nila ang tamang stocking density ng mga isda sa mga fish pond upang maiwasan ang fish kill.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Binaigding ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Oplan Kontrabaha sa Northern Mindanao bilang bahagi ng paghahanda laban sa epekto ng tag-ulan. Sa Bukidnon, nagsagawa ng joint dredging operations ng DPWH Bukidnon 2nd at 4th District Engineering Offices upang ayusin at linisin ang old impounding basin sa kahabaan ng Taganibong Creek sa loob ng Central Mindanao University sa Maramag. Samantala, nagpapatuloy naman ang clearing at siphoning operations sa Sapang Creek sa Barangay Bulua, Cagayan de Oro City upang mapabuti ang daloy ng tubig sa lugar. Pinangunahan naman ng DPWH Cagayan de Oro City 2nd District Engineering Office ang clearing at desilting activities sa Bitanag Creek sa Barangay Kamamanan, Alae River sa Barangay Bugo at Kugman River sa Barangay Kugman. Patuloy din ang dredging operations ng DPWH Iligan City District Engineering Office sa Iligan River sa Barangay Tubod, Iligan City bilang bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan para mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Bago pa man ideklarang panahon ng abagat, nakahanda ng Metro Manila Development Authority o MMDA sa epekto ng matinding pag-ulan sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon. Hinihayag ni MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III na pangunahing naging paghahanda nila ang paglilinis, ang dredging, pagpapalalim at pagpapaluwag at pagbabantay sa mga daluyan ng tubig sa Kalakang, Maynila. Dagdag pa ni GM Torre, tinitiyak din nila na tuloy-tuloy ang flood pumping station operations at nakalatag ang kanilang mga flood response programs.
3: Ay nagsimula noon pa man, ano, bago pa man dumating ang habagat na ito. At ang ating pangunahing strategy na naman sa MMDA ay linisin, palalimin, paluwagin at bantayan ang daluyan ng mga tubig. Kaya kasama sa mga ginagawa natin, yung regular declogging ng mga kanal at estero, nandun ang dredging ng mga ilog at waterways, clearing operations laban sa mga illegal structures at sa iba pang mga para sa ating mga daluyan ng tubig, flood pumping station operations, sinisiguro rin natin na umaandar yan. At syempre, pag everything else fails, yung mabilis na deployment ng ating mga flood response programs.
0: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nagsimula ang umaksyon ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS matapos makatanggap ng mga ulat tungkol sa manoy bagong strukturang namataan sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa NTF-WPS, nagsasagawa ng verifikasyon at validation ng mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang matukoy kung gaano katotoo ang nasabing ulat. Ginagamit sa proseso ang iba't ibang monitoring, surveillance at operational assessment mechanisms. Patuloy din ang pagkikipag-ugnayan ng task force sa iba pang mga ahensya para sa masusing pagsusuri ng sitwasyon. Habang nagpapatuloy naman ang verifikasyon, hinikayat ng NTF-WPS ang publiko na iwasan ang haka-haka at umasa lamang sa mga impormasyong dilalabas sa pamamagitan ng opisyal na mga channels ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa pagbagsak ng isang siyam na palapag na gusaling tinatayo sa barangay Balibago.

0: Angeles City, Pampanga. Dalawa pang bangkay ang na-recover ng mga otoridad kagabi lamang ay sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Matagumpay na na-recover ang mga ito sa kabila ng masamang panahon. Naganap naman ang trahedya noong Bayo 24 ng gubuhong tinatayong gusali na nakatakdang gawing hotel. Karamihan sa mga naapektuhan ay mga construction workers na nagtatrabaho sa lugar nang mangyari ang insidente. Sa unang yugto ng operasyon, 27 kataong matagumpay na nailigtas mula sa ilalim ng gumuhong istruktura. Patuloy naman ang search at retrieval operations ng mga rescue team.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Legislative Museum sa Batasang Pambansa nais ilapit sa publiko bilang sentro ng kasaysayan ng pagbalangkas ng batas sa Kamara. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Formal nang binuksan ng House of Representatives ang bagong Legislative Museum sa ikatlong palapag ng Batasang Pambansa Complex. Layunin itong ipakita ang kasaysayan ng batas at pamamahala sa Pilipinas kung saan tampok ang mga mahalagang dokumento at memorabilia mula sa simula ng legislatura sa bansa. Tampok dito ang mga koleksyon ng mga batas na humubog sa bansa, mga gamit ng mga dating leader at exhibit ng ebolusyon ng Kongreso. Ang bagong pasilidad ay hindi lamang imbaka ng mga lumang dokumento kundi isang buhay na patuloy na pagsikap ng mga mambabatas na itaguyod ang demokrasya. Bahagi rin ito ng kanilang kampanya na mas mapalapit ang proseso ng paggawa ng batas sa taong bayan. Narito ang pahayag ni Mr. Jeremy Madroñal, ang Supervising Legislative Staff Officer ng The House, the Legislative Museum of the House of Representatives.
3: Maraming Pilipino po ang nakakaalam na may kongreso, ang mga kwento sa kongreso, ngunit hindi lahat nauunawaan kung paano nga ba gumagana at kung paano ba nakakaapekto ang mga batas sa kanila pong pang-araw-araw na buhay.
2: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Ibayong Dagat, Estados Unidos, magpapataw ng bagong tarifa sa mga produktong may ugnayan sa forced labor. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nag-anunsyo ang Estados Unidos ng panukalang pagpapataw ng bagong tarifa sa mga inaangkat na produkto mula sa mahigit 60 trading partners sa buong mundo bilang bahagi ng kampanya nito laban sa sapilitang paggawa. Ayon sa US Trade Representative, ang mga bansang hindi umano sapat ang hakbang upang pigilan ang pagpasok ng mga produktong may kaugnayan sa forced labor sa kanilang supply chain ay maaaring maharap sa dagdag na buwis sa pag-export patungong Amerika. Kabilang sa mga maaapektuhan ng panukala ang China, India, Japan, gayon din ang European Union, United Kingdom, Canada at Mexico. Sinabi ng Washington na layunin ng hakbang na tiyakin na ang mga produktong pumapasok sa merkado ng Amerika ay hindi gawa sa pamamagitan ng pagsasamantala sa mga manggagawa. Gayunman, nagpahayag ng pagtutulang ilang bansa, partikular ang European Union, na nagsabing mayroon na silang umiiral na mga batas laban sa forced labor. Samantala, kailangan pang dumaan sa mga proseso ang nasabing anunsyo bago ito maipatupad. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Game number 1 ng NBA Finals sa arangkada na ngayong araw sa pagitan ng New York Knicks at San Antonio Spurs sa Frost Bank Center, home court ng Spurs. Nakatakdang simula ng laro mamayang alas 8:30 ng umaga oras sa Pilipinas. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
5: Magtutuos na ang dalawang koponan na target na makuha ang kanilang unang kampiyonato matapos ang mahabang panahon na pagbibidahan ng New York Knickerbockers at na San Antonio Spurs sa unang laro ng National Basketball Association Finals sa Frost Bank Center. Unang nakapasok sina Jalen Brunson, Jordan Clarkson at ang Knicks sa Finals matapos nilang lampasuhin ang Cleveland Cavaliers sa loob lang ng apat na laro para matanghal na Eastern Conference Champions. Nunaig naman sina Victor Wembanyama, Dylan Harper at ang Spurs kontra sa reigning champions Oklahoma City Thunder para mapanatili ang parity era at makuha ang Western Conference title. Target ng New York Knicks na maiuwi ang kanilang third NBA title, samantalang hangad naman ng San Antonio Spurs na maipanalo ang kanilang ika-anim na titulo sa liga. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 41 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikado mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
7: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
8: Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan natin balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publico Station sa Luzon. Emergency Medical Service Council o itatatag sa Baguio City upang palakasin ang emergency response na angkop sa pamantayan ng Department of Health. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Joseph.
10: Magtatatag ang pamalang lungsod ng Baguio ng isang Emergency Medical Services Council upang pag-isahin at palakasin ang koordinasyon ng lahat ng pampubliko at pribadong emergency responders sa lungsod. Ang EMS Council ang magsisilbing pangunahing policy making, coordinating at oversight body para sa lahat ng emergency medical services sa lungsod. Layunin itong magpatupad ng protocol sa pre-hospital care, pagandahin ang emergency response system at tiyaking na ayon ito sa mga pambansang batas at pamantayan ng Department of Health, kabilang sa mga tungkulin ng konseho ang pagbuo ng mga polisi at programa para sa EMS, pagsama-sama ng mga emergency response operation, pagbuo ng integrated dispatch at referral system, at pagsasanay ng mga EMS personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kasunduan para sa pagtatatag ng isang learning hub, dilagdaan ng mga opisyal ng University of the Philippines Open University ng lalawigan ng Tarlac at ng Tarlac City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ricky.
11: Pirmado na ang kasunduan sa pagitan ng University of the Philippines Open University o OPOU, pamahalang palalawigan ng Tarlac at pamahalang lungsod ng Tarlac para sa pagtatatag ng Tarlac Learning Hub. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Understanding sa Tarlac Provincial Capital nitong ikatatlo ng Hunyo 2026 sa pangunguna ni UPOU Chancellor Dr. Joan V. Serrano, Governor Christian Tel Iyap at Tarlac City Mayor Susan Yapa. Inilarawan ni Dr. Serrano ang kasunduan bilang isang makasaysayang hakbang dahil ito ang kauna-unahang learning hub na itatatag bilang bahagi ng bisyon ng UPOU para sa isang distributed center. Sa ilalim ng kasunduan, maglalaan ang pamahalang palalawigan ng espasyo para sa learning hub na magsisilbing admission at information center, learning center para sa mga mag-aaral, partnership center para sa mga lokal na pamahalaan at mga paaralan, at convergence center para sa mga volunteer ng UP Pahinungod. Sa panayam kay Governor Yap, sinabi nitong binibigyang prioridad ng pamahalang palalawigan ang tertiary education dahil malaki ang maitutulong nito sa pagpapabuti ng buhay ng mga Tarlakenyo. Aniya, magbubukas ang learning hub ng mas maraming oportunidad sa pagkatuto para sa mga residente ng lalawigan. Ay naman kay Chancellor Serrano, makatutulong ang learning hub sa pagtugon sa hamon sa digital divide. Aniya, maaaring gamitin ng mga mag-aaral ang UPOU Learning Hub upang makapag-access ng mga programa ng universidad at makapagpasa ng kanilang mga proyekto at iba pang akademikong pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga magsasaka sa Naga City nakatanggap ng hybrid palay seeds mula sa Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang hatid ni Myra Revilla.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Myra.
12: Nakatanggap ng hybrid palay seeds ang mga magsasaka ng Naga mula sa Department of Agriculture, Bicol, Philrice at City Agriculture Office. Ang mga binhi ay nakalagak sa Naga City Nursery sa Barangay Carolina, Naga City. Laking pasasalamat naman ang mga magsasaka na nasa upper barangay ng lungsod dahil makakatulong ito ng malaki sa kanilang pagsasaka at bawas naman sa gastusin. Samantala, maliban sa pamamahagi ng hybrid palay seeds, ay nagsasagawa rin ng libreng orientation seminar ang City Agriculture Office para naman sa mga urban farmers para may sapat na kaalaman sa modernong teknolohiya na magagamit sa pagsasaka tulad ng organic at digital agriculture. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Timbal jellyfish na mataan sa baybayin ng Santo Domingo Albay. Mga residente, pinag-iingat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito report ni Helen Balian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Helen.
13: Mahigpit na pinapaalalahanan ng Bantay Dagat Task Force Santo Domingo ang kanilang mga residente na iwasan ng paglangoy sa mga lugar kung saan namataan ang presensya ng timbal jellyfish o kilala rin sa lokal na tawag na Kuro Kamagong. Ayon kay Alex Calieja, hepe ng task force, bagamat hindi nakamamatay ang nasabing species ng jellyfish, nagdudulot ito ng matinding pangangati at hapdi sa balat na maaaring tumagal ng ilang linggo. Huling na itala ang kanilang presensya sa Barangay Salvacion at Kalayukay. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang epekto ng hanging habagat, posibleng lumipat ang mga jellyfish sa iba pang baybaying barangay, partikular sa Buhatan at Alimsog. Dagdag pa ni Calieja, tumataas ang populasyon ng timbul jellyfish tuwing tag-init dulot ng mas mataas na temperatura ng dagat na nagre-resulta sa patuloy na pagkalat nito sa mga baybaying dagat ng Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Migrant Workers, MIMAROPA, pinaigting ang kampanya sa seasonal workers na patungong South Korea. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito report ni Goody Sarsagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Goody.
14: Isinusulong ng Department of Migrant Workers o DMW sa MIMAROPA ang pagpapaigting ng Seasonal Workers Program o SWP para sa magsasakat ng isda sa rehiyon. Sinabi ni Jonathan Herodias, DMW Protection Division Chief, malaki ang potensyal nito na matulungan ang mga rehistradong magsasakat ng isda na makapagtrabaho sa South Korea sa loob ng 8 buwan. Aniya, dapat munang paunahan ng kaukulang LGU ang pagkakaroon ng Sisterhood Agreement sa South Korea upang maaaring makakalap ng mga manggagawa patungo sa nasabing bansa. Inihalambawa pa ni Herdias ang sitwasyon sa Sablayan Occidental Mindoro na naging aktibo sa nasabing program na nakapagpadala na ng mahigit sa 1,000 seasonal workers sa South Korea na kumikita na ng hanggang 95,000 pesos per month sa Palawan. Wala pa niyang LGU ang may sisterhood agreement sa South Korea kaya wala pang nai-employo sa ilalim ng nasabing programa. Aniya direkta ang hiring sa pamagitan ng mga Public Employment Service Offices o PESO at South Korea kaya di na mangangailangan dito ng agency o broker at pagbabayad ng placement fees. Dahil dito na nawagan si Herodias sa mga lokal na pamahalaan na maging aktibo sa Seasonal Workers Program o SWP sa kanilang lugar para makatulong na maibsan ang unemployment sa sektor na magsasaka at mangisda sa riyon at sa bansa sa kabuuan. Para sa Bagong Pilipinas, Gudi Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 52 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
17: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Police Regional Office Number 6, pinalalahana ng mga pulis na manatiling neutral sa usaping politika sa lahat ng oras. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul!
18: Pinaalalahanan ng Police Regional Office 6 ang lahat ng kapulisan na mahigpit na panatili ng political neutrality sa lahat ng pagkakataon. Sa opisyal na pahayag ng Police Regional Office 6, binigyang din ni PRO 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang kahalagahan ng pagpapanatili ng mataas na antas ng disiplina at profesionalismo, kabilang responsable at maingat na paggamit ng social media. Ayon sa PRO 6, ang mga personal na pahayag hindi dapat humantok sa partisan political activity, pag-endorso o pagsalungat sa sinumang kandidato o grupo. Mahalagang sumunod ang mga pulis sa patakarang ito upang mapanatili ang tiwala at kumpiyansa ng publiko sa hanay ng kapulisan. Nananatiling nakatuon ang Police Regional Office 6 sa pagbibigay ng tapat, patas at mahusay na serbisyo para sa kapakanan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 10,000 tupad workers tumulong sa Brigada Eskwela 2026 sa Eastern Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jevic!
19: Umabot sa 10,000 beneficiary ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged and displaced workers o TUPAD ang idineploy ng Department of Labor and Employment Regional Office 8 o DOLE upang tumulong sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela sa iba't ibang paaralan sa Eastern Visayas. Layunin ng programa na matiyak na handa, ligtas at maayos ang mga paaralan bago pa ang pagbubukas ng bagong school year. Malaki ang naging papel ng mga TUPAD beneficiary sa pagsasagawa ng mga gawaing tulad ng paglilinis ng silid-aralan at paligid ng paaralan, pagkukumpuni ng mga pasilidad at iba pang maintenance activity. Ayon sa DOLE Regional Office 8, ang inisyatiba ay hindi lamang nakatulong sa paghanda ng mga paaralan kundi nagbigay rin ng pansamantalang hanap buhay sa mga magulang. May kabuang pundong umabot sa 53 million pesos ang inilaan para sa implementasyon ng programa sa buong rehiyon na sumasaklaw sa mga beneficiaryng nakatalaga sa mga paralang kalahok sa Brigada Eskwela. Kasabay ng pagsimula ng programa, Nagsagawa rin ang iba't ibang field office ng orientation upang ihanda ang mga beneficiary sa kanilang mga tungkulin at tiyakin ang maayos na implementasyon ng naturang programa. Sa pamamagitan ng pakikilahok ng libu-libong tupad workers, higit na napalakas ang diwa ng bayanihan sa Brigada 2026 bilang hakbang upang matulungan ang mga paaralan na maging handa para sa pagbabalik ng mga mag-aral sa darating na pasukan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
1: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radio Pilipinas, Radio Publiko, Station sa Mindanao. Marawi City officials nagsagawa ng fuel pump monitoring sa mga gasolinahan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atid ni Malik Mambuay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Malik.
20: Isinagawa ng lokal na pamahala ng Marawi City ang fuel pump monitoring at inspection activities sa mga gasoline stations sa lungsod upang matiyak na tama at tapat ang dami ng gasolina na naibibigay sa mga mamimili sa buwat litro ng kanilang binabayaran. Pinaudahan ni Vice Mayor Mahul Gandamra kasama ang iba pang party agencies ang naturang aktividad. Nakatunang inspection sa dalawang mahahalagang pagsusuri upang tiyakin ang tamang dami at kalidad ng fuel na ibinibinda sa publiko. Ayon kay Gandamra, mahalagang maging pagmatsyag ang mga consumers at tiyaking may nakadikit na official na fuel pump calibration sticker ng pamahalang lungsod sa mga gasolinahang bago bumili ng gasolina. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili at matsyag na sumusunod ang mga gasoline stations sa itinagdang pamantayan sa pagbibinta ng produktong petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Partnership ng DepEd at DOLE para sa Brigada Eskwela. Umani ng positibong reaksyon sa mga guro at beneficyaryo ng TUPAD program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan. Narito ang report ni May Diaz.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: May.
21: Nakaisa ang Department of Labor and Employment o DOLE Caraga Regional Office sa Department of Education o DepEd sa nationwide kick-off ng Brigada Eskwela 2026 sa lalawigan ng Agusan del Norte. Inilunsad ang Brigada sa Cabatbaran City National High School sa pangunguna ni Secretary Sunny Angara at sinuportahan naman ng LGU Cabatbaran at Provincial Government ng Agusan del Norte. Ayon sa school head ng Cabatbaran City National High School Senior High Level, na si Ms. Zandi Cabradilla, naging malaking ambag sa katagumpayan ng Brigada Eskwela sa kanilang paaralan ang TUPAD program. Naging mas mabilis aniya ang paglilinis at pagsasaayos ng mga silid-aralan. Labis naman ang pasasalamat ng mga benepisyaryo ng TUPAD sa Cabatbaran City. Isa na dito si Chike Adyong na may anak na grade 12 ngayong pasukan. Aniya ang sweldong matatanggap ang siyang ipambibili nila ng mga gamit pang eskwela. Batay sa tala ng DOLE Caraga, halos 6,000 katao ang nakabenepisyo sa TUPAD program para sa Brigada Eskwela sa buong Caraga Region. Umabot sa halagang 24.3 million pesos ang inilaang pondo para sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mainipong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, June 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inipong takapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Nationwide. Our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Asan na si Emus po yata ang nakakabot ko.
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning po. Ngayon ay araw ng Webes na. May, hindi May, nung nakaraang buwan pa yon. June! June 4, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige. Pambungad natin ngayong umagang ito, mga kaibigan. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
5: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Good morning po, Sir Alan. Sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas. Nalagay po na ating traffic kung saan mga oras na sa may EDSA southbound, moderate to heavy traffic po sa may P2A zone hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Muli po itong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. After Buendia po, tuloy-tuloy po bilis ang daling sakit. Ngayon, pagsapit po sa Cabrera, magiging mabagal po ang daling sakit hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound sa may Park Avenue po, asahan natin pagbagang dalong sakyan. Moderate traffic naman po sa may Magallanes flyover hanggang makarating na po tayo ng Ayala. After Ayala po, tuloy-tuloy po ang bilis ng dalong sakyan hanggang makarating na po tayo sa Monumento. Ang ating C5 southbound, Kali Industria po, asahan natin pagbagang dalong sakyan. Muli pong babagal sa may Lanuza hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ng dalong sakyan. Masusunod na lamang sa pagbagal din po sa may Makinli. Ang ating C5 northbound sa may Levy Mariano hanggang Upper Mackinley, maging mabagal po ang daling sakyan. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na po ang bilis ang daling sakyan hanggang makarating na po tayo ng Ateneo Gateway. Paalala po sa ating mga motorista, may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Ang ating pong number code is may 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yan po lagay ng ating trapiko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
5: Thank you, Ann Gozon. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes na makalipas po alas 7 ng umaga.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Update muna mga kaibigan, direkta mula naman sa Sandigan Bayan, Senator Jinggo Estrada humiling sa Sandigan Bayan na makapagpiyansa sa kasong plunder.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Yan po ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
8: Ala, naghain nga ng motion si Senator Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division na payagan siya makapagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y 573 milyong kickback sa mga flood control projects. Inaasahang kasabay ng arraignment kayong araw ay didinggin itong urgent motion na ito ni Estrada, gayon din yung isa pang hiling niya na mailipat sa ibang detention facility. Maging si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, may hiling din sa Antigraft Court na payagan siyang sa ilalim sa hospital arrest. Bukod sa mga naturang opisyal, inaasahang dadalhin din sa Sandigan Bayan mula QCJ lang iba pa nilang kapwa-akusado na sina DPWH NCR Assistant District Engineer Denril Cecil Sanchez Cortuna at mga district engineer na sina Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. Sa arraignment, Alan, ay babasahin ng korte yung sakdal laban nga dito sa mga akusado at sila ay tatanungin kung guilty o non-guilty ang kanilang magiging plea. Bukod sa kasong plunder, naharap din si Estrada, Bunuan at tatlo pang opisyal ng DPWH sa kasong graft sa Sandigan Bayan 2nd Division kung saan ang arraignment ay mamaya ding hapon. Ang sitwasyon naman, Alan, dito sa Sandigan Bayan, tahimik pa kasi mamayang alas 8:30 yung arraignment pa, wala pa tayo nakikitang mga pulis na nagbabantay dito. Normal pa yung sitwasyon dito sa loob ng Sandigan Bayan compound. Pero mamaya alas 8:30 ang arraignment para sa kasong plunder. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Thank you so much, Marian Bastasa, mula po diyan sa Sandigan Bayan. So mamaya maghahatid pa rin ang karagdagang mga updates mula po diyan sa Sandigan Bayan si Marian Bastasa. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Council for the Welfare of Children. Siyempre, alamin natin ang mga akbang na sinasagawa ng Council for the Welfare of Children kaugnay ng pagbabalik eskwela. June 8, balik eskwela na ang ating mga estudyante. Siyempre, pagka ganyan, mahalaga na aware ang lahat sa mga posibilidad ng anti-bullying, halimbawa, sa mga estudyante. No? Kaya't tayo po'y makikipag-ugnayan sa Council for the Welfare of Children. Yan po'y maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 18 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Makikipag-ugnayan tayo sa Council for the Welfare of Children. Makakausap natin this morning ang CWC Executive Director, Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, sir, magandang umaga po.
10: Isang makabatang umaga po, Kuya Alan, at sa lahat po na nakikinig ng inyong programa. Thank you for inviting again the Council for the Welfare of Children po.
5: Yes, sir. Nako, siyempre, alamin lang namin pong mga paghahanda ng ating Council for the Welfare of Children, lalo na sa susunod na linggo ay balik eskwela na ang ating mga estudyante. Yusek, sir.
10: Oh, yan nga po, Kuya Alan. Alam natin na yung Brigada Eskwela, on the way na po yan. Ang mga may bayanihan sa paaralan na nangyayari ngayon, naglilinis, nagkukumpuni, naghahanda na ang mga tao.
5: Opo.
10: And if I'm not mistaken, sa June 8 yata na ang simula. Ano? So, naghahanda tayo kasi siyempre alam naman natin na kaakibat ng pagbabalik ng eskwela at pasok, yung threat na naman ng violence against children na maaring mangyari sa ating pamahalaan, sa paaralan, particular na po yung tinatawag nating bullying, kasi yung cyberbullying,
5: opo.
10: Kuya Alan.
5: Opo.
10: So, kaya po kami nakahanda po dyan. Last year, para po sa nakikinig, nag-memorandum of understanding kami with the DepEd po sa pangunguna ng ating Secretary Sani Angara para ikonekta ang Makabata Helpline 1383 dun sa DepEd naman po na hotline para protektado ang bata sa schools po.
5: Okay. So, ang pakikipagtulungan ni Kanga sa Department of Education ay lalong pinalalakas para matiyak na, of course, yung cyberbullying that can happen kahit wala sa eskwelahan. Pero yung physical na pambubuli sa mga eskwelahan, of course, kailangan ding matutukan ng ating mga school authorities. And of course, nariyan din ang mga inputs from the Council for the Welfare of Children. Yusek, sir?
10: Tama po, Kuya Alan. No? Actually, siguro just to give some data lang po. No?
5: Yes, po, please. Opo, opo.
10: Kunyari po, nung school year 2022 to 2023, itong datos naman na to ay galing din sa DepEd. No? Meron tayong mga reported cases na more than 7,000 plus bullying incidents ano noong 2022 to 2023 school year. Pero ang pinanggalingan po niyan, kunyari po, noong 2018 to 2019, nasa 20,000 po mahigit yung datos na yan. Ano? So, we can see the numbers going down. And pinupuri rin natin ang DepEd dahil napaka-proactive nila dito. In fact, noong 2025, Kuya Alan, naglabas ang DepEd ng revised implementing rules and regulation ng anti-bullying act natin of 2013 ano.
5: Uh-huh.
10: Kasi Kuya Alan, maraming sumbong sa kung saan-saan kasama na sa Makabata Helpline 1383 na pag-bullying cases daw yung mga ibang eskwelahan medyo itinatago or sinisweep under the rug, so to speak ano. So ang ginawa po ng DepEd dito, Kuya Alan, last year ay nag-labas ng bagong implementing rules and regulation. At ang pinakamaganda dito sa IRR na nilabas nila,
5: opo,
10: ay hindi como zero bullying reports, ay maganda ang performance automatically ng school. Maari kasi hindi gumagana yung bullying policies ano, or yung structure. Kaya po yan ay chinecheck ngayon ng DepEd. At yung pagtatalaga rin ng learner formation officer, ito yung magiging punong abala pag may sumbong ng bullying po. No? So, napakaganda ng IRR ngayon. Kaya we are excited kung paano ito gagana ngayon 2026 po.
5: Okay. Nabanggit mo ano yung tawag doon? USEC sa learning?
10: Learner Formation Officer po. LFO.
5: Learner Formation Officer. So, kumbaga, siya yung nakatutok dyan sa ganyang aspeto. Baka mamaya may mga bullying, patago, etc., yung mga ganon. So, siya ang point person pagdating sa ganong mga nature ng insidente, kung sakali, USEC.
10: Tama po, Kuya Alan. Ano? Pero aside from the Learner Formation Officer, bago tayo umabot doon, inuutusan din ang teachers dito na pag mayroong precursors to bullying o yung mga preparatory acts pa lang, not technically bullying, pero maaaring mag-escalate ng bullying, kailangan na nilang i-resolve pagkasunduin ng mga bata, protektahan ng mga bata. Ano? And ang mangyayari dito, pag naayos ng teacher, hindi niya kakalimutan. Kailangan niya itong i-record at itala at isasabit ito sa eskwelahan para ito hindi nakakalimutan, para kung magkaroon ng second, third incident, may escalate po ng maayos doon sa Learner Formation Officer, saka doon sa mga Child Protection Committees na present dapat sa lahat po ng mga eskwelahan natin. Ano? Yan ang tumatayong anti-bullying structure kasi yung Child Protection Committees po natin.
5: Okay, so ibig sabihin talagang itong ganitong setup must always be in place sa bawat paaralan natin all over the country, USEC. Ganun po yon.
10: Tama po, Kuya Alan. Based on the IRR, may mga minimum requirements po kasi na minimum provisions na dapat nilalaman ng anti-bullying policy ng eskwelahan. Ano? Noong nag-issue po ng bagong IRR, lahat ng eskwelahan ay inorderan na maglabas kayo ng anti-bullying policy nyo na dapat nakasunod doon sa bagong IRR. Ano? And it should have minimum provisions. Kunyari, meron dyang intervention program dapat. Malinaw kung ano yung prohibited acts. Malinaw din yung disciplinary administrative sanctions. Tapos, hindi lang may anti-bullying policy kayo, inuutusan sila, Kuya Alan, dapat na na-disseminate yan sa mga bata at sa mga parents ano, sa simula pa lang. Kasi parte sila nung parang safe ecosystem na gagawin po natin sa eskwela.
5: Ayan. At syempre, sa dami naman ng student population, ika nga sa mga paaralan, ay talagang maituturing na challenge ang ganitong pag-monitor, kaya mahalaga yung inputs pa lamang ng mga impormasyon sa mga bata at if possible, kapag may orientation, kasama yung mga magulang, ano, para bago pa lang magsimula yung klase, ang bawat isa ay aware sa ganitong mga posibleng sitwasyon, USEC, sir, di ba?
10: Opo, tama po, Kuya Alan. Ano? Actually, sa orientation pa lang, inuutusan ang mga eskwelahan na bigyan ng kopya ng anti-bullying policy din yung mga magulang. Kasi, again, child protection starts at home. Ano? And when we talk about child protection, Kuya Alan, maliban sa pagprotekta ng sarili mong anak, ay yung pagtuturo din na huwag mananakit din dapat
5: yung
10: anak mo, no, sa eskwelahan. Ano? So, para may obligasyon din yan, Kuya Alan. And maganda dito sa implementing rules and regulation, ano, meron ditong ini-encourage yung mga upstanders, Kuya Alan. Ano ba yung mga upstanders? Ito yung mga bata na tumatayo para sa mga inaapi na bata. Ano? Sila yung nag-speak out o nag-intervene on behalf of children na binubuli. Ano? So, ini-encourage yan na magsumbong din sa mga teacher, saka doon sa learner formation officer po, para talagang walang naaaping bata na walang tumutulong. Ano? So upstanders po are encouraged po.
5: Okay. At kanina, may mga nabanggit kayo na you use the word precursor ng bullying. Okay. So ito, kumbaga, mga bago pa magsimula o mga preparatory acts, siga nga, prior to bullying. Okay. Para po doon sa mga nakikinig sa atin, pagka may mga ganitong mga halimbawa nararamdaman na yung mga bata sa mga eskwelahan, mga precursors, siga nga, abay, dapat mas maging aware sila sa kanilang paligid. Ano-ano usually yung mga ganitong mga precursors na inyo pong binabanggit, Yusek Tapale, sir?
10: Opo, yung precursors to bullying as defined in the implementing rules and regulation, ito yung mga acts, whether physical to o through technology or electronic means na nag-i-indicate na maaring may mangyaring bullying. Ano? Okay. So, pwedeng magsimula yan sa yung iba, parang friendly banter, kulitan, asaran, tulakan na medyo mild lang, ano, parang ganun. Pero if it continues, it might amount to bullying in the sense na magiging violent na siya, severe, repeated. Saka nakaka-apekto na dun sa learning environment. Yun kasi yung keyword dapat dito. Ano? Hindi lang siya basta parang simpleng pananakit, pangungrusonada.
5: Opo.
10: Pero it inflicts physical or emotional harm, creating a hostile environment in the school. Ano? So yung mga preparatory acts, hindi dapat po yan ini-ignore ng mga upstanders man na estudyante o ng mga teacher na maaaring makakita. Hindi lahat po ng mga horse, minsan may horse playing dyan, mayroong friendly banter. Pero yun nga, sometimes friendly at kasama sa paglaki yan, pero pag nakikita natin sustained na, parang may sinisingle out in a target, we have to be on the lookout para po yan ay isawata ka agad.
5: Okay. At ang isa pang from the standpoint naman, ika nga nung unti-unti na nakakaramdam, oops, teka muna, mukhang plano kong buli-bulihin itong mga ganito. Ayan. How do we encourage ang mga batang ito na magsumbong o kaya itimbre na kagad sa school authorities? Ma'am, sir, medyo napapadalas po ang pagkulit sa akin ni ganito. At medyo palagi po ako nababatukan, yung mga ganon. How do we encourage yung ganitong mga bata na ipaalam sa mga responsible persons sa paaralan ang ganitong mga possibilities na leading pa lamang to bullying na kaagad, Yusek, sir?
10: Opo, Kuya Alan, ang maganda dito sa implementing rules and regulation, katulad ng sinabi ko kanina, sa orientation, kunyari, yung anti-bullying policy, ang parents po ay binibigyan na ng kopya. Pero yung role ng learners, ng mga students po, ay ini-emphasize din dito, no, to prevent bullying.
5: Opo.
10: They are encouraged to actively participate and cooperate in the anti-bullying policies. Familiarize themselves with the policies. Alam dapat nila na pag may mga ganitong nangyayari, yan ay number one, bawal, at yan ay maaring mag-amount to bullying. Ano?
5: Mm-hmm.
10: And pinapamiliarize din sila doon sa reporting mechanisms. Ano? Kasi yung pagre-report ng bullying, Kuya Alan, it may be commenced by the student himself or herself, or may representative siya, or any school personnel, ano, or any parents po, ano, pwede po yung magsumbok. So kahit estudyante, kaya po nilang gawin ito at pinapamiliarize doon sa proseso po.
5: Mm-hmm. Kasi maalala ko noong nakarang Martes, mismo ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kasama si Education Secretary Anggara, may in-inspect sila na paaralan dyan sa ano ito, Kapitbahayan Elementary School sa Navota City, at mayroong mga bagong install na CCTV roon na bahagi ito ng mga measures to ensure ang seguridad at maayos na sitwasyon ng mga estudyante in time for the school opening. Your point of view tungkol dyan sa ganitong mga CCTV sa ating mga paaralan, Yusek Tapale, sir?
10: Opo, sa amin po ay wala naman pong kaso yung mga ganyan. Ano? Kasi ang mga eskwelahan po, kailangan panatiliin talaga nating ano yan.
5: Yes,
10: safe. Saka dapat dyan, makikita ng yung mga CCTVs kasi, no, while yan ay feeling ko naman hindi intrusive. So, lalo na doon sa mga common areas, public space. Yan. But
5: opo,
10: it may serve as a deterrent to
5: yes,
10: makikita. Alam nila na may nagmamatsag po. No?
5: Mm.
10: So, okay lang po tayo dyan. Huwag lang naman dun sa mga CR, sa mga public spaces.
5: Of course.
10: Private spaces, wala pong kaso po yan.
5: Mm-hmm. Ibig sabihin, malaki ang may tutulong, ika nga. It serves in the first place as a deterrent. Uy, nakikita tayo, may CCTV rito. Huwag nating kulitin si ganyan. Yung mga ganon, sir, di ba?
10: Tama, Kuya Alan, kasi ang bullying ay nagtatribe yan dahil una, walang nakakakita, walang nagsusumbong, at pag may nagsumbong, walang nangyayari doon sa sumbong. Ano? So yan po ang talagang iniiwasan at tinututukan po ng pamahalaan ngayon, particular na ng DepEd po.
5: Okay. At siyempre, maliban dyan sa posibleng physical na pambubuli, ika nga, in schools, kasi nga, nasa eskwelahan lahat, di ba? Nandoon at namomonitor at kinakailangan din na mabantayan, eh pagka nagkaklase na, ika nga, syempre maraming mga bata ang nagre-research, nagiging present sa internet. Ayan, ito na naman at baka tumaas na naman ang mga posibilidad na sila ay mabiktima nung mga nanluloko o nambubuli sa online platform sa USEC Tapalizer.
10: Opo, yung online platforms, ano, napakalaking

0: life skills, ano? Ano yung mga life skills?
1: Yan.
0: Number one,
1: okay.
0: Huwag magpabully sa cyberspace, ano? At saka yung may help-seeking behavior dapat, ano?
1: Mm-mm.
0: If there is cyberbullying, they should be able, number one, to report to their parents, to the teachers, or eventually to the learner formation officer para mapanagot yung mga bullies na yan sa cyberspace po.
1: Okay. At tungkol sa cyberspace bullying, halimbawa, kasi yung iba naman ay talagang nasa internet para mag-research. Kaya lang pag minsan may mga nagpa-pop up na kung ano-ano at maaring hindi lubusang nauunawaan ng isang bata na yung pala ay unti-unti na siyang ibubuli o bibiktimahin. Ano naman yung mga red flags, ika nga, para magsilbing paalala sa mga magulang at maging sa mga bata na masyadong mapapadalas ang kanilang online presence dahil panahon na nga muli ng pasukan, sir.
0: Opo, alam niyo Kuya Alan, tama yung pinupunto niyo, no? Sa social media man or any online platforms, meron kasi mga algorithms diyan na bumabasa ng ating browsing habits, ano? At base diyan sa algorithms na yan, finifeedan din tayo kasama na ang mga bata kung ano yung dapat makita, maklik, ano yung kasunod na lalabas pang in-scroll mo, no? And minsan po, whether sinasadya yan or hindi sinasadya, nagiging, maaring maging addictive yan sa mga bata. Maaring makatisod sila ng violent, sexual, at mga fraudulent na content sa internet, ano? That's why, tinutulak po ng Council for the Welfare of Children, and there are proposed legislations in the House of Representatives po, no? To also regulate, number one, the collection of private information and data from children, ano? Kasi yan ang ginagamit na algorithm din po. And number two, the platform should be safe and private by design para yung mga manipulative at talagang addictive na mga algorithms and contents po dyan ay hindi po natatarget ang bata. Ano? So sa mga kids naman at mga parents, you have to be digitally literate and educated. Ano? Mm. Be responsible digital citizen. Don't click mga links saka pumunta sa mga sites na hindi nyo po kilala.
1: Yan.
0: Kasi nandyan nag-aabang ang mga cyberbully man o yung mga sexual predators po natin. Ano? Pero Kuya Alan, I want to emphasize the role of parents po. No? Hindi po natin pwedeng iwasan ang pag-aaral po ng cyberspace, ng internet at mga gadgets and applications. Ano? Otherwise, hindi po natin mababantayan ang ating mga bata po.
1: Opo, nabanggit nyo yung role ng parents, halimbawa, sa, in a way, sa pagmumonitor ng online access ng kanilang mga anak, lalo na kung maliliit na ba, maliliit pa lang, although kailangan mag-research, etc., yung mga ganon, through the net. Ano ho? Meron namang mga safety features, di ba? Ika nga, or mga settings na maaring i-input sa isang particular na gadget na gamit ng bata, in order to avoid accessing malicious sites, USEC Tapale, sir.
0: Tama po Kuya Alan, ano, sapul na sapul yung comment na yan kasi po we are presently in coordination with social media platforms, other gaming platforms po, ano, to ensure that there are features na pang bata lang talaga at iba't ibang klaseng bata pa yan, ano, iba't ibang age bracket pa.
1: Opo.
0: To make sure na yung account nila safe kunyari. Ano. Pero ang isa rin pinupunto natin at sinasabi natin sa kanila,
1: opo,
0: yung safety ng bata po sa internet should not depend on the ability of parents and children to navigate your platform. Marami pong dinosaur sa atin. Hindi tayo marunong. So you have to make it safe by design ang sinasabi namin sa kanila. While we appreciate the effort na meron sila mga accounts na pambata, pang teens, pang ganyan, pero yung mga hindi po marunong sa internet, maaaring ma-shoot pa rin dun sa mga panganib o sa maling accounts. Ano? So we have to make it safe by design and private by design, Kuya Alan po.
1: Okay. Nako, Undersecretary Tapale, sir. In closing, of course, paalala muli sa ating mga parents, sa mga bata rin na nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito, lalo na't papalapit na naman ang pasukan. Please go ahead, USEC Tapale, sir.
0: Opo, para po sa mga mommy, daddy, para po sa mga kids at na nangangalaga ng bata na nakikinig, ano, magsisimula na naman po ang pasukan. Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan, ano, malaki ang mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwelahan, ano, huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Sagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata. We always say ang mga bata ang ating kinabukasan, pero we always forget na hindi lang sila kinabukasan, sila rin

0: po ang ating kasalukuyan, ano? So mahalin at protektahan po natin silang lahat.
1: Okay. Salamat po na marami, Undersecretary Angelo Tapales, sir. Good morning.
0: Good morning. Thank you, Kuya Alan. Thank you po.
1: Thank you. Good morning. Mga kaibigan, ang Executive Director ng Council for the Welfare of Children, Undersecretary Angelo Tapales.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Okta Research Group. Ha? Meron hong dito sa latest na tugon ng masa survey, majority ng mga Filipino ay they back actually, ano, sinusuportahan ang mas assertive na Philippine posture sa West Philippine Sea. Pag-usapan natin yan maya-maya with the Okta Research Group sa pamamagitan po ni Dr. Guido David. Sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Ganang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw?
5: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Okta Research Group. Baka kausap natin this morning, Dr. Guido David from Okta Research Group. Dr. Guido David, sir, magandang umaga po.
6: Yes, magandang umaga, Alan, and sa mga viewers and listeners natin.
1: Yes, sir. Okay, meron pong bagong tugon ng masa survey at lumitaw po na majority ng mga Pilipino ay nagpapahayag ng suporta para sa mas assertive na Philippine posture, ika nga, sa West Philippine Sea. Dr. David, sir, please.
6: Yes, itong probe na to ay bahagi ng tugon ng masa survey ng Okta Research kininap noong March 18-24 at 1,200 respondents nationwide face-to-face, plus minus 3% error. Ang tinanong dito, una, tinanong kung familiar ba sila sa current issues on territorial disputes in the West Philippine Sea.
1: Apo.
6: At ang lumabas dito, 72% ang familiar or nakaalam or may narinig na sila about the West Philippine Sea, and 27% ang hindi familiar. So, mataas yan. 7 out of 10 Filipinos ay nababalitan ang tungkol sa West Philippine Sea. Pasalamat. Okay. Salamat dahil sa mga broadcasters, sa mga reporters na nag-report tungkol dito sa issue. Masasabi ko yan kasi mga 2 to 3 years ago, hindi pa gano'ng kataas yung awareness sa West Philippines. Dati para mga 10% lang.
1: 10%?
6: Anyway, ang pangalawang... Three years ago? I think 2022 or 2023. Hindi pa masyadong alam.
1: Uy,
6: pero... I'll have to double check that. Pero alam ko, Alan, mababa pa na mga 10 or less than 20%. Ngayon, 72%.
1: And this was taken late March, Doc, ano?
6: Itong March, yung 72% na yung awareness.
1: Okay. Yes,
6: and yung pangalawang tanong, yung ano yung priority measures to address the conflict sa West Philippine Sea. And sa tanong na to, tinanong, what measures should the Marcos administration prioritize to effectively address the issues related to the conflict in the West Philippine Sea? Ang pinakamataas na choice na pili ng mga kababayan natin is further assert the Philippines' territorial rights through expanded naval patrols and troop presence in the West Philippine Sea. So, ano, expanded naval patrols and troop presence. Yun yung pinili nilang option, 69%. Ang pangalawa is further assert the Philippines' territorial rights through diplomacy and other peaceful methods, 66%. And then 64% to modernize and strengthen the Philippine military's capability to protect the country's territory. So, mabigyan ko lang ng context ito. Noong mga probes namin last year, ang pinakamataas na sagot ay yung diplomacy. So, ako rin naman gusto natin diplomacy para maano. Yan nga. Kasi yung peaceful means, yun yung talaga dapat first choice natin.
1: Of course, of course.
6: Sa lahat ng bagay. Hindi naman tayo nakipag-gera. Pero, napansin natin na nagbalit na, hindi na diplomacy yung top choice ng mga kababayan natin. Ano na, expanded naval patrols. Hindi naman ibig sabihin makikipag-gera tayo sa you know, sa oppressors natin or sa China, kunyari. Ang ibig sabihin lang nito, strengthen ang ipalakasin natin ang ating defenses para ma-protect yung ating ano, yung sovereign territory.
1: Kumbaga, dagdagan ng presensya sa ating mga karagatan, Dr. Tama. David, sir.
6: Yes, tama yun, Alan. And this is, ano, I mean, across the, ano, I mean, across the regions, generally mataas talaga yung ano, yung expanded naval patrols na option sa Luzon, Visayas, Mindanao.
1: So ibig sabihin itong 69% na nagsabi halimbawa expanded naval patrols and troop presence, this is paanong distribution ng percentage na ito dito sa mga major areas, Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, sir?
6: Yes, Metro Manila, 70% yung nagsabi ng expanded naval patrols. Sa Luzon, 72%. Sa balance Luzon, 72% yung expanded naval patrols, pati yung diplomacy. So sa balance Luzon, tabla sila. Pero sa ibang regions, hindi tabla. Like sa Visayas, 73% yung expanded naval patrols. And sa Mindanao, 58%, mas mababa na konti.
1: Okay.
6: Yung nagsabi na expanded naval patrols.
1: Ayun. And also worth mentioning, mataas ha, 64% din ang nagsabi na ang tumugon ng AFP modernization, Dr. David, sir.
6: Yes. And actually, that's not a bad option din. I mean, kailangan rin naman natin talaga i-modernize yung ating armed forces para rin hindi tayo nahuhuli sa mga ibang bansa. Traditionally kasi medyo hindi natin masyadong napaprioritize yung AFP modernization kasi you know, us being an island nation, archipelago, wala tayong masyadong mga nakalaban or nakagiitan. Unlike yung mga ibang bansa na magkakatabi, mga landlocked countries. Kunyari, for example, Israel and Palestine, magkatabi sila. Israel and Lebanon, magkatabi sila. So yung mga may neighboring countries, definitely minsan nagkakaroon ng tension sa kanilang borders nila. Tayo wala tayong neighbor essentially, except siguro, I mean, may mga malapit na countries like Malaysia and Indonesia,
1: mm-hmm.
6: And then China, pero wala masyado historically. So yung modernization parang hindi masyadong priority, pero sa ngayon because of tensions sa West Philippine Sea, nagiging ano na rin yan, napupunta na yan sa consciousness ng mga kababayan natin na kailangan talaga i-modernize yung ating AFP para hindi tayo masyadong maapi. Kasi wala naman kumagat na ngapi sa atin. I mean, since the World War, di ba? Parang we've been living in a peace, relatively peaceful times, except for mga insurgents na local naman siya, domestic. Okay. So yun. So kailangan na talagang i-modernize yung AFP. Mataas din yan, 64%.
1: Okay. Now, Dr. David, sir, in closing, i-ano uli natin, recap natin yung ilang mga detalye. The survey was done when? At saka yung mga respondents nito from all over the country, please.
6: This was the an Okta research survey conducted on March 18 to 24, 2026 with 1,200 respondents nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila. And ang margin of error is plus minus 3%. Ang main finding is yung top three options na mga kababayan natin, pero ang nangunguna to deal with the West Philippine Sea conflict is to expand naval patrol and troop presence. Yun yung pinakanauna. Kasunod nito ay to have diplomacy and other peaceful methods. At yung pangatlo ay yung modernize and strengthen the Philippines' military capability to protect the territories of the Philippines.
1: Mm-hmm. Okay, Dr. Guido David, sir, salamat po na marami sa paghimay dito po sa huling tugon ng masa survey ng Okta Research Group, sir.
6: Maraming salamat muli, Alan, at magandang umaga.
1: Thank you, sir. Mga kaibigan, Okta Research Fellow, Dr. Guido David, kaugnay itong huling tugon ng masa survey, majority ng mga Pilipino ay sinusportahan ang mas assertive, ika nga, na Philippine posture sa West Philippine Sea.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sandali lang mga kaibigan, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial dito po sa Mega Manila. At syempre, sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz. at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sabayan din na napapanood sa mga Facebook live streaming po. Sa mga Facebook pages ng nabanggit ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong Thursday morning, June 4, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Balilin, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asa na si Emes mo yata ang nagkakabot ko.
16: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
12: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
11: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
13: Kasama po namin si Secretary Henry po.
14: Si Sec. Asan na si Ms. Mo yata ang nagkakabit eh.
15: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 100